0: Se ba novela. A vitile se ilikuma ku hilele ikusini uti va ku chula mavito swo swi kuna mavito ya xilungu lama chuluwaku hambila ya ntumbunuko ha mati kufana mina ninga magelani a vitla la ntumbunuko ha litri ku hile hi vitile le nyenyiwaka la hilele la xilungu lele li nyikeliwaka hile hi lako
1: la iwala xilandi la xilungu mina leswi ni nga n'wana wa manyani kumbe ni n'wana dlayani kumbe ni n'wana wa mani vito lundlela ntumbulukulali wa xinuna lava wa mina ni na lipfuna li kotaka ka leswona ezenkitomthetho kumbe lava kokwana vito la kumaku lumbaka vakokwana ka mina kumbe xani le kaya ka mamani wa yena na kumeka lokutofolisesa madala a n'wana a ya n'wana a ku loko ndhawu ni va swa pfumela nje uxi wola xivuvisi o kumbexa xikhomaka lexiyaku xikotanini
0: vanovela mi ta rivalela ku sindzisanyana kambe ntumbuluko masiku la hi nga ka wona hina van'wani ha ha fambi tinyanga a vi tlele hi li kuma kwihi hi nyikiwa hi ma hi byeliwa hi ma
1: tinyanga ta famba ri mavisiyoni va famba vaka vaprofeta va famba va famba vana tiko kerekeni wa ku byela nea ku sava ku ri kuka vakereke ya chuliwa n'wana leyi a tihanyela kwata
0: hanya kereke yin'wana na yin'wana
1: vaprofeta vakulu
0: vana vele nkomu hi bongile mhaka leyo mixet i dua zora xi tlatekela 5 minutes hloko mhaka hi yo le hi nga karhi hi twa laha muyingiseti a kona mpfukeni na ku ri mixet ya milosa
2: awuxeni ku twile loko u veka xin'wovele xa goya wa karhata ino dya xin'wovele xa goya
0: xona loko xi u nga xi phamelela kaya xiphondla xi ta maha goya xi ta dliwa ko sena
2: hi swona hi ngheniakeni
0: kambe ni nalaene a xingove xa nandziha paintisi ya kona
2: u nga tiimpfundla ku woxa
0: impfundla ku woxa
2: aya
0: ina hosi hi bula na mani lawa
2: u na Elias Andre Zandamela amarakweni kola tlhelweni ka complex roger
0: va Zandamela
2: hosi yanga
0: swi kona wa ku ni thembisa na nina tatana Nikolao na ya ka maputsu risiku rin'wana kusukela ka risiku lolo leri ku ta fika namuntlha hi se wona nchumu kambe a hi swi tshiki leswi a hi nghene ka leswi swi nga hetisa la mpfhukeni a leta ka mina wena leti na Nikolao leti hi ta za hi ti hlahluva na tona hi tikuma swaku kasi Zandamela a tumbele kwini a leyi nyambani kumbe a tumbela ko ka maputsu a lahleka ka makwarthe ra wona lama nga tala seni
2: ku tali makwarterawo lowu ma nga lahlekela kona kolomo
0: i na mukhudlwana a yi ngheni makeni
2: ya a mhaka ya vito papa hi ya karhata a vito a ntumbulukweni wa hina i nga leswoswi
0: i nga
2: xilungu a vito a wu nga chuli de qualquer manera Menini zinya completar ma 50 e tal anos na nitsala até mamã no amena já gugila nga gwenti ni kufamba mas mina ni nga chuli vito na ni nga hlayanga a vito loko o chula vito la kale nga fambelani ni ntumbuluko wa n'wina a minkama kona swi nga fambi swona
0: nyamuntlha ke
2: ni swoswi swi nyingi swi honekaka purke a vanhu va nyingi va chula mavito ya ku boya ka matelevhizawu ka yini riso a tinghondo ta kona ta vana va kona va swoswi ha halelepiyani a swosa va ha ku nchumu va hanyisa swoswiya
0: va ku jamuka nkama ni kama
2: swa ku jamuka ku fana swo swa jamukisaka swona ka matelevhizawu va nga fambisi swona leswi swi fambisiwasaka swona xikhale xa ka hina a n'wana u nga mana u ya mutswala wa nyimbisa munhu

0: tano swi tele ku endleka ka hina va ku tswalo hina vavanuna a n'wana wa nga hanyela ka vakokwana va yena va ku tswalo n'wana wa xisati a nga na problem a kula njhe ya tlhaya famba emucatweni a le ka vakokwana so hina vavanuna hi tswala loko hi tswala n'wana swi boha ku a kuma vito leye ya xichangana loko ku ya hina hi hanyaka la hanye ntumbuluko ku na va ku van'wana a va hawulangi ntumbuluko so leswi ni ta swi vona swa ku hina vantumbuluko swa tirha swa ku n'wana wa rilela vito hi leswo a ni la ku tsatsiya swona
1: ka ntumbuluko n'wana wa rilela vito loko a nga la se loko vito lela a nga nyikiwi ku humelela yini hi n'wana loyi
0: ya ni ta ku byela ni ta tirha example leswi nga endleka la kaya hina hi tirhisa ntumbuluko maxa ku na n'wana a nga tswaliwa hi bava wa mina a Joni hina hi nga swi tivi and then ku hundze makinzana nga mutin'wana bava lova mara n'wana loyi a lavekile ndlela ku ta humelela la kaya ta tivaka ka yena a ta kuma vito a mukulu se wa tirha se leswi na mi believe ku swoswa ku vito a vito la rileliwa ntumbuluko wa la ndziro
1: kuka vula muofesori tinyi maxava ku ntumbuluko a wu kanetiwi
0: a wu kanetiwi ntumbuluko
1: ina hosi hi vongile ku va mi hi nyika a xifuwa xa n'wina inkomu swinene i 2 hours xi tlhetekela 15 minutes hi ta tsivuka mun'wana muyingiseti ya mpfuketi na ku ri muyingiseti ya milosa aushe rixile rixile mukhudlwana hi bula na mani la
2: ku bula na Antoni Jimere hisani nyambane
1: tazama
2: tadi di nyambane ba xotse Antoni Jimere
1: Gimere
2: ne kaka par nyamua ya lo nyambane
1: a nyambane a ematsitsi
2: ya na da nyambane sewu
1: nyambane sewu sewu sewu sewu sewu
2: ya maso a tsheriatse no prad de bar
1: ah prad de bar inkomu swinene inaka tatana Gimere makale ya humelela ka ntumbuluko wa n'wina leyi hi vulavulaka ha yona
2: ya bava ni ta ku bya swa ku a nkarhi ni nkarhi a nkama ni nkama ku ni ni mahanyelo yawo por iso leswo swa humelela ngopfu ka hina hi nga tirhisa ntumbuluko porque hina hi hanyele hi ntumbuluko hi kulele hi ntumbuluko loko tswala n'wana tenke ku va a ya phahliwa a nyikiwa vito mina loyi ndzi khanelaka ndzi tswalele n'wana hi 29 a weti ya vuseti dia 21 ndzi chula a makwerhu wa mina wa ku tswaliwa na yena mama ni mun'we papa hi mun'we entao a pamba a n'wana leyi a sungula ku rila swa ku a pa yi nga yiceri ni vusiku a ni xanisa nguvu se a papa yena a hanya ku a yi nga rendzeleki yi nga tiva i ncini xirisa ka n'wana leyi se loko hi ya ntumbulukweni hi ya lava tinhlolo la va dya swa ku a n'wana leyi a lava vito mino chula mani loko ni no chula makwerhu wa mina rahi
1: a lava vito njhani ku sa vitana lona
2: abe
1: a lava vito njhani ku va vitana lona se mi chulile
2: na ku byela ka se lava tinhlolo va ku ku ni hahani wa n'wina a nga tswaliwa ni bava wena a lava ku chuliwa ka n'wana leyi se bava ku a hlayetela vahahani lava va makwa wa papayi a ku ya a lava ku chuliwa mahiko
1: mahiko
2: entao a ku xana nguvu wena u n'wi bikela swa ku hahani hi le mabizeni wa wena a nkama nga mahaleswo a n'wana o yi niyela ku ntse ni namuntlha leswi a nuka a le vukatini a na ni ntlhana wa vana ni mun'we a ni vatukula a ni swi vona xin'wana xizato
1: i mahiko
2: i mahiko
1: leswi
2: wa swivona leswi masi a vana va masikwana laha ni nkarhi lowu hi nga ka wona a swi tali ku maheka projeke hina se hi nkarhi lowu hi nga ka wona ni makereke lawa
1: I'm Kanjo Ali kona da famba ku ya fika 3 hours xilana. Loko xili kona xinwana ma lava ku va ma xi yangetela minga thela mi vuya hi khambi rinwana. Kambe hi ta nyika nkarhi vanwana. Inkomu swinene.
2: Okay, kanimambo ba.
1: Kanimambo ebongile na 2 hours na 22 minutos. Ali kare bulanda tana gimere kusukela le a inyambane sewe. Ujika unga ku ya bara lesiya. A prad bar. Yamkala mungwane muing seti amfuke afoni a inyemi kuvitana muing seti shamilosa aushe.
3: Anshen vamu yang.
1: Hoy mamani brana mani.
3: Ubulana isherum konzo sumbuzuka ma bungane ni baru seji getema.
1: Mwankonzo akukala kangwe na. You, mama.
3: Papa,
1: sungu katramin. Enga yezala ni makale miito anjan.
3: Ah, nda gwela kwaz.
1: Ha la sen no tsamiseka futsila.
3: Uti nda gwela ile sungu ni makela me.
1: Ena
3: kana am gwela singove.
1: Chaduna.
3: A singove le chaduna.
1: Shitandlala, chinike ni matsawe yesho. O da gente acha que foi mau.
3: Aí sim, o velho se aduna, vai se embelezar com a China e na loma canil. Agora, vai sim, o velho se acha que foi
1: mau. Vamos lá, sim, já com o sim, o velho.
3: Babala wanuna.
1: Anga foi mau, é?
3: Ah, babala wanuna, vai lá na mamãe, sim, o velho, sim, sim, a chanha, sim, que a matar o acho.
1: Kazi amatsawu lava mabalaka a hela ya ku ya khaya masinwini lava
3: ya ding ya ding ya ding ya ding ya ding ya ding ya ding
1: ya ding
3: ya ding ya ding ya ding ya ding ya ding ya ding ya ding ya
1: Mara ye wa hlanya he iso so ku mutsana matsao.
3: A bo sangula la ku mushege sahele eso.
1: Inkomo ngankonze bongile.
3: Eh amatsao eso na mana mamane anyika singovele xa duna hiku xinga hlanya.
1: Inkomo ibongile.
3: Baba na xiga matsao ya vanhu.
1: Ku adina la kona futha lona la ku theniwa. Ina ka mama.
3: Papa?
1: Timakata vito loko tsongwana.
3: Ah, na nta kona nje. Nda u tshamisela kwatsi singani mahekela kambiri.
1: Mm.
3: A nwana wa mina wa ntombi lweni nga naye, ni yo tswala ntombi inwe ntse, amchini wa mina ukanda maja.
1: Ntse.
3: Te, ni yo tswa kuma munwe wa kuluma nguva. Angwana lwe yilo kono mvelekile hi sitenta e 4 ba wakwali jo nyangwana kusukela matizora je aninga ge aninga manchumo ari la sizathu ku vintora
1: na wale ku velekiwa leso
3: na kwenzi onyima nirenzelekela nirenzelekela nilava vito anilikume nigumela ku inhlomulo wa mina niku inhlomulo wa ni tsala papelo wa saka di papela ti handisa ta hina hikuva a hi tsala a hi posa hi pora viyang ke hikuva ti nga posa hi pora viyang a ti nga etlelela ndleleni a ti zata ta fika hikuva handisa ni ku handisa ke a ya fika senia a rendzeleka na yena u swi mutsandza hi ku sweka a vitoleni a li laviwa hi kokwani wa xinuna kokwani wakwe wa xinuna na a lava nsati wakwe ke vani vati va karhatele swinene tihlolo ku lava ku za va kuma vito leyi ku loko va hlahliwa ko huma wanuna se ku za ku aka fika va tsandziwa hi swibama swimbirhi xa wunharhu i ni kona ya wutisela ku vavalweyi a wutisela vavanuna se a za wutisa nuna lweyi swaku u lava mamani wona kumbe u lava a nsati wa wona ke a ku ni lava nsati wa mina a loko va kume vito lelo na hali sonto a n'wana se ni kaya a yo miyela a kwa kwa tsalwa kwa kwa poswa papela nana ikuma mdziwa lwa vhikile ta ku kwese nwana mielile ili kona ntiwa swako intavasi nwana lwe ni swo swi intavasi ani vana seke ani vatukulu ni hunza lawo ni tsala nwana ni xura nyimba ni afika xibedlela ni tshama ni lunwa ku miela ni lunwa ku miela njhani huma ni rendzelekela va ku fambu ya phahla vakokwani va wona hi ku n'wana lowu nga ta tsala wanuna kambe ke u ta chela a ba wa mamani wa wena ni ya ni ya tshuvula ni ta huma la xibedhlele ni ya handle ni ya ni ya nani ya phahla hi ndhawu ka masiku mambirhi no veleka n'wana wa mufana ni ya ni ya wuya ni n'wana ni ya ni ya gola makwenu wa mamani wa xinuna a teka nuni wa mina va famba va hlahli va tihlolo va ti va tsandza tihlolo leto va ku va vito la nuni wa mina ni ya ni ya wuya va ta kwini vito la nuni wa mina a suka a nuni wa mina hi ka u suka nyamukha a famba ya ka mapfudzu ni mixo ni makinzora za a n'wana a miyela a nga kaluti a nga yan'we a nga manchumu ni tshama ni loko ni cuka n'wana ni kuma ku a n'wana a yo miyela fase konta o yo miyela a nga mahi nchumu
1: a nga rili
3: ni suka ni famba ni ya ka bentu va loyi wa hlahliwa tihlolo ni ya ni ya fika ni kuma nsati wa kwe no rila a fikela nsati wa kona i mhaka muni ni bala a landza a nuna wakwe lomu a nga li kona a rhuma xin'wana ni xi mu landza a loko se ni lila nyangeni la loko va ku a hi nga ku i n'wana wa koho loko ni mfunungula n'wana o kalo va ku hi n'wana lowu rila ku yena ku ya n'wina a ni xin'wanana ni suka a hlahliwa tihlolo bento a ku tsutsuma swosi ku ya kaya ka mamani wa wena va lava vito la le kaya ka mamani wa wena ni suka hikwalaho ko mpfula yo tsutsutsutsutsu ni famba ni ya ka kokwana ya fika ni kuma ku kokwana a yo tshama ni nyanga hala te tihlolo ti omba kwalaho loko ni fika ni rila va khoma tihlolo va ku kwamula hambu ya wa khoma huku u dlula u yamukela ba wa wena n'wana loyi i ba wa wena ni suka kwalaho ni muka ni ya kaya nyana a koma huku ni uende ta gukama ni kombela vito ni suka ni akaya ni anaekela angwana aekela swizasi ku setoras kokwani ayata atela kutapushela kuma kunwana aekela ni mahe kwa mhlakahla ngwana seni mhla ni munhu muya nwesa swima hi saleswo a ufaka dzilami nali lawo ati mhaka ta ngwana wa ku tswaliwa handle loko aya tswaliwa handle ngwana haka kunene wa koxa loko a wa ku phazama wo huma uya handle uya tsweka nguu u boaka xigodo xa kufa u phahla mutikeni ngwana a ho yiva hi ku swakalakala a ku na ntirho se a ho yivelana ku lava ku kuma ku tiva swa ku na tsala kumbe a ni tsali ke ntata na na lava vito mafana ya loko n'wana a ni wanuna a nga tswali la kaya mama a yiva se handle mutsala a n'wana loyi a heya chuliwa vito kakakwe a nga chuliwi o ya phahliwa va ku miyelani n'wana loyi a ya yiva a n'wana wa n'wina a nga ti ha yi tiwa swa ku ya n'wina kambe a ni ku yiveni hikuva a nga li ku yiveni mi nga lava ku hi tumbuluxela timhaka a n'wana hi yena hlayisananani venyi vakwe swi ma hi saleswo loko a li n'wana wa ku yiva wa phahliwa o ka a nga chuliwi vito sweni ya hikuva a le tipondhweni ta van'wana yo yivelana a ho yivelana va muyanga swi ma hi saleswo
1: nomani hi bonge ngopfu swinene mara leswi swi vulavuliwaka leswaku n'wana wa lova loko a nga phahliwi a nga vi nyikiwi vitlela a li vilelaka hi swona
3: a nga a n'wana a nga lovi a n'wana o ku xa na wena wu loko u swi wona leswi swi amaku swona n'wana a wu nge tiyi ku famba u ehlahluva tihlolo mi nga ti leswaku mavito ya mathelevhizi a xilungu swi ku yini yini ava a n'wana wa mina wa xigumandzeni a n'wana loko a tsala n'wana o tichula laha yeke mai a chula mavito ya kola kaya o la xilungu ni ya xilangi a chula mazi litiya loko a tsala n'wana la xilungu ni la xilangi o chula loko a za a chula vito lelo lo tiya ni la xilungu a n'wana a nge lovi hi ku hambi wena u nge mi tiki a lova va se u swi wona swa ku n'wana se o sungula ku rila swa ku a ku masiku mambirhi manharhu ti ngo khoma tinhongo ku famba kumbe ka vaprofeta va maziyoni kumbe ka tihlolo ku ta kuma vito le va xa u ni kuma vito va ku gwela a n'wana o tika hinkwaswo leswi a nge lavi ta swona a nga lovi n'wana hi mhaka leswo
1: ka hina ka hi nga ni nkanu ya ku hi nge yi hi famba hikusa loko ho va hi wa mu nyika vito la kokwana wakwe ata anga takula khwatsi mbembe mbembe ata vene mabadi
3: a nwana anga tsiki kukula hikusaka anga kule nzongo
1: iya
3: kungata ku loko kungani mpfula ata kala anga kule imhaka leswi ya kunga kungana nzonga a nwana sempre wa kula kama wako lo afela ku cinca mahali swa cinca mahali swi ata ma mahi wena a to kala a nga mahi leswi swi lavisaka swona se u rhendzeleko swi lava swi ni leswiwa swa ku khale a ku ni leswiwa swa ku va ku tshamiwa a kula a nga kuli n'wana a tshama ya kova yo dzovela a tshama yo tshutsha se va rhendzeleka va ku a yo tshamiwa n'wana loyi hambi wa lava se loko va xi susa xilo lexiya i ni kona n'wana a tshandza wu koka a kula se a fana ni van'wanyana vanhu manje ha leswaku olova u wa ni tixanisa laha ka n'wana loyi se wena n'winyi swi vona swaku n'wana loyi wa mina loyi a nga fambi khwatsi ku fana ni van'wanyana vana se u rhendzeleka va ku gwela swaku a ni matshamela lawa se u landza matshamela lawo i ni kona se a tshatshandzawu ka ku n'wana a n'wana o tshama a ku xanisa matshamela ya ko ma nga tsakisi u nga tsaki hi yena ku fana ni van'wanyana vana a ku lova a va lovi lexi xi lovisaku n'wana leswaku a lova i ku va mina ni ya ni ya feriwa hi leswi ni nga feriwa hi wanuna loyi ni ya ni ya cingiwa hi mun'wanyana wanuna ni tsala n'wana se ni wuya n'wana loyi ni tata fika ni mbonga xivongo xa ka yingwana ni nga mi bongi xivongo xa ka muyanga laha ni nga mi kuma kona swo no pimanisa ni nga mi bongi xivongo xa ka muyanga laha ni nga xi kuma kona se muyanga a landza n'wana wakwe
1: Na duas horas que tem lá 36 minutos, vem se admitir a comela. Ele é isso, ah, lá com o Duan Choco outro lá. Mwing se atacou na Fuken, a Milosa Aushe.
4: Ei, Aushe, ne Bamchangon, você não tem uma fone, ninguém se lancela.
1: Ah, nem Muyanga.
4: Ah, Muyanga, é na Aushe.
1: Tchê, Leso, nam na Udano Mago, ni Rile, custa o Nikash Bongo Shokangar Show.
4: We are tired. Antiso, mina proprio, mamma lui zingana e quala zinga e kelaka shikolo. Kolo kota manze kelaka shikolo, kolo mbedu, mina za uchala.
1: Na kwa mbedu, watu simbu watu saweka.
4: Ya, hita lija papa. Ajali gi, kota inga kovela, assembly ya gi, ujigi, yaka assembly ya hiku, hizeka. Ajai hangili na guma siku. Izuna suwana mama nilidi ngana na kwala hankwala. Wazi izwa hishika hankwala. Hosheka shonga. Ampana iyo wala ku. Bankama ampana abadza. Suka ya nyangini. Anyangini wako mbili. Zinta wansu di izuna suwana. Zianza hebele kanganda ya kulukela gazi biku. Agiwa ingumbe haku imi nazi ngamloi.
1: Weno unzuko uloya nyanga.
4: I think I didn't move him at Miami, not the Fambanuan, Wamina, Shongol and Jagi one, Mimishi Asamalik, Lee, Wankamani, Papa. Pronto, aí vi também babagaia, tá? Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá abe zwini ka vana ngi vana vana ngi nga vitana vata fena va chikela tsama la hafi la hayana a ku tiya kwanga hi kona ngela anwana loyi o badza ka ndzi ange anga badza kota ku hi wa rikita hi ku badza ka nwana nanga anga badza planga na dina ku nwana loyi uyo chula a vitu ga chilu ngani zwingu na ku himani zwula a hleka ba vanga doja treja ku mape wana wa hanya kanzi ku afila ku papa ndzi ku famba zwezwi uya uya tsama ku ya chikola vange ishulwa ya uchieni ni feno mpela gaburola la hasi ya kutakuta utira mwana wona ufamba kati wa wena mu ya kwa chira pa wona mwana lwi atahanya nga fangi na anga zvichubu kambe na chikali zvanga ichi zvona zvindi ndeti ni tamu loko isuka ina hai gosha metangela mwana ga ngombiri ke otsuku
1: tsuku tsuku wa hanya
4: eh lezo de chitwa na kwa awano mera kutishawo ya chikela dzisuma dzanza dzwa cheta takuta lekati wa mina infuka kutigwa hina lomba lavanzi vako vakutiva kanzwa lo traka mukumba infukanya na pe nokuta dzizera mwana gayani hivala kudzula ulala hayani ayo kana kutshinela ku mama tsvanza kati wa mina chika sina ndo anga ndo pe wa badzwa lako ya wena sa wana ya chika sina nzianzi ya ula ku aku awa wa tanga ndiko abatika ta yako ku ana kudzula makwiri vako hi simona ena ta ku chihekela gicha mwana gafa ku achika kasa kasa ninya mukhadize de chika yo kati gwale ku anga se badzakambe mashina ni vana zani vazukulu zani vana vame nakwala mwana kwa mato ina ndza set yang lo wanda yana ina ni ana ani male mbanya no gayo gama no zya kwa ninya mukhadize izwi anti umbonuku wona papa ye nyamuka avana na vanya mukha tsapela zani ka shatwa ngana vayiva magelegele aba tsami ukati hi mavitu lawa hiya ku hiya hiya bakuma hi maveka hi tiwa swa ku ku akuve amuhofa anga alakanyi ukala unga mwala ka ipi wono tsale ule bunge mina zanga tsala mina tsala wani zimuli muri wa chilandi ye mwana gaya kambi isa aya kula nakara ama muri wa chilandi bokala wa shikala luya chilandi singa gaya wa bashi mashilungu kuma uyano wono takwa ule kutshila munhu wa kutsa izo matei
1: ndi isile
4: eke mina zizeki sasa lezo antumbunuku amunhu wa ku wa kufa baba Ilizia saku angafi maka vitu. Papo, avitu gada ya mungu.
1: Gada ya mungu.
4: Kwa kiloku wopikisa, ukumbi, anzizu gizu kutu kushula ya kului. Apewa mina ala kushula isatani. Wada ya mabizuni wa kumungu, sifazu chipa. Zama heka leso, singakali singa nasika. Pani singa amani ya mazona, so, wafa mungu vitu kuchula. Wala kuchula vitu, na kuila kwa nikombe la kuchulio. Bashita urole vitu kwa kwa kufuka. Ahanyi. Bongile papa zanye tsangela shikat eh
1: bashirinse he bongile ngopfu swinene
4: eh
1: he bongile tsakile kuva me nyikile swifuwa swa n'we
4: a nomiri leyi yive abasha sakulanga tisimu ranga mina ndzanga lisimu
1: kanu mambo
4: hambi zingangeni langa lisimu ka xirinzi leyi

0: Nakromix etina 2:46 he tlhela vuya kuva eta ve hi kongomisa mahlweni doka dokisan lo namhla yo fambisaka hi vulavula hi kolaka ntsongwana lwa velekiwa kula mutini veri ntsongwana wa rilana rila ra vito nakona wa rilana rila swibongo hikuva velekiwe ka swibongo swa ku a swi mulombe ntsongwana lweyi wa rila hi twa tindota ni masungukati sa mpfhukeni na milosa a wu swi ri swile mukhulwana hi bula na mani a hi mi kumi kahle papa ta kumbela ku va mi tlaka
1: khuluma na swiviti jise machayi bowana
0: tatana machayi ina mi yi twa njhani mhaka leyi hi vulavulaka ha yona laa
1: a leswi ni timunuku swi enceka vamuna
0: swa enceka
1: ya swi enceka mina ya kala ni khulumaka a vatswali va mina va hanya gazi mina ni kumeka le mafuni manje ke loko ku tseriwa n'wana lani a ya le ubrigadi ku tala ku ni famba ni ya gazi amakwakwa aya ku na ku yaleyo wa viti ka madala ya va ni timunuku lava khale
0: nyan'waka ke
1: nyan'waka swa ha yinciki se wa ku a swi a fani khale ka kona khale vhele loko a n'wana a nga nyikiwi viti ya tinguluve la kaya a karhatele
0: a karhatelemanje
1: sweswi a swa ha yinciki ntaku swi kona kun'wana no miti swi ha yincikaka mara a swi hakelanga
0: inkomu papa hi bongile inkomu hi bongile tatana machayi a nkarhi a tave wa n'wina michini yi lulamile
1: leyi
0: swa karhata kanimambo hi bongile i na 2:48 hi ta yamukala muyingiseti a mpfhukeni ha milosa a wu swini
2: papa yo khanela na mzimere ni lava ku byela mhaka ya le simu leri la le ku ku huma hi lahlile ntumbuluko hi mhaka ya xilungu wa swona leswi mayaka ka sosi
0: na miti
2: ha hetana hi ku dlayana a swilo swa mina a swi ku ni kahle hi mhaka ya wena papa hi mhaka ya wena mamani a swi kuma kwini a teka bucha a ta ni tsema ni pa ntawu a ntirho wa kona wa ku dlayana no loyiwa no loyiwa purika hi lahle ntumbunuko a ku ha na vutomi sweswi
0: a ta ha na vutomi
2: ani mama
0: inkomu hi bongile tata na gimela na 2:49 hi ta mukala mun'wana muyingiseti a mpfhukeni muyingiseti ya milosa a wu sweni
3: a wu sweni bava Alfred Muyanga
0: inkomu mukhudlwana hi bula na mani la
3: alele i jala ku taliwa bara dolipomba zongweni bairo 3 hi lo Francisco Mondlane kambe swo swa lomu ka maputa a xipundza vukulu xa bohana
0: tatana dzovo
3: bava
0: mhaka hi yole mi ri yini ka yona
3: kuta ni rivalela Muyanga lani a ni na radio lani ni ringisa ku khoma hi xikhomamoya hi xitelefonani xa hayala a xipumeli
0: kambe a nhloko mhaka leyi namuntlha hi taka na yona i yelana na ntsongwana loyi a velekiwaku la kaya ve laha ntsongwana loko mu tshuka mi mu nyika vito loko a nga lona a mi etleli n'wina vakulu wa rila loko a tshuka a velekiwa futhi a nga lombi swibongo xa laha a nga velekiwa kona a ntsongwana veli wa rila hi la ku tiva swa ku i ntiyiso kumbe swin'wana swi nga ha ri kona mi yi vona njhani mhaka leyi
3: khani mambo bava Muyanga swa twana kambe a rito la mina la ku sungula hi leli ni nga ta vula ku noko a musi sorteni maxava hete ku vula ntumbuluka wu kanetiwa bava Muyanga
0: na kutsongo
3: na dya ntumbuluka wu kanetiwa a loko wahanya ukula akaya na utolo na ukuli ikupasha alintumbuduka ambili ukula ukuhini ufamba uyakwini ukongela ukuhini antumbuluka intumbuluka ukanetiyo
0: utakulanza
3: utakulanza por isso a minchumuya inyingi sosu baba muyanga iwonekela porque antumbuluku se yuchu kunetiyo
0: na medu
3: aya na wona ya ula si aminchumi nyingi tuonekela ikola kaka antumbuluku se yuchu kunetiyo amwana baba muyanga aluku ulo mutsala hambi nina kola kaya luku ndiyo mutsala amwana na nilanza ntumbuluku azitu la dhaya mwana baba muyanga loku anga lilona leli umutshulaka mwana aloku ulo tshala mwana ukutshula kumbe xana uku ialifredo kambe na swinga laveki kuvenele utshula alifredo azitu mwana wa tshama atimeka anga vulavule anga endli nchumu kambe hikola ka vito manje loko a li kunene u huma u landzisela kuveneni u famba u lava vito loko u ya u ya li kuma vito u li chula a n'wana a ta tlanga a vuya a tsaka a vuya a kula a hanya a kurhuleni a ni ti kumbe xiwani kuma baba muyanga
0: a kumana mkhulu
3: se hi leswi swi endlelaku por isso swoswi leswi swi nga tala hileswaku muntu ingi vo kala va nga ri ti vana baba muyanga lomu mindyangwini ku a vana va rivi leswaku ku talile muntu a vana va hina lava xikati va famba va tlhengela ku lomu tihanyi va va kumaka kona ntao loko va ya va ya va ya vuya lezi n'wana n'winyiwa nyimba a nga mu tivi o tata fika a chula kuma kwalikeri vito a li chula swi kumeka yingi swo majini swoleswo lava a nga masiwukati va swi tiva leswi va swi endlaku ku ve ni va za va kuma ku ve ni a n'wana luya a tshamisele kusa a hi wa kona xivonga a va xi tivi va dengele jela ku ve ni a tshama n'wana a hanya a kula majini leswo muntu swi talisiwa hi ku talo hi vana va xitati kambe loyi a nga n'wana wa ximuna wa la kaya a vito bava li lava ntumbuluko walowo ku ve u li landza n'wana wa kumeka baba muyanga hi ku veneni a vito u nga muchuli li lava la kaya a ntumbuluko i ntumbuluko por isso a minchumu i onhekelaka wa vona u ni mhaka leyi ya ku mina ni chuliwile a papayi wa papayi wa papayi manje mina a ni lavi ku lava ku mi chula luya hikusa ni ku hileswaku luyani a i xipoko i xigo mina ke va nga ni chula ni xipoko mina porke swo fana phina mina ni chuliwile luwa ku hileswaku a tshuluku i ntumbuluku aloku ku phahliwa kaya ka phahliwa hambiloko u ngo khongela baba muyanga u khongela u ku yini u li bixopo loko u li ku phahleni va nga yi kanganyisi wa huma a ya a ya phahla a nga mavuya tatata ta landza a swa ntumbuluko wa yena por isi leswi hi nga fambi hi kho hi kangan'weteka va bava va mamani va nga vuli antiyisa antiyisi wa laveka a ntumbuluko a wu kanetiwi a ntumbuluko hi ntumbuluko lexi lavekaka intiyiso baba muyanga khanima
0: inkomsinana ibongile mkhulwana
3: hey.
0: Ele kare ibrana tatana mandlani kusukela swifundza xa le Bohani swifundza nkulu xa ka Mabotsa mayingise ta mpfukeni hami losa awuxeni
4: awuxeni se lo khumayo kusukela a khumini majini ni labaramu ka baba Evidro Mbazi
0: se u famba u lava yini hinkwako lomu hi khumayo a wu salisi
4: a rhandwa hi loko wo milana no ringisa hi koko ligari ku tiva nkama lana ni sukile domingo ni lwa ni quarenta sako xila
0: ya
4: amabiloko ya madozi a rhandwa a li fiki se ni lowu ringa ku pfuphutela
0: swo
4: tingoli khale lana swo swi tanela ku dzanimara la
0: kwe nkarhi wu koho
4: sa ni nantivi programa sa ku hile hila kona
0: la hi vulavula hi ntsongwana loko a velekiwa la mutini vele wa rile hi ku a nga ri na vito a hi ku va a chuliwa vito loko a nga liloho leyi a faneleke ku va hi ntumbunuko a nyikiwa lowo nakona vele ntsongwana loko a tshuka ya velekiwa a nga lumi ka ndyangu wo karhi nakona a pfuxa ngurumuzi wa rila hi la ku tiva leswaku ntsongwana wa rila hi mhaka vito xana na
4: ya lano a ntiyiso ni bava muyanga mhaka leyo leyi hanyile nyana no ka ni nga fikanga ka ugamu ka lona a ni swi twa va swi vulavula vakokwani va ku tswala va bava na vamamani vale a n'wana loko a tswaliwa na a nga lumbila kaya la loko a la ku phahliwa loko a sungula ku rila a va huma na yena a handle va kuma ndhawu ka kupati kun'wana xigodo xa ku woma a ya fika a bekeliwa kona a phahliwa le manje a ku kulaku n'wana luya ku fika la ka kulu ku li ntombi a la ku tekiwa a ngurumuzi yi ta pfuka mapfukela ngurumuzi leyi yi pfuka hikwala ka mahanyelo wa jezi wukati ni nga yele ya pasa ni lo jaha loko a kuma ntirho a ntirho wu nga kateki hi ku a laveka ku ka ka yena ka xitireto leyi maxinto tinguluvi ta kola a nga tswaliwa kola loko se a tsumbula ku a ya kaya xenge hinkwako ko mulumba hi ku ni kola ti ta londza leko a kuleli laha wundlekela se hi lano ni nga fambanyana ni kuma fambanyana wa kona la
0: na moto
4: hi leswo na ba muyanga sela va kumba vambanzi a hayetelele ka tola a yi mapoto ka a xilahlele ni madlambu va xita vuyile va ku niki mpoxi tomunzo ku hi ta veka swifiki swinharhu hi ta nghena hi lo telefoni la lin'we
0: inkomu swinene hi bongeli
4: ya ma swosweswi ko na mpfula kumbe hi ta nyisela ke ku a ni lavetela ku terisa wu kwarta na ni nghena ntsongweni
0: hi swoho
4: hi swona ba muyanga mitirhinene
0: inkomu hi bongeli
4: e
0: nakona mwiseti kusuwani ni kuva hikameta anongonoko tiamukela vayingiseti vambirhi vanharhu leswaku va hi nghena ka yin'wana minongonoko leyi hi tamelisiweke ku va hi fambisa yona eka risiku ra namuntlha hi tiamukela muyingiseti ampfukeni muyingiseti ya milosa lixile ina mama
5: enla ku yangula timhaka ta ku swo swi se ku tirhisiwa xilungu ku tirhisiwa ku khongela swi ku yini yini hi nga hungatekeni i mufundhisi wa xikolo xihi na xihi wa vito lihi na lihi la igreja yihi na yihi la misaveni hi nga hungatekeni mi nga va voni ku tetereteka va mahali swiya va hi chumayela
0: vaphahla
5: va fambisa ntirho wa xikwembu kambe ntumbuluko wa vona a va lahlanga va ku tala
0: kasi wo ntumbuluko lowu u vangiwe hi ma a xo xikwembu
5: vaphahla
0: a ni loko wo ntumbuluko lowu u vangiwe hi ma a xo xikwembu
5: u vangiwe hi xikwembu hikuva ni vo lava fi lava va hambaku va pfukaku va mahali swi hi kulumaku hi vona va hi pfukelaku na va li va fea va mahiwe hi xikwembu na vona wo va tswaliwe a tinyimba ta vona ti mahiwe hi xikwembu va tswaliwa va kula na va hlayisiwa hi xikwembu va za va fa na vakulu va vona va hlayisiwa hi xikwembu se va maha mimoya leyi se hi khulumaku hi yona nyamuka kambe na hi ya xikwembu na xona xikwembu hi vulavula leswaku a mimoya leyi faku hi yehe ya patana na xona hayini loko hi khongela xikwembu hi vulavula hi xikwembu ntsena xi lahlila ku tatana van'wanyana kambe ke loko hi wuya ndlwini hi ta kuma vantumbuluko wa hina vavandle vafi va hina na vona va mahiwe hi xikwembu kotolo va tumbuluxiwe hi xikwembu kotolo va kula va hanya va tlhela va sukela vutomini na va susiwa hi xo xikwembu kambe xi hava la misaveni xi nga kala xumbe xa xikwembu hinkwerhu hi vulavula hi xikwembu a ti vapfundhisi a va khongeli vahana vaha aha va nga ta kumana a nghena ntumbuluko mina loko ni kololiwe hi n'wana wa mina va ku kuna muhanyisi ale manjakazi ni ringisile ku ya ni ku kumbe n'wana wa mina a ta wuya kambe ni wone a swi dyiwani swimbirhi la altari swi nga bohiwangu ya ku tshuka ni ya ku basa kwala altari altari leswo u la ku lava swa ku a tinyanga ta ya a vapfundhisi va ya tinyangeni ku ni mupfundhisi loyi a nga hi bulela swa ku a yele manjakazi leliya a ya ya ya fikela a ya ya lava yini ku za a nyikiwa ni tihuku timbirhi o hi bulela leswo va n'wi nyika tihuku timbirhi le manjakazi va kambaku kona vanhu leniya va va n'wi nyika tihuku timbirhi o hi bulela leswaku a yile a ya ya swi vona a za a ya swi vona a ya ya swi vona njhani na ku a ku kesa ku laha hi la nyangeni lava kambaku kona vanhu
0: yena a ya kwihi
5: a ya kwihi a za a nyikiwa ni tihuku timbirhi hi nga a ntumbuluko hi nga wuleni leswaku ewe hi se swi cincile hi ku khongela swi ku yini yini hi na ku kanetelaka ka swila swi cincanga hi ku khongela va famba ni wusiku a mpostolo a kumiwile na ka tshukanyani laha tshukanyani loyi a ri xilwanyana njhe xo ka xi nga pfuni nchumu mazi xa muziyoni mazi a xi tirha swa swikoxani leswo mazi a wu kumiwile na tshukanyana a mpostolo kola a mpostolo hi yeliwa mkulu wa kona ka vapfundhisi va vapostolo va mi kuma na a huma hi loko ka tshukanyana a huma hi loko nkulu ka tshukanyana a lava yini
0: a tiyisiwa
5: hi swo leswo hi nga vula leswaku swilo se swi cincile hi ku khongela swi ku yini yini ina swi cincile hi ku khongela hi rhangisa ku khongela kambe loko hi wuya seni ndzhaku seni hi ta hi ta ta landza a ntumbuluko hi landza leswa tolo mina na ha kwe muhlaviso na a wulawula la ka telefoni a ku leswi ni nge te tani kona ni nga kona laha loko no ni ngo khubyehela a ni hekeli vafundhisi va ta va ta kamba ka mina ele n'wana ku a kereke ya mina a va ni yeyisa n'wana ku ekerekeni ya mina yi tali mun'wana va la leswi a va la leswi mina vapfundhisi va ta ka mina inaka hakakunene ko ku ku tumbulutumbu vo hlevana vapfundhisi vo ehe mupfundhisi wa kwihikwihikwihi ni nge va ri hi vito hikuva nga ni twa va ni va yingisela ku radio va nga ni twaswa ku hi xi rikondzo wa jamuka va a mpfundhisi lweyo a yile ka muhlaviso a la ku nyikiwa reform a ya ka muhlaviso a tlhela engeteliwa malembe mambirhi ni sweswi a ha fundhisa mungameli manje a sweswi a ta huma lembe leli taku a reformara a vafundhisi kuloni va muhleva lava hi bulaku na vo va a tlhela a phinda ya ka muhlaviso swa kombaka a ta tlhela a kontinuwara futi
0: a yingisela malembe
5: a nyikiwa a lembe kambe swa ku a ha chumayela maha a ha li mungameli a nyimela tikereke hi ku a swi vona swa ku laha a nga kona ka ku khwati loko a huma a to kuma reform masiku swi nga ta va kona leswi sengi a hama hisaku swona loko a li pfuma kereke maxi hi leswo swa ku a va ya tinyangeni ni la ku mbala leswo ni vo va swa ku iya vafana va li yini yini mi wula ka mava loyi a nga wula hayini vafana va hi pfukela va hi tsemelela hi mimexo va ku ha loya a va yi tinyangeni va swi kuma ku hi swaku a va loya ahee hi nga kaneteni
0: a ntumbuluko
5: a ni nga kaneteni sorthini maxa va wulile
0: nkoma ma hi bongile
5: hi hanyeni naye sorthini hanyeni naye mina loko u kume swaku a file ni ze hi lavetana mari ya njhelika hi za heya ku kuma hi va va guza hi marito lawa a nga hi pfuna hi wona laha ka radiyoni
0: ntiyiso leyo
5: ahe hanyana yena njhe na n'wina futhi hinkwenu muyile n'wina valukutori hinkwenu va ka cenca muyile malahla swa ku tima xava mina ni yoma hi ku twa hi lukutori mun'we a ku xi
0: olala nakona muyingiseti na 3 hours swi tlatekela 5 minutes hi bongile mamani xiteri akuva mi hi fonelile hi bonga vayingiseti hinkwavo bulu leri li ta tlhela li ve kona mundzuku hi nkarhi wo fana kambe li ta fambisiwa kusukela a yinyambani ta mahisa sweswo inkomu vayingiseti hinkwavo ku nga li khale hi ta veka xikodlana xitukamuswo

0: Na kunene hi khongisa soso hi tamela xiyenge xin'wana xa mintirho ya radio Mozambique lani hi nkarhi wa 5 hours hi nga ta va na hi kuma mahungu ya mixo 5 hours na 10 minutos hi nongonoko ni tidzungulela vanga. Hi fambisa soso hi siphala hi kongoma ka simbi ya 6 hours. Hi nkarhi wolowo i ta va ndzava ya bayiru 7 hours matimu ya siku 7 hours na 5 minutos i switiviso swo hambanahambana hi 7 na 10 i ndhokadhokisano wa dzongeni. Dzongeni ka tiko hi 9 hours i va noticiario 9 na 10 minutos i va nkarhi wa linya direta hi 11 hours i journal de Maputo 11 hours na 30 minutos i va educação jurídica 12 hours i va nkarhi wa cadeya nacional ku va hi kuma tinhlokomhaka leti ti nga ta va ti longoloxiwa hi nkarhi wa 12 na 30 minutos hi nkarhi wa journal de tarde 13 hours i va ku hambanyisela ka vunanga 14 hours mahungu 14 na 15 minutos i vunanga bya Mozambique 14 na 30 i madyambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri 18 hours i nkarhi wa mahungu hi ma kumaka hi ku hetiseka ka nhlawutelo wa mahungu 18 na 30 minutos ka sumani 19 hours matimu ya siku 19 na 5 minutos i va switiviso swo hambanahambana hi 19 na 25 ta vupaluxi ni vuxavisi 19 na 30 minutos i va nkarhi wa journal de noite hi kadeya nacional xiyenge xa vuntlhanu kumbe xa vumune hi xitamela hi nkarhi wa 20 hours hi ku hambanyisela ka vunanga bya Mozambique 20 hours na 30 minutos hi va nkaringani wa nkaringani 21 hours mahungu 21 na dash hi hambanyisela vunanga 21 na 30 hi vunanga na DJ 22 hours swibongo swa vatsonga 23 hours mahungu 23 na 5 minutos yingisa mundzuku hi meya noite i va nkarhi wa kadeya nacional ku ya kuma a mahungu i ta va hi ndlela leyi hi nga ta va hi tamela mintirho ya radio Mozambique ku fambeni ka lesiku la namuntlha tanihi ku tibohela ka hina tikweni hi le ka 5 hours.
1: Radio Mozambique Maputo.
0: Swi tiyile 5 hours ya tikweni nkarhi wunene wa ku va hi kuma mahungu ya mixo radio Mozambique emisoro provincial ya ka Maputo hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene. Auxene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 6:32 em Caruacová, Ricumalete Tielanaka, Ninzava, Yavuxa, Zamuganga, Unwana, Nunwana, Ricolacava Ingisere, Vaina, Lavampela, Vangatakota, Ako Ichululela, Ako Vahitivale Sakumachele Cacique, Hiwa Yakona, Kamuganga, Yohambana Hambana, Yivumbaka, Adropa, Nashifunzankulu, Maput. Hambi hi matlhelo man'wana wa le kaya hi nkarhi wa ku va wu sungula a ku bali ncunga u hi nghenela haleno ku hi nyika ndzava yi yelanaka ni vuxa bya muganga i 6:03 yimeyo impela tinomboro ta hina i 802-3105-751 na 84-3212-287 hi belele ncunga na wu hi nyika ndzava ya vuxa bya muganga lowu u hi kumaka na wu le ka wona byi xile hi ku xuvela ntsako hi ku xuvela a ku va maxelele manene ni mafambele manene ka mixo wa namuntlha nkarhi hi kunene wa ndzava ya bayiro li ncunga hi leli hi li nyimelaka a ku va mpela hi kota a ku sungula ku yamukela a vamakwerhu ka matlhelo ya ku hambanahambana i 6:04 a tekniki wa mina a Julio Malati hi na byalesele tincunga ka bava a ku va hi kota a ku fika ka vayingiseri lava hi tshembiseneke na vona a ku va hi nkarhi lowu hi va kun'we a ku va hi nkarhi lowu hi longoloka kun'we hi kola ka mintirho ya Radio Mozambique. Bana li ncunga hi ku yamukela nkongometweni wa ku va hi kota a ku ya fika lomu hi tshembiseke a ku va hi nga fika kona. Hoyohoyo li xile.
2: Avuxeni tata makwakwa.
1: Sasekane ka rito lilumbo mani kusukela ku hika kona
2: a rito leli lumba Kazimir Paul Njivi a kusukela Shangalani district de Namahasa
1: a maxela hi wani ke a Shangalani bava Njivi
2: ai ai tsena twa ku biya lixa hombe
1: ntanga
2: ya hombe sukula tole si tlama jogo riki na lolo lifambe hombe ai zanga itwe ya ku biya ai xitivi xa Shangalani wa ku anga mukulu van'wana vamakwenu va nga swi kota ku va hlaya matlhelo man'wana man'wanyana ma xi emugangeni ka kusuhi na mina tshena ta ku biha
1: kha ni mambuka bava ni tlangelile
2: khensini tizwa hombe
1: ni tlangela ndzava leyi u hi nyikaka yona ni maxele lamanene mixi wa hombe
2: a ni mambu
1: i 6:06 hi sungulise swoswo a ku va hi yamukela va hina vayingiseri hoyohoyo li xile
2: li xile totori ve Ariel Makwakwa
1: a wuxeni sasekane ka rito li lumba mani kusukela kwihi ka kona
2: lumba Vasco ka Jeje exifundzeni xa Bowana emugangeni wa Pikoko Dosh
1: hi wahi maxele ya Pikoko Dosh a Bowana
2: ai maxele hi lamanene leswi ni zeke lixe nga twanga gunduru apesari ka si huma handle maxi swi nga vula leswaku kati ndlela loko a swi li konga hi tivisene hi tifoo
1: hi swona
2: yire lowune
1: kha ni mambo a tlangela mudlivelo wo tala hi mathomo ni makateko mixi wa hombe
2: na wena ku navela ntirho lowunene ka rhandi Mozambique hi va ni vayingiseni
1: kha ni mambo a swona
2: a yi tire
1: 6:07 hi nkarhi wa ndzava ya bayiro a Radio Mozambique hi ya mukela mun'wana muyingiseri hoyohoyo li xile a wuxeni sasekane ka rito li lumba manike leswi ka michini ya hina li xongile bayiro kambe a li na mati inaka amashele ya le ka Jonas iwa hi ya kona ka sikula na mongwe
3: amashele la monene ngo ka nga tiki hala swihlweni ka vamukhavela hala tirhe bani mbele na nna go na amashele la na ka muganganya wa baro de ke go kopela ngwe no mo mbile la a tola u shana
1: hi sona Itlangela walawo hi mushumela mishi wa hombe ni vuyingiseri byinene ka mintirho ya radio Musambiki. Kani mambo ya sona. Seis horas itlandekela 8 minutos na 22 segundos. Hi kungisa soso hi kongoma ka simbi ya 7 horas lixile. Auxene.
4: Lexile kokwako.
1: A wuxeni sasekane ka rito le lumba mani hi nkarhi lowu wa mixo.
4: La nona dumungu sabya xivulele lana a mahanyana.
1: Xivulele lexile.
4: Lexile lexile makwakwa. Mahanyani lixe kahle.
1: Impela.
4: U va lexirhami makwakwa.
1: Ka titimeta.
4: Ka titimeta ngani lana hi ni tinhava ni mbuluza kola.
1: Impela.
4: Se ha xirhami xi kona. Loko titimeta ku titimeta loko ku hisa ku hisa.
1: He wena.
4: A mhaka kona makwakwa leyo.
1: Kani mambo hi tlangela a ndzava yoleyo.
4: Se lana mhaka yi nga kona makwakwa. Hi wu vilela leswaku mfumo loko wu hitwa hi rila hi xitarato lexi. A ku va hi lunghisela xona xitirato lexi xitirato xi nghenisaka timali swinene a wo mfumo ku sala tikomponi tinyingi ta mabanana ta makadame ta yiniyini swo tinyingi swinene tikomponi ti nga na zona leyi manje xitirato va xivoni ku ve lava va famba hi kola va vuyise xibomba va endle kahle hi xa nyuwandzi ma xi ta hatla xi onheka xitirato buka xikhwatsi Sesi na kuma loko va hetwa va hi lunghisela. Hayi mhaka kona makwakwa leyo.
1: Hi tlangela yo ndzava leyi mi hi nyikaka ya muganga lomu vaka mu le ka wona hi li sima ka hina.
4: Swinene.
1: Kani mambo.
4: Mambo ta ni rungulela kaya huleni.
1: Ni ta endla sweswo na n'wina swivetano.
4: Kani mambo.
1: Mixi wa hombe.
4: Mambo na wena swi njhani tirha khwatsi.
1: Kani mambo ya sona.
4: Mambo u ni rungulela langa kola.
1: Seis horas hi tlhandlekela 10 minutos hi meyo. Hi nkarhi wa ndzava ya bayiri hoyohoyo lixile.
5: Lixile ku tana hi zeri ya makwakwa.
1: Sasekane ka rito hi le bowana kaya.
5: U na Jose Baket.
1: Jose Baket, maxele hi wani a bowana.
5: Maxela lani a bowana lexi ka munandi ha a ku na tlhoka hi vheyi
1: impela
5: hi leswi ni rhandzaka a ku byala xala
1: khani mambo mabizweni
5: a hi tirhi khwati bye bye
1: ni tlangelele mixi wa

0: ulenile
1: ha swa swinene lina
0: wene
1: ari
0: nga buya la namusha kunisha kunandzika ni sekekela
1: ahe mahewu
0: eh
1: loko no humala ni pelota nenche ni suka ni famba ni wandleleni phe ku tsutsuma
0: ahe kuva no ku tangisa ni tangi hileswa ni xinwana na mi
1: na switiva phela mina switivaka
0: eh loko tata khasala o vale switaka swijiru ta swikuma hinkwaswo
1: ha rindzela mina loko nsimbi ya chayili yiba
0: ku jekuwani ku gaza kambe yi nga si chaya swinene kombela ligalela la ku cinca ku ku kahlula hikusa kuni swa ku va va ni vitanaka la
1: a ni nge hlayi swa ku kuni va ni vitanaka va nga ni rhangela va tata fika lanu va lutla lana
0: Kani kona makwakwa, ni kona makwakwa.
1: Kani mabungwa matsolo asona.
0: Amugangeni kuzulile.
1: Hi tlangela wolawo.
0: Na mine ni zulile ka vamunzamana hayi tlanga ya ku tlula.
1: He wena.
0: A va ku pasiyela va ti dela swavo wa va vona hi kolomu xitalatini u va yingela usiku u va ti dela swavo.
1: He wena.
0: A va na nandzu.
1: Majaso akwe mpela nga na nandzu.
0: Loko u suka kolano va dzungule swinene
1: mani na ku va rungula hi loko
0: a wu kati ni zama mana
1: phe loko ni suka la mi ni ta kolano hi kunene juru Maria Santisica padre
0: ka padre ni kone futhi ni nge fekeleki ni ya mbangu ni ya tshama kola swi nga tlhuku dalisehu nga kumi munhu
1: nada hi mina ni taka
0: sukila ni suki na mina ni kona na ndi dropela luwen loko dropela ni nga tangaa na ndi dropela mina ni mbangu
1: mina ni kolano ku nga ri khale
0: tata bon ntirho wa wunene kwa kwito
1: kani mambo sezores 14 minutos na 4 segundos nkarhi wa ndzava ya bayiro hi tlhela hi lahayana 33 lexile
2: tatala makwakwa
1: sasekane ka rito lilumba mmane
2: ulimatlasei
1: iworasi yi lweyi
2: hi yena worasi nos mukopo
1: mukopo swo yini maxele hi wani a se
2: tana avangeni wa mina wa matlasei tana ni kuani ntangu koka kurulile ni pukile lana ni eka ni huma lawu ya lani ni vuya ni folola nyana lana kwartirawu se kutani ni papa imungu papa perera tani sinena wu bakimba
1: a kona ye perera
2: a kona
1: he wena
2: e kalisi na kola swa ku kwatau sisiuna ku ri ni yena tinsixi wa mina za kutalanga nchumu ni sinsete ka mani yale na mpela a kutalanga nchumu ku rulile a lomu mugangeni se ni ya kumabarikeni ka munhuti ka pai nina yena nga liwa kata yena ya jamasani se a hiswitol sesvara le a te sinena u pejinisa a lesi khalma wa tenka yi uyi ka a ku saleli yena mamana wa
1: kani mamba sona
2: exitakisangisikilema
1: hi tlangela ndzava leyi hi nyikaka hambi loko yi nga tsombeli kambe hi ta ku yini hi fela ku yi yamukela
2: hi swona tatala makwakwa amamana lweyi desa ni nga tali maputi lomu wa 10-6 na ni lilomu hi yena nga ni ya huntana ni hali mutsongo a teli swisi ni nga ma
1: he wena
2: aa swi tivi marhambu loko swile swa kumana lexi a nga
1: a vongwe bya vona bya dilingana
2: a wu hembi tatana wa nga
1: ma
2: a va dili yena minenge
1: he wena
2: minenge minenge leyi yaavanu
1: hi wa motori wa kona minenge mani
2: a wu hembi tatana
1: aa
2: tatana makwakwa ni a siyela madalasini yawu makamu kola kunena kumbe tola dakwile wa hetlela ni swi tivi
1: mpela
2: na papa yi wilisa ni zandamlele yena u kola kuhela divinete a hetlela swa kuea kani mambo tatana makwakwa tirani fasi
1: kani mambo ka bava
2: kani mambo siya papa domingo mambo nena
1: sezora xi tlhandlekela 16 minutos hi meyo nkarhi wa ndzava ya bayiro hi endla hinkwaswo ku va hi yamukela va hina vayingiseri na hi gijima swinene mpela ku fana ni fulani machini hi khunga hi ya kona mpela bana ni khunga hi ku yamukela hikuva nkarhi wa wena wa ku va u hlawutela leswaku

0: i nkarhi wa ku va ni vula hallow li xilo wa le kaya hoyo hoyo
1: a nga khomanga mina
0: li xile
1: hallo a wu xeli he xilatana
0: phela ni khome wena hi ku nena ni khomanga mun'wana mani
1: u kwini muhaxi
0: hi meyere
1: a kaka munhu makwakwa hakule
0: Mashele yale ka A mashele yale ka mponchani hiwani
1: jala la riele na Lucia a kopochiane kulete ngazini
0: he wena
1: ah no manyala la handle makwa kwa no thela ni bashpalo inhompu a unge swinyimeli ba
0: a unge swinyimeli phela handle ka ka lutla nyamuntla
1: loko a jale le la le gidatshini le le talunga la xinkowani na nga kona la kwa trukantina la a
0: ka no vala pena
1: fano ku loko tsuka teka gholwe luya va ta hlongola ei
0: katika ka yala
1: pur ka le tirweni haya se loko teka gholwe ha va ta hlongola
0: ni zamile ku teka lexa shayile nyana lexi ma ah xi sizi nchomo
1: no esilatana xa chomo le xapi le so ri xe kahle lana ka puchiani ku rula ku kona a dzi ti fambe na lona khwatsi hi khensa ku twa rito la wena muhaxi ka lungu ka malu u hi tseka tsekisa timbilu u hi tsakisa u hi dividela tindleve swi xonge ngopfu hi khensi leti ra khwatsi emakwakwa
0: khani mamba sona
1: khani mamba
0: hi bonga kimitwa na mili lava vatomi ka mixiwa namuntlha Hakunga yimi mphela hafamba hikunene. Isas horas na 19 minutos já radio Moçambique hoje hoje lixide.
2: Hebu,
0: nkosi yami azavala.
2: Azavala mami ka kushonga ka mitumbula ne makhokho.
0: He wena nkosi yami. Nkosi yami. Lishile mani.
2: Lishile mungana wa mina, mungana wa nkosi yami.
0: Wa unwa liyeshe nkosi yami.
2: Eh.
0: Inaka amashele yale zavala hiwani indlela ya ndzava ya Bayro Radio Msambiki.
2: Amashele yale zavala kuna nimoya, kotsukutinyana ni usiku nyana, shoshe kuna nchumo. Manjanga muyipukile.
0: Yesona.
2: Ai oni aku karata.
0: Ai
2: kowani ndota yingo yinga hisiya masiku namuntla yaveka mafilori ku mudzimuka.
0: He wena.
2: Kasi mashelo ha makwatsi.
0: Kan mambo.
2: Ahonti nwina kose ya mabudu.
0: Ai kunga hi valandza xirami nkosi ya mikati timeta ka mabudzo.
2: Kati timeta.
0: Loko wo va wexe u nga teni ku sola xikwembu ku hi xo xi nga ni nandzu
2: ku leta mili wa bisi tikombile tira khwatsi munghana wa nkosi yami wa muti wa wena na wu tshamisekile
0: khani mambo hi vonga ndzava leyi hi nyikaka kusukela kaya zavala
2: khani mambo
0: khani mambo swona mixi wa hobe
2: Ebo.
0: Seis horas, 21 minutos. Aku nene mpela katiti meta kambi hoyo hoyo, lishile aku ya mukela.
3: Aoshen papa makwako.
0: Sasa kane karrito.
3: Certamente de parte ma kwanini na ni mwanyo barda li berda dali kelevo kana na sabata li ten mwano.
0: He muhambe ukona ka baba.
3: Ni kona kumeka ma kwanini ni sound service.
0: Ina ka kami sound service kolo nga ko lishise ku yini ama kwanini na kaya.
3: Hapu titimelili ya suvonetela ambe ko li berda dili.
0: Ali keleva.
3: Kama nga fona ba te haa. Ka tsamsekeni ngokani nga mutivi liberdade nga mukulu majindlume nga kona kona ka titimeli
0: imphela
3: ku navelana makhomoni makate ko ni nkipa ya ku kolana tizena xikumba xikateke xikufana kwezi kana mama
0: na wena vu bontra badlo kolonga kona xikumba xikukatekisa swada
3: kana mama
0: ni tlangelele mishwa hombe 6:22 na 17 segundos em Caruanza vai a Bairro a Rádio Moçambique. Oi, oi, Lixile.
4: Ai, senta, dona Maguaco.
0: Sassagane Carrito, Lilumbandota.
4: Ah, Kulman Jalau Tarash Navanti Gwen Ramova, Lautamara Maguanin.
0: Hewen.
4: A Quarteran Sage, Quarteran Sage, Maguanin A.
0: Mash.
4: Francisco Julio Tivan.
0: Uko Nantivan.6:23 e Kunga e Kona Yaka, 7:00. Walkaya, oi, oi, Lixile.
5: Bom dia, tia Ariel Makwakwa.
0: Sasekale Carrito, Lilumba Jala, Likaya.
5: Bawitu Katembe.
0: Inaka, Mashele, uane Bawitu Katembe.
5: Ah, Zisha Ombla Katembe, Lilumka Zabranga Katembe, Kamamana, Zisha Ombelo.
0: Lixe a Ombe, ne Mamana Kona.
5: Ah, la quarta con nel tempo, mi mette.
0: Carmambo Murungulu, Kutima, qua quale, eh? Mascella la manene.
5: Carmambo, giocola ancora la camposa, maningella, qua la camposa matutina.
0: Qua in carwa corungula, vuoi dra baraja?
5: O nascila vuole la cacciamistrava, ciao.
0: 6:24 na 17 segundos. In carwanza vai a bairro, inique, mascella e mugangalo. Unga kawona Lixile. Hello.
6: Ambise no riva ne vize. Kokwa ne apile. Muranti wa wanga. Lwe yanga daya kokwa ne anipoile le mina. Lo kando muti wanga ne adlaye mina. Kokwa ne man.
0: Ngwafe chomani.
6: Ah,
0: iko na sentiro unga sungula nkata.
6: Hambi mina na swona
0: phanga. Ah, phenka mawoluwano zamana na swona le utsatsara tsara ka silezi. Hiku nene nkata leso beke xipfalo se mbili ya mise irulile.
6: Irulile yo ti.
0: Pani bavisa kana ku lunwani siku salo yivi wa kora ninga ku siya kona ka su kona murhandziwa.
6: Alexi ni xitiva ku swa ku jama te Jordan Simanga, mati Jordan Simanga.
0: Na muchava phe ku chuka vhikila tolo ati leswi ya ninga suka sala nghena.
6: Oye mbali vala ku hone te ali rhandzela ni ku ngani ku rhula nga
0: tsaka. Sele ntseno ku deva ta tlhani nya mu tlhasa la nghena kambe.
6: Na da kula ku mtolo vele mbadzi ya nina.
0: Amashali ya li zimpeti hi wani ke nkadhe.
6: Zimpeti ku rhulile nwana nga kamba ku rhula nga nchumu.
0: Hey.
6: Lana kuni xintombani xa hina lana xikwembu xi nga xi vitana.
0: He wena.
6: Xisatani xa xijani xa hina laka va yakelana.
0: Ah, a yi sasekile.
6: Leswi xi nga ni xisatani xa xona xigambe xa thambela ximutana xa xona hala mayintaka hala. Se xikwembu xi xi vitanile nyamukhesi ku lava ku xi heleketa. Amaxela kwana a ma tsakisanga swinene majapa hinkwaswo hi tshikela xikwembu.
0: Swa vava hi kunene.
6: Ah, swa vavisa mezi mi xintombatani lexiya. Ela go xikombu xele xona xi hitisa ka xiseketela tindlu.
0: Ah, xi hitisi mpela xi hitisi.
6: Ka matsolo lama kutla kutaka.
0: Ah, mareka mani.
6: Ha kunene, machela kone wo lava.
0: A matsakisa matsombeni.
6: Ha matsakisi ka kunene matsakisi.
0: Kamba hi tlangeleni leswi taka hi ka n'winyi wa swona ha swona.
6: Ha kuna swin'wana hambi loko hanga sola hi nga ta kata ku kota nchumu xikombu xi endla ku rhandza ka xona.
0: Kan mambo.
6: Kani mambo muranziwa ni tavekela padrino bule kolana na mama na Virginia.
0: Na mutu wa sayi kola ya nungwela nungwela buli la. Yikola kusuhana.
6: Haa, wa muta bule watu wakala. Amelu wa maungo yote ya mutu na mbe kala shitamu kuna nata hebe. Anangena hemba hembe.
0: Kani mambo saona.
6: Adingwa mnyingani nomu inta amalu uranza faira
0: kwa
6: kutu. Masi mbe kala shitamu atangena chanchu.
0: Waka rata biyana mani.
6: Ah,
0: I'm Ishile.
6: Kanumambo murande watira kwaza usaye kune.
0: Kanumambo sawde.
6: Eh ambe shikosha shayina nashi polisela kolana. Gabriela
0: ngena kana impela impela.
6: Ashi susumetela mbuya ngwande mshingako.
0: Kanumambo.
6: Kanmambo, tchau, tchau, tchau.
0: 6 horas, 27 minutos e meio. Encaro o Enzava e a Bairro, a Rádio Moçambique, Banalincunga, Tipatina Rina, Roi Roi de Chile. Alô? Lê Chile Mranzewa. Minjane que Mazzolo. Já a Machele é a Colônia Camavoco, quem doena, sou Ine. Catitimeta.
7: Catitimeta, pô.
0: Ah, mas me chama de um ano a peito, só que eu não sou aquele bilhinho, isso que eu não sou yendo, só com carata. Não, mas acha que eu não sou catitimeta, só que eu não sou uliweche.
7: Ah, tá.
0: Suazini, quando nos ofamba, eu a combina do que?
7: Ah, chapa,
0: chapa. Caramba, zoda.
7: Ah, a gente é bom, né? Moçambique. 6 horas 31 minutos na 40 segundos. Lixile.
8: José Ariel Makwakwa.
0: E Violante, Captain Makwakwa. Lixile.
8: Sawena mputo, só fala Makwakwa.
0: Ah, ali não só fala, mas é kutsongo, mas kutsongo mesmo. Cate de meta.
8: Ah, tá aqui, Makwakwa, em Kamokona. Dokuta fica já, lili langa, lili, carila.
0: É pra langa, vai antes, anduene, kambunga na jansi.
8: Ei.
9: tingana ta kwa ti vona ku famba famba
8: langa famba sa tisona makwaku yanga ya
9: kwelanga afambisana ni mpfula na yona kona avo ni swidzinza
8: police langa nga katekanga abalwa nga katekanga lweni maita ku yini
9: nada munene wa hlanya muisa lwe langa lwe
8: eta sofret nyoka ipasi ikwase kwazarara sipfukini kama walanga
9: si tela nkama wolo langa hi yangula ka soka swinga twale
8: ama police akutshama matini
9: he wena
8: nguti ngwenya
9: he wena
8: tilavela hina hinkwaso
9: amutomelangela
8: ngale kataka ngalberto
9: nada munhu luyana ma
8: mas pronto va jeta va makoma saka uku kahle makwako oko nga hi kahle swetu swa hina leswi no vala pela nga hi mbalo wa sanisa mahelani mahanyani xiulela kwa swibomba ha swona swa hundza ka masaka yako sele mahanyani manje singa ta famba be
9: ha wena
8: tsita ta sone eka starate
9: ah
8: tsela veka nikolo buka ene ka masaka lomu igidi gida kumana mtoto ufa kunyima
9: ha wena
8: isiphelo mpaka ta kade samata mawona zama kulungisirwa soko ah suko suko la famba kahle manje prosa ta kuyini Ai tsela wese kusuka ai tsile makwako.
9: Kan mambo.
8: Bye bye.
9: Ai zamene.
8: Bela.
9: Ah. 6:33:57 em Caruana vai a bairro. Alin kunga papai. Ah, la kinginza hi kunene lixile.
10: Lixile hi mfuti.
9: Au xene, so yini ka mfuti?
10: Ko no na Fabian Silvan makwako kola matolaga.
9: Hesh latana so yini.
10: Ko na makwakwa baru nta wole swaku le rulanga baru la matola nta makwakwa
9: a le rulanga man
10: nada fana yinyingi
9: ipi po jale sikufisiwa ka swona swo swi swin'wana swa chavisana
10: ai swa chavisa makwakwa
9: hey
10: a e po va makwakwa ngo ke swa ku siwile la ku siwile la ku siwile swa ku siwile hi switivi ba
9: ku fiwa ku tlha ku yiviwa
10: a va yivi va yivi wa tiva swa ku avanhu va ya va yiva ni munhu yo ka lahliwe swimitele a munhu a ya ya keleliwa va suka va famba va ya handza pala va susa munhu u tivi lolelo
9: ha wena
10: vana lava hi tsalaka lava hi va tivi swa ku va tshamise ku yini
9: swigevenga
10: swigevenga mijmu swigevenga
9: swigevenga ndzi wena pa
10: ja hi kona ni swi twaku ja ni nga swi yingeleni ku va khanela ka radio nyamuhla leswaku hili sonekile soneka hina vanhu hi wonaka loko hi tsala vana hi va chuleni mavito ya vana ya tixaka ta hina mani leswaku hi kuma vito hi chula hi nga va chuli mavito ya tixaka ta hina va pfuntisiwa vana va pfuntisiwa mixo u chula mavito ya swilungu so hi chuliwa mavito ya swilungu maxakulu huwani huwani
9: hawena
10: maxa a hi swi kuma u ti leswo a vito la xilungu la andela khale la maxaka ya hina a hi la ku va chula swi vona vo pfunta u leswi vona na swa switsongo swidzahatimbangi swi phuza matokonto la ya wukarhata u li mijmu swinene swo swiya a nada a n'wana ku tlhangana na yena makwakwa ti ku muxava n'wana wa wena u ku tlhava a nga ha chavi a ku tlhava wu fa a n'wana wa wena a wu tumi lelo vona va tlhela va dlayana hi xivona futhi a xikona va dlayana hi xivona makwakwa tolo a vakhongeli va ni tsakisi swinene va ve ni dyondza ku za va ya xikolo a xikola mijmu a xikola primary basika la matolaga va ya hamba swikhongoto ni vatsongwani va xikola ni va enkarhikadi duka sawa ya va xikolo va hamba swikhongoto va kombelela vana va hina swaku va tshika vuyivi ni wudlayi ni wudzaha hinkwaswo va va kombelelile eka xikwembu tolo ei makwaku tirha wona
9: kan mambo hi tlangela ndzava leme hi nyikaka ni swikhongoto leswi endliweke kumbe vafana lava ni tintombi ta kona va nga kota ku wololoka mani
10: hawu hembi banko
9: kan mambo 6:37 hi nkarhi wa ndzava ya bairo papai a hi nyimi nada hoye hoye lixile lixile murhandziwa wa me
11: ula kansati wa wezi
9: kwalano hi kusuhani.
11: Eh, i bedroom mula.
9: I mula mpela, hi anga kusuhi impela.
11: Ndzawa hi la
9: ngehla. Eh, ai tsakisanga nada.
11: Ya ku biya mpela, hi la ngehlanza, vakasiyisa va le hambi li bank, ba swinyi kwa ku teki waiting sile kwa ku.
9: Lomo zimpedo.
11: Nkwaku lani ku na ta sound lanini ka ku jiko ya magwanini ni ko hala ka takusini kwala ka ku ya humuta vanhu loko va karhali.
9: Majamati ke lawa ya ku tala mintini swo yini?
11: A mati lawa ya lawa na makola wa munge ya malaka.
9: Swa vava hi kolano ke.
11: Lawa ya lunge hi masusi ku ku loko ma hela mukha mapela.
9: Se mata hi hasi xa.
11: A mchini u tira kusukela ku nga veni mpfula la mchini u kwa hususi wanga lowa wa ku pfuniwa hi munhu a hi pfuna u kolomuya. Wa tira mchini ni leswi. Ma u nga hlamala.
9: Ani xibindi xa ku chela gasolina munhu lweyo.
11: Ani xibindi balwe wa hi pfuna mani wa hi pfuna manje a nge ni susu musufiwa tiwa mina makukwa. U tsusiwa ma majipa mata mtula.
9: Mata mtula
11: a na ndlela hi pimisa ku hinkweni.
9: Ha bona.
11: Epa n'wina yana ni mahlweni ku kumulwisana n'wina tindoda ka pwera loko ni va leti mikuku yi nyike ko lwiwa phenka va nikava.
9: Ku nyimiwi.
11: Ajani la ku yileli. La mubisa na lona ku hala linga ko hala.
9: Yabona.
11: Ja no tronka man ka wa ba ba ka lwa ka lwa hi wena njani liya manje ba ya ni mahlweni ku hlula hlulile.
9: Na da ni lwa na swona ni nge nyimi.
11: Mina mina ni mani lwa hlula ku vakela nga se hlula ni mina ye.
9: Epa ni ta zama na mina vo.
11: Ya mkuku ya kombana vele ya ni mahlweni ku tiza makwelo.
9: Ka ni mamba swona.
11: Ya ni hlasi mangu nga loko va nga mutivi ni hlasi mangu bye bye.
9: Ka ni mambo.
11: Ya
9: simangu loko unitwa switivi leswaku a golpile ndava ku nyika swi ya ugamu hiku na mina vo leswaku ni tama ku va ni luza hiku va wena ni mosha simangu nompodi we we lishile
12: papa iwanga
9: wanona wa ku daha swilondza ni swikarhatu hi beju
12: anga phazami fuzi nkarhi ni nkarhi hi beju ntse
9: Adolfo Manuel Bole
12: ye ni la ni Santa Isabelle a padrinho wa faira umari
9: kwata ku folisela xitula a humenyana nkama faira la
12: ni muyengelile ani gwelile swa ku jani folisile ni ngo ha ni ta zama ja akungadzami jani vekile soko tsutsuma u famba ta xikuma xitsambu xa branka
9: inaka a mashele ya Santa Isabelle hi wani ya kona Adolfo Manuel Bole
12: Alini Santa Isabel ku xikhwatsi leswi ho lava ku va hi pfuka hi ya a mintirhweni ya hetisa vhiki.
9: Hi swona.
12: Ja loko ni buya kola kaya, ni ta khaluteke yena a filya da wanga fayiro mari ni mpfuxela nana. Pike a ti ku a ta yenza ine ximango ya ko hala kanje, a ku a khaluta ni profeta ra ku wona ine ximango ko hala ka fayiro mari.
9: Mumurungula mamano wami wa kukala pheya.
12: Eh ntamurungula ntamukoma prinsu la minja ku khalpe ko hala porque ni na masiku ni ngingi mu wona.
9: Kan mambo.
12: Kuyateka makwakwa ni loko ona Jesu zukule na ene mugwele soko bhule Adolfo Manuel Bule ko la Santa Isabel ali kateka.
9: Ubala Jeremia zinzukula.
12: Ehe ishaka la mina na Jose na mfoto zikhosa nene anga titite anga twala.
9: Nada mfoto zakona ni sosu wakuti ohlekelela akona munyingi ani losile nyamundla.
12: Ah okay.
9: Kan mamba zona.
12: Loko ani twa tani ligarela ku nikone bhule.
9: Yamukela rungula yelweyo akukhiseteliwa hi mabeji lwewa mamana lweyo.
12: Atake sa ikanga kusuhi swa humile nyana.
9: Kan mamba zona.
12: Kateka makwero kateka chao.
9: Kan mamba chao. Hi kungisa soso hi kongoma ka simbi ya 7 horas ka mintirho ya radio Mozambique hi mintirho hi tshuneleke hi tamela hi nkarhi wa 4:55 lixile
13: xaoxeni kanimaa vavakwakwa
9: mani xiku
13: hi mina vavakwakwa
9: swo yini ka bava
13: ni kona vavakwakwa
9: ni tlangelile
13: wa matimba wa ni hlayisi ku ku titimela leli mahela mahanyana leli Hey kati timela kula ka wona kumunga livambiri kwa tshola xikwembu vane.
9: Phela hambi loko ulivambiri matshuka musole hiku ka munga le preparado. Swa karata.
13: Yelukunya dawa ku yokwatsa.
9: Ale swa swilave ku va muli xikanwa ka muli separado. swi lava mule xikan'we mule apertado
13: loko ni kuke dawa wena ye u namanama na mina
9: ba ku na nkama papayi ka titimeta
13: ka titimela swinene ku pfula hi ni tinhavela hi leleyi a swi vukanga a swi gini woka hombe
9: kani mambo
13: a hi vona ko karhata
9: ja a maxele ku halanu handle ka xirhami hi wa hi ya kona ka manixiko
13: amaxele ma xiya hombe leswi ni ta nghena tolo ntirhweni la ku huma ni yimela ku cinciwa leswi
9: u nyimela ku cinciwa
13: ha
9: wena
13: ina
9: kuto leswi vulavulelaku swa ku lweyi a kinginziwe hi xirhami lweyi he phelani se hinkwaa sungulaka ku vulavula leswaku la ku hakela xikweneti leswi swo swi se hala ku hakela xikweneti nyimpi yi ta nyima a nyimpi yi ta nyima kani mambo a swona mutlangele ni tlangela swinene mixi wa hombe
13: ntirho wa hombe
9: ni tlangerile patu la me ni ta vuya ni teka a nga tshuka ni nyika patu ni nga li landzi nada nopod nada Silvestre Singa a mfana lweyi a lana pontadoro masiku lawa nada singa hi nge vonani ka titimeta hoyohoyo lexile byi xile sasekana ka rito li lumba mani kusukela kwihi ka kona
14: Armando Mavota a kumeka la kumbeka
9: u kona Mavota
14: ni kona tatana wa
9: kani mambo a swona maxelo ya kumbeza hi wani ya kona
14: ha maxelo ya kumbeka ti xibedla tatana
9: kani mambo
14: na ni tivi n'wini kolano u nga kona
9: hi vatomi ko titimeta papayi ko titimeta
14: a ku titimeta hi kona leswi hi nga ni lamalongo tiva lani heyi titimeta kahle
9: swi lava ku va u rhangarhelile mpela
14: ya swa swi jula tanaolokwanga kuti loko u kongheli na yeni kusuhi ya homa utikwini
9: wo woma mpela
14: ya
9: kani mambo bava Armando Mavota
14: kani mambo ni dzungulele kaya loko kumuka
9: kani mambo a swo hi tlangela ku va mi belele nchunga hi muxivela mixi wa hombe
14: kani mambo u ni dzungulela ni hosile ya ka Mavota Zulu Mavota
9: ya mufana wa mina hi minkarhi min'wana a tshuka a twisisa kambe a tshuka a lutla hi minkarhi min'wana
14: mavotaawa
9: lutla mufana lweyi ba wa
14: lutlakani
9: mambo so mixi wa hombe
14: kalimabu
9: sezores 45 minutos u nga vaviseki Julio Mavota no tlanga wu lutli i swilo swa ndzava ya bayiru papayi a wu swini
15: Oshin papayarigeli makwapa.
9: Saseka ni karrito.
15: Una Arlindo Albert la Jubala.
9: Uko na Arlindo.
15: Ni kwa papayi wanga.
9: Ya mina mbilu ya asalile swazwini wena ke.
15: Ni sale ka wena hlekisa ka pfunzo bona kurhami.
9: Ina ka ni dzele leswi ka baba li xenjane a Juba.
15: Ah mashele la manene ka lati ku muganga wa Juba ku ni tampa papayi wanga.
9: Kan mamba sona.
15: Ba jila ku sentwa nga ku biya leswi swi le handle.
9: Ku rhulile.
15: Enta huma senta famba na wale tamata ku sa viki.
9: Kani mambo.
15: Kani mambo siya.
9: Ni tlangelile munhu muzana ku va hu bela lincunga swona.
15: Kani mambo.
9: Mishu wa hombe. Ni tlhela hi la Juba. Ah! Vale na kona vo baba ku rhulile. Matshamela hi manene a ma jali ncunga laba ma ze very dad lishile.
16: Kana goy.
9: Kasha postal.
16: Eh baba kwako.
9: Ameriku mudibi matimbi.
16: Na loko mutiva na kapitali
9: no vala pena no vala pena
16: no vala pena vhe hi kune
9: ina ka ni byeli leswi maxele hi wani kokolano America
16: eh tsavu ya kana goya kana goya tshirado tshaba
9: ha aleno no vala pena
16: u ta ku yini va pa xikolo xi nga bisa swoso
9: he hosi aleno xi banti ndleve nge hiloko u vani nandzu
16: hi ku nena a xikwembu xi lava vonile ya munhu xo mali leswi xi xi lavaka
9: maxi devia xi hi humuta lomu ka tindleve fa xa vhuri
16: e wena xoswoswoswoswoswo u nge ku va praya mili hi ku nena va yi ta ku yini xikwembu xi
9: inaka ama
17: lahlele wena matimbi so yini kolana
16: ah kushile ka hombi kushila hombi mezu lesa shirami e ba xikwembu ximaisi so zwitse swa tsakisa so porque nkaba malanga na kona ha khala
17: ya nyamuntla wa switiva loka ile mavonele lo mintiro na vo mayamukela ai liku va ka masiku ya kufana ni lawa hinga intirweni hi ti hetlelela a lo mintiro ni ku pfalixiwa
16: xidari leswi ku loko ko hi tekeliwa hinkwaswo ku lava antena ku na kuungani ko hi tekeliwa swilo ka lona ya tulangana madolo ya ntumbu ya ku bya hi mavonaka nyana yo ri ya xirhami ma xita ku swi yisi
17: kani mamba
16: swakasi vamembe va cooperative va kanyagoi hi ndzile vaka hi muyeni ya administrator vamembe va cooperative la kanyagoi ti vuyaka hiku hei hi ta ha vuya la timhaka ta cooperative la hina xitori xa hina xi nga ha tekiwa xa ha vuyamukela president administrator nyamukhe wa hi helendzela kwala cooperative ka hina kanyagoi
17: kani mambo
16: hi leswi ni nga na swona bamba kwakwa ni nge ku hela ka vhiki la kunene epa a xirhapi a xi hibi hi famba
17: a xi hi kinginzele hi ta ku yini u ta khala ka mani o hi ye xikwembu mpela
16: hi swona hi kunene bye bye
17: bye bye 6:48 a wu vona mufana lweyi ni nga muxoweta lweyi wa lana a Pontadoro ye nhlongoma ya wanuna mpela heyi he singa ha fa hi xirhami la ka maputsu a wu xeni
18: a yi nga mi tazama kwakwa
17: lixile hi jajame kwini
18: a wu ni ntata ka swikhwama kwa transfert
17: i komisari
18: hi yena ukulu fos
17: u kona nyangavi
18: ni kona tatana makwakwa
17: na hina hi kona se ku nyamuntlha siku la ko lele a le bombombombombombe
18: hi yini kambe
17: ka titimeta hosi
18: leswi xitikelo loyi a nga soriteri
17: epa mina ni soriteru a ni soriteru purakazi mash a loko u huma u fambe na yena
18: a ta suka na ku nyike ku kufumela fumane ku kufumela
17: swa karata
18: wo longela ka mudyansi ku kufumela ku nga ku siyi
17: u nga ku siyi
18: u nga ku siyi a ta kufumeta u teka ku kufumela ku fumana kona
17: swi komba ku la ka godinyo hi nga kona matola a wu ku tivi bang
18: a muxexele u buyaka hihala
17: a wu ku tivi la ka godinyo tlheloni ka papa yi xiviti a wu ku tivi wena
18: ya hapa pront i nkarhi wa kona tatala makwakwa ta ku yini
17: inaka maxele ya kona u nga kona hi wa hi ya kona ke ndoda
18: loko ni vuyila timhaka ta uxala ka nyangavi la swikwembu xi hi hlayisile lixele leyi kona hi na vola
17: impela
18: loko ni landzaka ha ku famba ka vhiki lomu kwatela nsete kusuka ni nga kona lomu leswi ni rhandzaka ku loko lixele ni tsutsuma ni hala ni hlongolisa ndlela ingaku ni wa nhlanya kwini no jimanyana ni zanga ni wona swiyowoyowo hinkwako ku tshamisekile
17: kurhulile
18: lomu ni nga jima kona ni jikajika kona ni tiwololawolola ni kha ni vuya kaya lani haku yo kapekapa yo zanga hi ta tihuwa
17: he wena
18: tala va masingitani leswi a muxexo ku nga kona ha ha tlhangani na vona dekwa ka manera loko jixile va matlangabyisa
17: va matlangabyisa ndi wena ba
18: va pfumbeka ha ha fambe hi wona va masingitani loko jixile bike niku yi kama wa ku hisa yo khangana na vona vo dedeleka va masingitani
17: swakumisolo ya mina
18: wuaa so sayanta so
17: sayantsanyana ndi wenaa
18: za hi loo ni ku nyika ka wona tatala makwakwa xikwembu swi hi pfunile ku tshamisekeli bala
17: kani mambo hi tlangela ku va xi ku pfunile xikwembu maxelele lamanene ni ku va u hi beleli nqunga haleni wa radio mozambique
18: na mina ni khensa ku va hi kumanile ndhawu ka masiku na hi vulavule xikan'we xikwembu loko hi hanya hi swiho swi vhela ku na swa ku karhata
17: kani mambo azoda
18: kani mambo chao
17: chao chao ya loko hi za hi donsa hi fika ka nsimbi leyi tanihi xihena wa swi tiva leswaku hina hi rhandza ku tirha hi donsa swiphela nkama wa ku humula hi nga tinyiki kati loko swi kutani papayi loko swi kutani mamani wa tshwa michini mphela
19: mama
17: a zo ni patlulela
19: ku dyondza mama
17: endla hi ku phuza xi

0: kuma magoro hi kuma swin'wana hikuva ka titimeka
1: hi rona a maxelo kunjhani seyo ka maputsu
0: ya la ka maputsu a maxele i manene hi lawa xikwembu a rhandzeke ku va hi kotlana ka wona makufumelele ka lesiku la namuntlha la ka maputsu ma komba leswaku ma nga tshuka ma nyima ka 23 graus
1: ya kagasa machalewa ya kona byr ons la ho kunga kona mitru ya rad msambiki
2: gasa a shile tindele tinene ilweke na kona loko a blend new vying set va runguleke kuva ni machalala wa manene na kambe na varungula a kutsakatela ka timpfula wa kumpela ku vonaka ku tsikela tolo lo mripela ka ncece ku tsakatela ka timpfula le baramu va vula leswaku va timpfula leti tineke ta ku hingi tito va mpela na ti chilindzongo ka kuva ku ta va ku pfuxetiwa bindzu la ta vurimi hambe hi ka masanjena varungula ku va pfukile swin'we ni ku hinkwaswo swifundza leswi vangiseti va kote ku va va hi tlungela na va ri ka swona va kamba ku va va ri hi ndlela leyinene
1: hi rona ha bonga se nunyambana kona u machele lawa manene gambu ga fihlatiwanyana hi marefu gi rivalile hikwalaha ka ku a xirhami a ku ni se chinghenile swivulana swa mesamesanyana kusukela ku cheni ka suganyamuntlha kota hulile kota pfumela ku fikela 24 graus centigrados leswi kombaka ku wa xirhami se chinghenile ka leswi a xirhami xo tirha bya xona hi nawu hi fanele ku va hi tirha leswi hi nga va hi swi kunguhata kasi ku va a lembe gimbela hi vula swaku swi kotekile kumahaco i laho ke ku ta va ku tsaka ka mwingiseti hi nawu ku ve ku tsaka ka hina kota leswi swi lavaka laha rad msambiki ku zvoke leswi vangiseti va nga swi pulanisa swi famba hi tindlela letinene loko hi tivile makunu leti na ku ni macela ka xipandzidzonga xa tiko hi vulavula hi ka maprovhinsi ya Inyambani, Gaza ni Maputo i chukana ku va hi nghena ka nhlokomhaka ya suganyamuntlha hi tlhotlha bulu ku sangula hi ta vulavula hi ku yi andlela mhaka ya kona leswaku hi ta vulavula hi yini ku fambeni ka dukadukisani wa suganyamuntlha hi ta vulavula hi siku ganyamuntlha 20 ka juni siku ga matimu ka tikweni ka mosambiki i siku a nga tsariwa hi gona a murhangeli wa ku sangula wa bandla ka Frelimo Edward Xivampumundlha loyi a nga va kondla mabandla ya ku tsalangana ma wumba bandla gin'we gi nga vitaniwa kutani ku vitaniwa leswaku i Frente de Liberação de Mosambique sweleswo ku nga Partido Frelimo makunu hi ta va hi vulavula hi swimahu swa Edward Mondlane loyi a nga kumeka na karhi a tsika moya wa ku titimela khwasanga ku hefemula Amerika a wuya tikweni ka Mosambiki kasi a ku a ta tipatsa ni vana va tiko kasi kulwa maringana wa ku va a tikulekigivele muka nkhululeko lowu wu nga va wu kumiwa hi siku ka 25 ka juni wa lembe ka 1935 ra tiva ku konjhani ka maputsu wa varhambi wa vachikela hi mava mani
0: ku ta fika ka leyi minete a hi se va yamukela varhambiwa va hina ya satwara xina 16 minutos ya tshemba leswaku ku fambeni ka timinete taka va ta va va hi fikela
1: hi rona mukarhi munyimbelela lesimu ya makholo ya rindzelani seyo aka gaza
2: gaza ku na Felixberto Makwakwa i murhambiwa wa hina lweyi a kumeke a ncombi ya ku va a veni mabulu na Eduardo Xivambu Mondlane leswo hi lembe la 1961 a ku endzeni ka yena le ka mahusi eka Muntswata Jones lana na yena a landzeke kona a T. Jones hi loyi seke mpela a kumeka kona yena lana a xitudio
1: hi swona ku bongile ku kumeka ka murhambi wa hina ka gasi se nunyambana kona u se hi amukele murhambi wa hina hi bava Kenneth de Castro Campira mukumbateti se hi ta va makunu hi bula na varhambi va hina ku sangula ku bonga ku va va dingile xikhati ka siku va hi ta bula ka siku ganyamuntlha xungetani nhlokomhaka leyi ya ku hi vulavula hi swimahu swa Edward Mondlane hi ta sangula kwa seyo ka gaza ya kusa hi laha hi tivaku hi kona matimu murhangeli lweyi Edward Mondlane nhena ya tikweni ka Mosambiki a twa leluseyo

0: akagaza este kuga 20 ka junho wala mbiga 1920 mwajahani distrito ya Mandlakazi kwathole kwa province ya Gaza Eduardo Chivambo Mondlane munhu loyi angati nketana nguvulumuka kugonza gonzele kachikola seyo Mandlakazi cha Misan Swiss nza kuwa kongomako ya John asemana zvigonzo kana leswi ngati kange malembe ya kuleha kwala ka chikara zvinga kari chione ka siniani apartheid kumekana kare suka kuya tikwendi gaputukesi kwa tsanyana mboweni leya nga ya simama kugonza nza kuka leswi ya atikwendi gamerika wa ngwalongu Estados Unidos da America ya gonza da kwelani sociologia Eduardo Mondlane kumekana kare Western Mozambique kasi kutata ata kumekana kare ya wana mashaka zva malembe ya 1961 se loko atile ata wana mashaka kumakhela zviyangu zviya munyika urongo zvimutsonele urongo Eduardo Chivambo Mondlane lezva anga kare azviona tikonga Mozambique vona vana vati kwai kina hlumbuzeka kumekana kare ya wana zvakuchikona kuuya tikonga Mozambique kasi ku ata depart ni vana vatiku kasi akulwa ni mukolonyi wa muputukezi loyi anga khinyavesa vana vatiku zvimahekile lezvo se kumekana kare kuumbiwa loko a wile tikonga Mozambique kuumbiwa bandla ga Frelimo kutani kalika kona ku Front de Libertação de Mozambique lezvo zvionekile siku ga 25 ka junho wala mbiga 1962 matimu maula lezvo Frelimo yombelwe a Tanganyika kutani Tanzania bandla leyi jinga kumekana kare gi khoma gombe ya kulwa ka siku chusa tiku ga Mozambique ka ukhinyevesi ga Mputukezi makona hi ta va hi vulavula hi nhenha leyi Eduardo Mondlane munhu loyi wa ku hlawuleka n'wana wa ku hlawuleka wa tiku ga Mozambique bava Felisberto makwa ku hoyahoya ka bulu ka siku ga nyamuntlha hi nga hi timulelanyana kutsongwana Eduardo Mondlane loko hi vulavula hi swimahu zvakwe swimahu zvakwe hi zvihi zvakumekana swikari swi nyikiwa lisima zva vekisisiwa kutani ahi hoyahoya
1: nkomo akuva hi kumeka ka nkama lowu na hi likari hi ta vulavula hi ta matimu ya yena professor doctor Eduardo Chivambo Mondlane hi ku sungula hi ku losa ni losela seyo ya Nyambani ni ku losela seniya a Maputo hambi ni kolomu ka Gaza ke nsili loko mi ta va mi hi lunghiselile a nkama lowu hi siku leli i nga lona nga tswaliwa hi lona yena hi 1920 kunene a ku lwala hi doctor Mondlane a swi vevuki ka vutomi leli a nga ve a li mahakomu obra a obra hi ku sungula li vevukanga kambe yena swi vonile ngi a nga swi kota i a va swi kota Eduardo Mondlane kunene loko a ta va humelelile a ka leswi a nga hi swona hileswaku a tinyiketile a ku funda a fundile na le karhi a nga swi twanga fikela a nga fika kona kambe a lavile ku kuma a wutlhari na ku a ta swi kota a ku cinca matshamela a swi mu vevukelanga kambe a tinyimiseli swoleswo 1961 mina a ni le xikolweni a ka Mahosi la nga funda kona na yena loko a ta va a humelelile a nga swi kotanga ku va tlhela a nga fikanga laha na nga tiva kona ku tsala a un hambi ni a a lavile ku ya kona a ya pfuxela a ka ku pfuxela koloko a kumi leswaku ya le kona ndzeni ka xikolo i nga salelile swa swa ku i xikola kapela hi ku sali kereke hi ku wela ka viki kambe phakati ka viki a li sala lava nga dyondza yi nga dyondza na yena a yi kumile li kona lomu ndzeni a xipaluli xipala a fika a gongondza teacher lweyi a li yena a hi dyondzisa a vito lena vuliwa swaku i Albino Demon a wule leswaku nghena yena u tlhela gongondza a ritwela teacher le ku nghena a yo tlhela gongondza ka wunaru teacher a kumekilengi loko a yo hlundzuka nyana hikusa a hlamule kambirhi a sukelela ka xitulu a nga tshami kona a fika a pfula xipalo hi ku pfula leyi a kuma swaku a nga tsakanga kambe a kumile munhu loyi a nyimile la nyangweni a nga zanga vini ku kanakana yo losela ku lixile teacher se teacher wa nkora kona swaku a matshamela ni mayangulela ya ku vevuka ya ku nabyala se a hlamula se a mutisa wa ndzi tiva mina xana ke a ku a ndzi ku tivi a ku a hi swona swi ni fanela a ku ndzi nga mi kuma kwihi ke pastori Casimir Mate a ku a kona kamba le mutini ka kwe a ku loko a swi koteka a ndzi swi lava ku ni nga kota ku va hi kuma nini sa ku a hi swona yena dottori a wu ka mudyondzisi nga professor Demon swi nga koteka ka vadyondzi lava huma handle xana a ku ina swi nga koteka se hi gweriwa hi huma handle hi hambile a sirku se yena dottori a kumeka li phakati ka rhandzani leliyani a hi losile mun'we hi mun'we se a kumaku ni tsakile ku ta mi kuma mi li kona lana hikusa hi la na mina ni nga funda kona i xikolo xa mina la ni nga sungula kona ku tiva ku tsala ni ku lera se hi li n'wina a ka mina ndzi vula leswaku mi va kulekeda xikolo Majnovu ni tsakile ku se mi va kuleka va xikolo a wula marito langa mavula a ma vulile kambe ka mina ni van'wanyana hi swi kumanga khwatsi swaku a wula yini kambe a wula timhaka dyondzani dyondzani a leswi i swa n'wina dyondzani dyondzani a leswi swa milumba ma swi ta kena hi hlamulile swa swi twa kambe a le ku hlamulaka ku swi hlamula hi nga swi kumi swaku swi ya kwihi a va a vula leswaku n'wina ku longa miyingiseta khwatsi leswi mi dyondzisiwaka swona dyondzani ka kunene khatalani mi va mi khutala se ala ku tiva swa ku xana va kona vadyondzi va ku ta tindhawu ta ku hambanahambana ku a hi kona mina ka kwini mina ndzi huma kwini ndzi huma kwini na ku ve se loyi a yi laya vitana pastori Casimiro se a vuya na va le xikan'we a mi khulise ka xithuthuthu ku sapaswo ka zimilela xithuthuthu sa mi tekile va vuya loko a fike laya loko va wonana dottori na pastori Casimir i ve nchuma ku saseka maxi va ku hlamalisa swa ku ka loyi a nga swi vona ku swi khohla swa karhata ku swi khohla va va khomana va patsana mun'wani a rila hi tlhelo mun'wani a rila hi tlhelo hi nkama mapfuwa ku leha nyana va loko va tshikana va tlhela va cukana a va tsina yangulana vo tlhela va khomana va patsana se hi vugama va tshikana va cukana se pastori Casimir a ku Eduardo a ku pastori a tlhela ku Eduardo a ku pastori a ku hoya hoya a pfumela se a ku hi nge se vula swa ku tala la ku komba hi muti wa mina mamana Janeta a lomu moveni se a mi kwela ku tana haleno ni vana a huma tani vana a li vana vambirhi va xinwana wa xisati i nga Eduardo na Judy. Se a fika ma komba ka pastor loko e kama lowu hinkwawo lowu va ku hambana ka hina ndzi vuya ni swilo swa swintshwa ka vutomi la mina ni ka vutomi la wena pastor, ni komba a muti wa mina i nsati wa mina loyi chadile a mihandzu ya muchadi wani se ni vana vambirhi. Pastor Casimiro a yo cancer a tlhela se a losa yena mama na Janet ni vana lavaya. Se a yena dottori pastor u nga swi kota ku ndzi pfumelela ku ndzi veka xikombelo ke? A ku ina. A ku loko a swi koteka va mi ta chunisa vatsongwana lava va ya kaya leswaku va ta gwela vatswari swaku va winile Eduardo. Na tshemba ka vatswari vona van'wanyani hi ve hi dyondza xikan'we hi tlanga xikan'we. Loko va tatwa ku ni kona lomu va ta swi lava ku va nga ndzi vona u hi wona. A ku swi nga koteka. Yo va hi chunisiwa ku hi tsemerisa ku funda siku leliyani leswaku hi ya makaya ku hi ta gwela vatswari. Hi leswi ni nga swi vulaka hi swo swi ku sungula ka xivutiso leswaku Eduard Mondlane i munhu loyi a nyikiwile a ku pimisa hi vutomi naswona a tela ku ta pfuxela kaya a tlhela a wena matshamela ya leswi a tikwa le hi swona kumbe mahanyela ma hi swona. Ndzi nga ta ndzi nyimalana wena na kulori eka leswi u nga ndzi vutisa swona ni ku lava kota leswaku eka kunene ndzi nga va ndzi be ndzi tivile Eduard Mondlane.
0: Hi swona se loko a mi byeleli magezu lawo ya ku gondzani gondzani hi magezu ya ku fana lawo ma mi akile kota vatsongwana ka mani lowuyani kasi ku musima wa ku va mu nyika alisima a xikolo.
1: Ni nyamuntlha swa a ndzi fuma loko i li mina. Ndzi ni mun'wanyana wa munghana i nga ve hi le xikan'we hi tlhela hi ve xikan'we ka loyi Libertação Nacional i nga ve Fabio Mausi a mavito la a marito ma hi yakile ni van'wani ma va yakile ni lavo tala ma yakile leswi hi nga ya xiswona ku nyamuntlha swi fana ni siku leliyani hi nga ku hi nga kuma marito loka Eduard Mondlane hi yakiwile swa hi fuma swi tlhela swi hi nyika a ku tshemba ni ku kholwa a ni tisa marito lawa hi lava hi nga ka wona nyamuntlha hambi wena bawa se u nga kona nyembani hi marito yolawo ma nga ve ma hi fuma maku swa ku nyamuntlha na wena u kumeka u leswi u nga hi xiswona.
0: Loko hi nghena ka mahu swa Eduard Mondlane mu swi vonisa ku yini a swi mahu swa Eduard Mondlane ka masikwana lawa loko mu tlhelela ndzhaku leswi a nga ku nga hevi mpimiso yaku ya ku chusa tiko le ga wu khinyavezi ka muputukezi ni leswi swi mahiwaka swa leswi ka siku va ku vekisiwa kurhula ni zona
1: antirho wa famba antirho wa famba u vonele leswaku hambiloko ku ta va ndzhaku ka loko ku fungiwile hambi ku humelelile a ntlawa wa Friend Liberation de Mozambique a va a kumekele yena wa ku sungula a ku va a khitiwa ku va mufambisi wa bandla a ka nkama lowu nga nyikiwa wona wa ku lunghisela nyimpi hi kuva a li munhu loyi a nga ti lunghiseli swoleswo a malembe mambirhi matsongo swini ku lunghisela ku va ku va ntirho nga ve u famba kambe a swi kotile ku 62 ka 64 se a nhlamulo ya leswi a rimiwe hi swona hi bandla se a li ntiyiso leswaku hi 64 setembro 25 setembro se a tiko a li sungula a ku va li lava a ku kumeka eka matshamela ya ku lwisana ni mukoloni ive swo leswo mesmo swi fambile a nyimpi fambile 67 se a ku kumeka tindhawu ta ku se a ti fumiwa hi Frente de Libertação de Moçambique 68 se a li ntiyiso ku va ku kumeka Segundo Congresso a li ku nyika a ntiyiso ya leswi a li swona ni nyamuntlha a ntirho wa famba o va leswaku a tolo a li ndhawu yitsongo a li kula amindlela leswaku tiko li za li kumeka li tlhatlheka hinkwalo li tlhatlhekile se a vanhu lava va ngo swi twa a va swi vonanga a va hanyanga loko va swi vona nyamuntlha va swi vonangi hi loko swo fana a ku hambana kulawo ka mavonela a mavonelo yona ma hluphaka yona ma phazamisaka leswi a swona ka nyamuntlha a leswo swi nga hi xiswona ni tolo ku a nga leswi swona kambe ndzi lava ku leswaku a leswi lavekaka hileswaku tenge hi vini ku pimisa ngopfu hi ehleketa hi maehleketela ku lava ku va tiko li kula li hluvuka li humesa mihandzu leyi i nga li ku navela ka professor doctor Eduardo Xivambe Munilana hi tirha loko u nga tirhi u nge kumi nchumu kasi vanyingi a ku tirha ina kambe ku tirha ahihi kambe va swi lava a mhaka yi laha wena journalista ku lava ku tirha loko hi nga tirhi hi to vanga guwa ntsena hi to lumbetana ntsena hi tlhela hambi ku rhukana hi nga rhukana ku ya swi koka ku laka a ku tirha a ku tirha a ku tirha etiko leri nga tlhatlha Eduardo Mondlane li ni misava leyi tlulaka a 65 millions de hectares ka misava yi nga rimeka a yi tirheni loko yi tirha ka misava leyi o ta swona swaku swi ta fa swi famba leswi Eduardo Mondlane a lavaka swona kambe loko yi nga tirhi ka misava leyi yi ta va swo swi vungandzutiso ku hi swi wena njhani swa fanakeni leswi va nga swi lerisa hi swona a lava ku ta tirhiwa hi tirha leswaku hi ta kumeka hi li lava hi hluvukeke hi matshamela ya politika ni hi matshamela ya nhluvuko hi ma hi timali hi nga ikonomiya magela mahanyela
0: inaka Eduardo Mondlane ku wa hi munhu wa ku lulama hi ku vona ka wena ku a tsika a hanyela ka Guinea sinene a nga hi kona ka valungu sinene America tsika a tikweni gani a wuya tikweni ka Mosambiki ku wa hi ku u wuya khwasikana hi yena Jesu Kristo
1: a mahlamulela ni ta mahlamulela hi mahlamulela lawa a swi ve swi valiwile hi loyi a nga ve imperadori wa lomu ka Gaza loko a ta va khome maputukezi ni vanyingi a va tsakile ku khomiwa ka yena imperadori va bala ni maholelo yolayo ya ku ha famba wena u nga kholwanyana i nga nyamangatlo kambe a vula leswi nina ndza famba kambe mi ta sala mi swi vona kambe ndzi vungiwa leswaku a hosi ta huma yi ta humela ka tiko la ka mandlakasi hi maholeholelo layo a swi faneki swoleswo yena a swi twile a hlawuliwile hi lwi a li nga li munhu wa ku tiva ku khongela kambe a li mfumi wa misava kambe a wu li ntiyiso se a makele hi wena bava journalist a ku tika a leswi a nge ka swona a wu ya haleni a nga wuyeli ku lava ku ta tikomba o kumbe ku fana na Kristo kambe a li munhu loyi a nga lava a ku cinca matshamela ya hina haleni loko u le molo ya Kristo la pfumela ka Kristo a hanya ni swo swi fanele ku hi pfumela swaku Eduardo Mondlane a vuyela ku ta chunsa a misava inga tiko la yena leli leswaku hi ta kuma ku hanya khwatsi. Se hi fane ku pfumela ku tirha ta kota ku hanya khwatsi.
0: Iron, leswaku hi lembe ka 60 yo mukhomeleli Mandla na Edward Mondlane tswaleliwa ku n'wajahani district ya Mandlakazi. Ku ve khati go gumesa leku ku va wanana na Edward Mondlane kutani ma kona man'wanyana makhati u nga wanana nayo muehleketa tinyingi ta ku yelana ni ku chusa tiko.
1: Infelizmente xilungu a swa ha kotekanga la nga ve ni njombo yoleyo hi lweyi ni nga mbala ni nga kona hi nga ve xikan'we ka siku leli ya ku hi vona ni 60 yun Fabian Mahosi a ve ni njombo ku se yena a hatlisile ku fika a Tanzania is 1967 i loko a fikile a Botswana ka loko a balekile siku la kuma swiku ni vanhu va nga kona seniyana a va wolole mavito a wena vito la Fabian Mahosi a mali u xiposi swa ka rhumela a billet de vau swa ku a hatla fika Tanzania a ya mu yamukela a va a hanya na yena seniyana. Infelizmente a ve nkama wutsongo a fike 67-69 na se a wa kumeka na a swoswo swi tivaka swi nga humelela loko mina ni yena a fika seniyana se a va nga hali kona kambe a marito yana ma ni fumile ma ni fumaka ni nyamuntlha nga leswaku a tirhile le ka hina a tirhile ni ka hinkwerhu fika ni nyamuntlha a tirha hi ya ni pimisa a nge swi koti ku lwela nchumu hambi u nga ya ka tindhawu ta ku fana ni tindhawu kumbe komerika loko u kuta hi Mosambiki va lowun'wana wa ka tiko la Edward Mondlane lava nga mi tiva u ku ina va tlhela va ku respetare ku sa munhu loyi a nga ni ntiyiso a ve ni ntiyiso ka vutomi la ku i ntiyiso a ka vutomi loko ni nyamutlha ntiyiso ya hali xitano se leswi lavekaka i ku va hi yingisetana hi respetarana hi rhandzana hi tlhela hi ve ni ku pimisa loku ku kati ya hi nyika a wu munhu le ka ku hanya ka hina a swi vuli nchumu swa ku loko munhu a nga hali kona ni swin'wana swa hali kona leswi lavekaka ku va hi tikholwa ka leswi a nga bala swona hambi Kristo a nga hali kona kambe lava kholwaka ka matsalwa lava nga ma siya i vanene ka vutomi la vona vanya ka vutomi la nene la khwatsi la ku saseka.
0: Yin'we ya tindlela ya ku nyikiwa xithuzu swimahu swa Edward Mondlane ku a vanhu va swa va tiva matimu ya tiko n'wina kota lava va nga tinyiketa lomu ka kulu ka siku chusa tiko leki swi ni mu mahaku
1: a swi nyingi nchumu wa ku sungula i ve mexi mukukulwela tiko nchumu wa risima loko a ku wona nyamutlha tiko leli nga hi swona ni nga hi swona ka leswi nga leyi swona so hi ku tsemakanya a nhlonge ya hina kumbe vatswaliwa va Mosambiki kumbe Afrikano hambi kumbe mulandi a muputukezi a nga swi pimisanga swa ku a nga swi tiva ku fambisa movha a nga pimisa swa ku mufuti a mulandi a nga swi kota xava xithuthuthu kambe nyamuntlha a madoroba hinkwawo ni tindhawu ta ku famba ti kona hikusa a vanhu va kuma ku hlayiseka va tirha va hanya va kuma ni movha a mabulawu lava nga ka va nga kotaka ku mahamba valungu hina hi hambile mabulawu lava nga kona a impossible hi xilungu hina hi ma hambile mabulawu ya ta hamba ni man'wanyana mabulawu.
0: Hi rona hi bongile murambo wa hina Filiberto Makwakwa munka lava nga khomana Mandla na Edward Mondlane hi lembe ka 1961 makono ka Gaza laha ka xikola xa Padere in South Swiss. Senu nyambani hi na ni murambi wa hina bava Kenneth De Castro Campira hoye hoye murambi wa hina bava Campira hela hi tiva ku hi kona loko hi tlhelelanyana ndzhaku hi wona matimu. Eduardo Xivambu Mongane loyi a tswaleriwaku hi suka 20 ka junyu wa lembe ka 1920 a N'wajahan, district ya Mandlakazi, province ya ka Gaza, a gondzelisini yani ndzhaku a hundzele hi ka mukhambi ya Bodin a gondza ta vurimi swa decada wa 40 a hundzelisini yani ka siku gondza ta vurimi a ka mukhambi ya Bodin a ndhawu a nga yi kala ka yona kwa internat siniyani ku kumeke na kwa ri ku xikwatisiwanyana kutsongwana ku na ndhawu hakunene swa leswi ya ku gondzisa swigondzwa hombe universidad. I ndlela ya ku nyika xithozo Edward Mondlane ku va ku mahiwa swa ku fana ni leswi n'wina kota makumbateni mu yisa phambeni hi ndlela ku nyika xithozo leswi nga va swi mahiwa Edward Mondlane. Hoye hoye
2: kani mambo mina vito la mina mina Kenneth Castro Campira kompatente u daluta dilibeta sabo nacional portanto ukulala mhaka okulala shungetani Edward Mondlane wanga primeiro presidente anga umba chigawa para kuchusa msambiki primeiro kulosa wangani kuroni wanga maputu Gaza itambe kulosa lawa indiset lawa ingisa kuzvezvi lawa izwako portanto kulala mhaka mumbi wa Frelimo Edward Mondlane lezvi angasuka Musambiki anganyikwa lezvi anganyikwa kumbe ngunguru akota kutiwa lezvi angazvitiwa agonza anogonza hela nyambani afamba ni responsabilidade ya Missão Suíça agonza Afrika do Sul ati afamba America America ikona angagonza ashiki mabuku akumbetesera lwe manga maha para kuti atena amaha o professor na ena ena professor ogonzesa mustuto lwe ni chiputuke cha hina olala kuti instituto de formação de professores ena kota professor na area da história internacional portanto Edward Mondlane lezvi anga tshama status ndidush hikona anga kota kuchata nesatwaina na agonzisa na achira kwachi na hanya be idipos lo Musambiki chitsungu na chishaniseka hinkurondo lo ja kuhomera mapartito manharula udenamo nami tuman nami na tsama Tanzania walawa mbili mumwe Zimbabwe mumanyani Malawi manje a programa era para kuchusa Msambiki so porque amapimo aona era para kuti kada partido ou kada organização ichusa a coisa a província ya Rumbaku yena ya Rumba wanhu la kufana na kuini lao Maputu wanomaha kuweza partido ya wona para atachusa zona ya Maputu lao norte para atachusa centro wamwe para atachusa norte enta zuno maheka si a miri novesi kuzi a madekada kwasi 60 nukulia chusikini Tanzania enta president wa Tanzania hiena anga kuweza anga vitaliwa para participari a reunião das Nações Unidas na América na ikona partido lei Tanzania unani lezvi angafamba afambi ni programa la ya kulawa Edward Mondlane lezvi angatshikira zva status unido zva participari mareunio lawa ndipozvi apimisa lezvi yakuti tenga kumana Edward Mondlane kunene anukuma zva mutlamusira ndendekaya kamina leni ya kune partido yakune wamusambikano niwamonyani tambe wangatsutsuma ti mahanyera amukurona wakona wanyingira Tanzania portanto programa ikakona seni yakwanya kamina wanhola wala kuchusa Musambiki manje hati kumbe wena watambe kota unga Musambikano kumbe utazvikota kuwavhuna wena muvhunana para kota kuchusa tiko ramwina porque hina zvaichusikiri zvasa I president wa Tanzania aula Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane a final. Então Eduardo Mondlane.
0: Ko Nyerere.
2: Nyerere.
0: Julius Nyerere.
2: Nyerere, Julius Nyerere. Okay. Então leva ngazwizo ko president wa hina Eduardo Mondlane. Leva ngazwizo tino chekela chifuni cha yena. Atizwa nanzwe na kuli mesh. Kota mina zinga msambikana. Hichini zifanela para zikontribuire para tikula mina lihanyo. Kota lwa Tanzania na wahanyako. Ni pronto. Então, 61. Eduardo Mondlane anusuka kwa tsalwa ima feria. Mas era para kutiwa kwa tsiki mahanyera wa msambikana. Hichini para atualizaris. Kunene mejanota ni gezo la igreja Suisa. Kota faz conta murangueiro a igreja Suíça para que tu hanga muito quase nada. Leu hanga chegar a o cumar de machaca é na fam para o mundo da fam banco a joana que tu conhece mesmo a moçambicano o chanel seca. Eu não amarrava por aí, eu amarrava em conta maputo queijo, amarrava em mastrate, eu amarrava com ninguém. Não hanga comigo, nichibaro no cubi o acanto. E pronto. Leu hanga querer Eduardo Mondlane se sentar. Então seninha já. Anu kombera na tamina tengi zifamba kaka mina jangana wantirwe ndali ha wena lezu tsama kube yakira kube wala watira ini kambi ali tengi zifamba mina ndotizwa nanzi kuruke hitiko la mina ndeli shani siwa ku mina nzizoni ni mina nzochi akuhunza lezanga dzibvira Julius Nyerere tobita kuini wamchusa ankama anga chekera Tanzania kunofa chikonda kunochekera nkunguru ama emokera nga maha msambika nungofungo fama shaka hina kabdrigado yuwana wanga tala ngofu nila wanga shikapari masakiri demu eta wanyingi ngofu nukomika Tanzania wamwenya nima nga msambika wamwenya mkere Eduardo Mondlane huyano Eduardo Mondlane akamuseti mhakata ena mina nzitigla para nzitakota abjira kweza president wa Tanzania Julius Nyerere já a magalhães não ganha dinheiro aí, eu não zitei, zitei, para zitanguei na já o grupo é angano a minar, cara está, já desde o dia saiu uma informação de modo, uma informação anga matilisa para dar conta o vida na lá anga Zimbabwe no lá anga Malawi
0: quando
2: então pronto, o camanga changana já. Aí eu me não estou a tingo já, não sabia que não, mas eu estou a ligar. Eu ia gás, mano. Província de gás. Mas, não sei o que eu vou fazer lá. Já lá, eu estou a tingo ali. Não, eu não também. O programa aí, agora, eu não sei o que eu vou fazer. Já é quando eu vou fazer uma burra. Uma polícia, uma burra. Depois, eu comei com a curicula veca. E vira na ramanhane. Bota uma quatsima do outro. Ano vitana kwami nkuru mahi wa ukana para tama hadoda tambe avonetera shaa tukona wanga tangana nwa mwenyaru wa lungunyana wanga takubili ya lema wa elemao wanyana punto nda 25 di juli ya 62 mahali ya rinunia ya ushangana
0: kumbi wa frilema
2: para kumba frilema kuni zvinyingi ngofu zvingauriwa mapimo manyingi ngofu amangachiriwa maopini yao kuzva kuini ini ndo finalmente ndoti kuti ndikunge mazvitiwa mwina hina yopaliwa ngofu ni walungu rahi kuini imhaka ya kulingina haipatsa haikumananga haikumani kada munhu ni munhu akupimisa kuti mapupikezi wangasenia hiona mwenyane ayo akoronoro hiena kuvuma umapoto tambe awanyika example. Exemplo, Riley. Lá o afambá, com a outra que chega com o Somário, com o afambá que chega com a brigada. Mas olha, o time corono ia na lei. Portanto, aí o umbano machaca. Então, para com o umbano, a partir do lei, aí vira no culto. E frente de libertação de Moçambique. Cada cama nem cama e tirar. E tá tirando uma frente aí. Mas para com o chusa Moçambique, dê. Ó, quando em guisa o cano, passou no culto, irazão. Uma faca zela, a presidente do Ghana, caminho por mar, na ilha Julius Nyerere, na manhã, a no comer no quintal ali, mas isona, mas chega da conforme. Depois daí, presidente Eduardo Mundia há numa declaração para nível nacional e internacional. Agora, ei, não é nada português, já combeira ainda. Me respeito, por já ainda, já lá tico lá ainda, e te mandar ainda hoje. Então, como é isso a declaração é uma português? Ah, mas eu te mandar ainda, ali vale a pena a resposta já. Vale a pena dar independência aos macacos, porque o macaco coordena do que vocês. Reconanga, vuxa já nervos. Ari, afinal, em cano ranga não.
0: Mas começa a rena, é de rau.
2: Vale a pena comigo, cuchusa que rau. Em vez de cuchusa muina, porque muina é mucumano. Porque de rau nunca pensa com iwa, todo tu fama da iwa. Reza a pensar com o teu rato, fama. Imagina Moçambique aí combinar nada. Então não vale a pena comunicar com a independência. E quando a ganha que era já nervo a organização da Ferlinha. Não, não pode ser. Afinal, em Canungo, já que não é mulher de rei, lá no que o rei era o rei, o alarma que dizia. Ritadawa, Ritambeira, nada. Eduardo Mundia, nada. Tio, já rompem o ovo, aí um bane, mas. Nianzaimbe, mas. Ritacota, lá.
0: Ritacama bolo, Ritacas bam.
2: Aí tem esse bam, chupa na gente bam já. Mas vamos estar com uma mulher de rei, e neta chupou. Pronto, ficou na unga. Uma madota, uma gafamba treinar, a gente. Uma madota lá, e sungura nipi.
0: Ok.
2: Ancama em gassungura nipi. A coisa, uma portuguesa, opimisa, opimisanga, Eduardo Mundia em Moçambicana, ali imundo americano. Só aí a tavuna, o Moçambicano. E só não capimisa. Então, vale maneira, então, aí bem mundo.
0: Mas a minha mulher mongia na minha sangula nipe.
2: Na minha sangula nipe, na sangula cutira de segurança. Mas uma portuguesa, mas é para mim, para ser complicado. E ela ia estar vunda uma muçulmana moçambicana. A homem me sangue de moçambicana. Então pronto. Já as marreganga. E pronto, mas uma portuguesa animanga nada. Sempre há uma segurança, quando que era o mani-mani, ninguém era uma base aí, vamos com uma zona de liberdade, zona de liberdade. Lá na província de Cabo.
0: Quais os espiões, o português?
2: Espião, exatamente, aqui saíram os espiões. Ninguém era uma base, os chungueteiros, atrapalhados na comandante, uma raína. Então, até 1967, como é que a parte que o cara com os bananas já não já, anzene com a filha. E marca lá uma segurança, lá uma espionagem. E quando a gente organizar, já, segundo o Congresso.
0: Uma chede, Anias.
2: Uma chede. Congresso lê, é para promatar, combater contradições atacônicas no ser da filha. Não na programa é Congresso lê. E é verdade, não é o Congresso. Já, Congresso lê, no renovar um pouco de estatutos, para renovar os métodos, uma comandante, de mudança de qualquer coisa. Já. Então, porém, Antiro Angamaha, Eduardo Mondiano, Antiro Arrombe um povo. Já, portanto, porém, mês depois, Leis Angamaha e segundo congresso, numa espionagem lá, o que. Também o anular plano já, mas é verdade, nunca engamou o outro mundo lê. E não engata a gente. A engata a conta com fuma com isso. E uma coisa, uma pima, uma corona. Então, leve, zinga marreca, já com infiltração no centro da Ferdinand. Infiltração, pode muito, pode falar dessa infiltração. Quando já com gamarra, até 63 de fevereiro de 1969, açúcar e amém, Eduardo Mundia. Portanto, mesmo que açúcar e amém, a luta continua.
0: Ah, mas por que isso? Mas eu me sinto com o leve, mas eu me
2: sinto com o leve. Até quando eu me sinto com a festa, eu me sinto com o ovo. Anzene Lomo, Moçambique.
0: Mas por que isso?
2: Hangue também, lá ele é o próprio Portugal. Quando eu me sinto com a festa, quando eu me sinto com uma coisa, uma alegria, e não comigo, com a saca. Por intelligence kuti sha izvikotire lo America no resha pronto ha ola landi wa musandikana ngata zvikota manje sha zvitsumbure diposho mafamba kamalendo zvitsumbure kuti ana afina musambikana manje musambikana akona kota anga gonza ngofu sha mukotire ha pronto e por isso então tiro a Eduardo Mondiano uno mahawa hombe ngofu
0: basi makono ngwana kota lava munga kumekana mukari mugoshometa hi mapimo ya leswi anga zvipimisa Edward Mondiano unga hekulu akasiku chusa tekuka ukhinya vesi gamputukese intro munhu mu mahaku kasiku vanhu vaswa vativa matimulawo ya Mondiano ku himani Mondiano zvinhu zvimahu zva Mondiano mu mahayini lomuzvikoleni ka miganga
2: hina makombati ndidaruta dzikuteto sanasionari nikala zvezvi hiri mangeni kwa Mondiano nemapimo akona a Mondiano portanto andiro lezvi amahaku zvezvi yalaura neunokoisa lawa wapartido guverno para sempre ingera lomuzvikoleni yangena lomuzvikoleni lá com uma força de defesa e segurança e o adjudicatário antigo Eduardo antigo com a marca Eduardo Mondiano antigo o fanela com uma rua para esta cota sempre e com como engira o chosseca na região dele
0: e hoje o Gonzo nga chukuma ele acabou cumprindo com Eduardo Mondiano Eduardo Mondiano antes que ele mas chamela manene até a depressa não vai na vai tu gamosambique kasi kuchusa tiku leki hichi chigonzo munga chikuma lahu i determina sao
2: chigonzo cha hombe ngufika chikuma podi kurala kuti haimina nzo chikuma chigonzo cha hombe ngufika chikuma hikuranza kutiranza wena uranza angana mezu nukuru ukona kutama mugangeni ni wamanyani wa vizinyo muranzana para kuini para zamanzi kutanya mungu mukota kufunana
0: Unidade.
2: Isso chama se unidade. Ele é unidade. Amanhã não pensa que de unidade é que de reunana base pontia ponte. Curaica unidade em Yameni. Unidade é que o Zwana na choco chama se psicologicamente. Ima ha unidade ali. Para que se desenvolva. Ima ha jahina. Porque jahina mesmo. Porque uma portuguesa não é como a que de reunana anga coisa. Anga mais civilizado. Anga com inimigo. A jucota custa. Hanya bebe. Então, hina chigonzo inga chikumona hina é para kuhanya bebe. Ile civilização ihanywa kulomisa wenu. Ile civilização ila ekapo. Mas para kuma civilização ngata ikuma wena wechi. Tengu ikuma ni wangana. Ikuna kuma ku experience.
0: Izvona baba Kenneth Kampira mukombatente lwe kunene anga lwa kasi kuchusa tikulegi nakara landzela leswi kungahe wonela. Guy Eduardo Shivambu Mondiano kasi kuti ku lega Mosambiki venu muka kuchuseka nga ukhinya vesi gamuputukesi nga vakioneka kuhundza ka ntlhanu wa mazana wa malembe 500 baba Felisberto Makwakwa loko u cuka Eduardo Mondiano wa nyikiwa chithuzu laha a nga tswariwa kona hi laha ti vakhokwana kuma hi ri zvo karhi ndhawu ya matimu ya ku vanhu vanyingi va famba va tiva swa ku kasi Eduardo Mondiano mani va kuma matimu yakwe hi wonela ka wena ko njhani wa nyikiwa valorisation wa Eduardo Mondiano unhena leganga gima ka tuga Mosambiki
1: ekani mam bonga kutwa a xivutiso leswo a seniyana a nga tswaliwa kona ka n'wadyani ku kona a ku lavela ka ku yina kuma hi ku twela leswi nga kona sweswi swa ku nyika lisima a xitatwa xa lava ku yina xixili kona seniyana lana a nga tswaliwa kona a ndhawu yi lunghisiwile kambe a xi sina fikela xitatwa a lisemola likulu li fanele ku lumaleka i ku va hina hinkwenu hi swi tiva swa ku loko a nga vanga yona mapimu ni swi kota ku va a hi patsile tanihi vana va tiko lin'we la Mosambiki ni nyamuntlha i na haha swoswi ya hluphiwa emaputukisi se ku lakula ka swilo swa wena a ni tiyisa ya laveka swa ku lavaka ku va kumbeka swilo swinyingi swa ku swa ku Eduardo Mondiano hi yena a muhuluxi a mulamuleli wa tiko la Mosambiki ni malandza yakwe ingaba combatente da luta de libertação nacional. Ele se vai se combeca agora só em quase Lucia não chamasse de uma primeira dor do mundo. Cada um em calicima. Eu sei. Ele só sala com o sumele. Ele só sala com o calicima. E não vai competir de Bertão Nacional. É que a violência é ninguém. A cau que venga ninguém. Questo è giunto su Eduardo Mondlane. Cambe quella che cunna in quenu. Anzini ca fuma. Anzini ca cuagna. E ven mo nella pun so casi. A tu quelle lì li fanno quelli fammi sa qui. E le spuma le ca quelle ca in smangilo quali sima ca Eduardo Mondlane al con. Na casi li cona. A ulile se mungano wa mina lano aku ndzeni ka kuva hi mali swi dodo mulana anga hi fundisa swona ntiso le alisila pfumeleka ke ikuva kuve ni lirhandzwa lirhandzwa ya primera cosa ke pod muni loko nga tirhandza mbuwa loko famba xitaratweni vukumeka ku nghena lisima ipane kuva hi rhandza timati Eduardo Mondlane. Sasekisiwa hi ka kunene liniya a kaya kakwe ya podia ku ta por exemplo ni faculdade logo ni kalisima swa ku munhu loyi mugondzi loyinkulu ko va ni xikola secundaria ke va ya ta 12ª kambe leswi non basta i na ku ta ku siku ni faculdade qualquer que fosse a faculdade. Se sociologia, ou agronomia, ou engenharia. Acho que eles tinham que começar a conversar. Ah, conhecer em cima lá, porque o Eduardo Mônio lá. Acho que eles cima, só o combatente da libertação nacional. Logo, a fama só que ele é o combatente. Ah, até eles falam conhecer em cima lá, Eduardo Mônio lá. Swi nyingi nga swi vulavulaka hi ku vula ku nyika lisima ka Eduardo Mondlane. Swi lava leswaku hinkwenu hi tirha. A exemplo ya ku nyika lisima ka Eduardo Mondlane. Kwa se mi nga kona nyambani n'wina ni xihlovo xa gaji natural. I na gaji liliana. Ini isola usaku i refineria. Leli nga tabeli refineria wakulani lgumale angalaka itiko inkwaru. Example, abanlava wanga shulezi, wanga mekula, katuri, wanga Palma ni tindawa tunguani. Vanga atet mbimanik empresa li vange i onerenga laka gaj. Inetewe liko. Soke liku uma gaj inkuenu kosa. Iku nikali sima la mtire Eduardo Mondlane. Ena kulini fabrika la mafugonj. A gaj e kufana ni abotisi li kelo bala leso li fana ni nyanza tuuni li atsivela kamu na sheka abotisi di gaji nyanza tuuni e shilungu so kualkir muni tipia a atsivela a sheka e kunye kali sima leso ka Eduardo Mondlane. Nzinga uli hamulanzi tanzi nyimalana kambe akunye kali sima ziambele ashifananiso hii mbi itale inga kona seyo la gaji natura kulaweka refineria lili inga tachincha matame la gaji leswaku li kumeka li hangalaka hi tiko hinkwaro. A ku na mun'wana, a ku na mun'wana, kasi hi vile a ku va wena, mina, hina hinkwenu hi kumeka hi tirhisa gazi leri.
0: Hi rona hi bungile. I ti kona ku hi nyika mole va yena ku lori ka maputsu ni ka gasa loko muhini swivutiso swiserial makwakwa swin'wana ro xitino buter ka varhambi va hina ndzhaku hi ta vula mole wa ku hi amukela vengiseti va hlengela ka bulu.
3: Ina oitores na oito minutos José Ariel makwakwa nakona ku nga va mengiseti se a hi fikile tlhelo la sena. Kambe xivutiso hi ka Gaza xi ya koka yena papayi Felisberto Mondlane lweke yi nga kokwani na yena a veka ku loyi a nyimpile ya ku ta khulula tiko. U vulavule leswaku va u ve u kumana na Eduardo Mondlane le xikolweni, kambe hi magumu na wena loyi wena u kongomeke le Tanzania. Ku kongoma ka wena Tanzania i mayelana ni ku va u rambiwile kumbe ive ku navela ni ku twisisa marito ya u tsweliweke.
1: Loko ni ta va ndzi hetile a ku funda a nsindu primari lomukaya ka Gaza, ndzi sukile ndzi ya sini ya Lawrence March a leswo leswi nga vulisiwa xiswona. Ku ni suke siniyana ndzi endza tshamaka tata mamani wa mina kweni kuni atiwa mamani wa mina nga makwaba wa mamani wa mina. Se a rhandza ku ndzi vita ya tshama hi bula aka mabulo a bula ngopfu hi timhaka ta nyimpi. A ku ni vayakelani va nga li kona se ni yana va wulawule swona xa ni swi twa. A kumamba ndzi vita hi mikama magambo ya madezi ya 9 hours. A pfula radio a ni radio itaxi a khoma a voida frilim se a ndzi gwela leswi nga seta leswi nga la se ningi se bof phamina leswi vulaka lani munhu lweni ndzi mu tiva mina ni mu tivile lwi dwa rilimo lani mu tivile ke se ni tshamisela ni nga swi mbalalana a ku yena phamayetsa ka xileswi i ebo se ni nga mayesa ku ni ta famba ku tuonile ta dayiwa ku ni maphoyisi wange pidi lo u nga tshuku vula swaku wena vayingiseta radio ni nga ku ve ni ku pimisa khwatsi u ta fika ni ta ku nyika a mapimisela la mina hi tshamile swimese swoleswo ndzhaku ka n'widuxani para 4 months a ndzi hamba a ku heta a leswi a ni nga limiti ka maputukezi ku dyondza loko dzamba a va ku hi kintiwani yamukele decima class loko dzamba leswiyana swo polipola phambeni famba Portugal kuse ku no nga kuma ku dyondza madyangu ma yi nga ta famba Portugal entan a ku leka ku va u ya a vuswonchweni sa ku famba vuswonchweni wena loko fika siniyana u nga tshuki loko wa mi langisa a koloka sawu u langa a zona la sulu kumbe centro ku longa u ya phambeni sinena ento foi assim mina ndzi langile ndhawu ya ku loko ni ta va nienhle ya preparação nga ku trainara a ni nga yi tivi swaku hi kwihi mito swi vona ka xiphephalo kandulu to ni langile kandulu kandulu leyo kumbe i ndhawu yi kumeka a provinsa do Niass yo ni famba ni a fikela kona laha ni nga li kona a ku ni bazi la frilimi lalikulu maxani kumbeka sima de 10 para 15 kilometro o máximo msawizi entan hi humile ntirho hi famba ku ndhawu li va nge xamba a xamba xita mesmo nsima do rio Rivuma insima mesmo a ku xamba va xamba lana rio laya utor la de Tanzani a na wu yanga mina no a tsemakanya ni famba foi assim i mama yela ku fika siniyana a ya ku va ndzi ngo rhumiwa nata se actually kona kwesa ani mutivile sintwani leswi nga humelela sindzi kumeka ndzilini ku vaviseka ati ni balika to bevova loko a hi ku ngheni switivi swa ku phalaswa nga swi balaka le ntiso o ta humesa kwini kwesa luyana a wu bula na n'wina lana.

0: Aló, Moisés.
1: Mina Fernando Ameriku Bamini lomuka amakupulana.
0: Eswana, ungangena makhena.
1: Ah, hina tikuleli la hina leli. Mavonelo ya munjani? Amatiri. Hikuva sweswi hi nga tshama hi ngetetana, hambi ngopfungopfu mina ni li maziwile hi vo va mutshambukano lava nge va kona, va nge va ri namo la. A ni na xipfuno ni xin'we, hambi na nasikana na purisu nchumu hambi yo leyi va nga yi siya maputukesi ho hi setela ha hoxa, hi dlayana ha hoxa. Tiyindlu ta mina va hi file manje va le va mutshambukano. Purisu tiko leli mukolonyi wa ha li kona, va kona va tirhisaka mapimo ya mputukezi hi dlawa hi ngenanana. Se ku na independence ya para vona vo lavunga futhi leswi swi nga kona sweswi ukolonyi ni nga kona ka tiko leli hi nga ka mina. Purisu mina van'wanyana horse of prayer ku tlula leswi futhi va nga hi maputukezi hi leswi ya hanyiseriwaka swona ka tiko leli. U dlawa u li kaya ka wena u nghena nandzu. Leswaku hi independent na hina independent hi yiveliwa tihomu hi teketeriwa swa hina mukolonyi wa ha li kona futhi piori ka leswi a nga maha mukolonyi hi lawo mavonelo ya mina. Ha hina van'wanyana hi tsake ka siku leri hi ka xihundzula hi ka tihlanisa hi leswi.
0: Bye bye. Ku na ni Mungiseti senu nyambane hi ta va mu amukela. Hoya hoya Mungiseti. Hello. Ne atswete mukeli. Maputo.
2: Maputo ni amukela muyingiseri muyingiseri randzeka hoyo hoyo lishile.
3: Oh, lishile. Arrad ni tambiki.
2: Inaka. Amavonele ya nwina mali yini kale siku le hamba neke mangwana.
3: Kusungula no bonga ra Mozambique.
2: Eson.
3: Ni ramba nwini lota nwina va modladori no ramba va investi va Mozambique. Va le ka ndu.
2: Impela.
3: Ni ramba nwina va yingi ava ni va yingi va Mozambique. Ni bala lisi. Edward Mongane lisi anga ala va swona. Swi ma hi gi lo Mozambique.
2: Eson.
3: Xa ku sungula a tiko li khululekile mandleni ka maputukezi. Ni khuluma ni mahalesi hi kola ta mintirho ya Edward Mongane. Loko a ngheli yena a nga tserhama nombudu ya ni khuluma. So leswi seleke ku tsalele vatukulu va maputukezi fani ku mama kwako.
2: Na yingiseta Isidro Mbanzi.
3: Khani mamunene. Abatukulu va maputukezi hi lava va tumbelaka phakati ka bange la sirilimu. Va tipfuna vona ni maxaka ya vona va nga pfuni a xifungu hi lani Edward Mongane a nga lava hi kona. Ni nga khuluma hi mavhiya di aseso a gezi benefisiya ubovu zero. Hi khuluma hi magezi a gezi benefisiya ubovu zero. Hi khuluma hi swibedhlela a gezi benefisiya ubovu zero. Hi khuluma hi xikolo a kovhidelo a khuluma hi ka n'wajahani. N'wajahani na mpudi ya vana va ka n'wajahani kumbe vana va mayikakazi vafamba va ya pfuda enyambani kumbe maputu kumbe van'wani maprovhinsa divhiya va ku yini va pfuneka hi tidyondzo leti ta univhesitidadi ti nga tona hi ni swikolo swi nyinga ngopfu univhesitidadi Edward Mongane maputu univhesitidadi Edward Mongane enyambani a swona swo wena makwako a swo
2: impela
3: purikiki na useri univhesitidadi Edward Mongane district di mayikakazi inga kona primeiro fundador de Brasil, frente do Brasil de Moçambique. Inga kona kamongele ka kona sedi manje akaza mitsondzini nada. Ivitaniwa lele hina vinyi va kona va manje akaza no vinisisi ya mu de nada. Sabe? Hina hi nga ndzi ka politika. Leswaku hi yambele ni xipa xa ku tshuka. Hi bukele ni xipa xa ku tshuka. Leswaku afumo wa firilimu wu lava yini ka xitshungu masi invisti pisowa aki dendro i nga va yini i nga va woneteli va mapimu ya Mongane a ni kuma kuhile ba mtaka ni pata ni ntamu ya basi kaliza sawu andu ni kati kula hina ni wana ngufu ngufu lava ba wone jela kumapimu ya mongani aifirlimu ivanu ba wone jela ku au kona za mongani unamina wana makwako
2: ni ingiseta nukutuwa iti ntlela
3: ahi pata nini ni wone tela lava ba ulisaku au kona za mongani lava ba ulisaku asirlimu ya hina ya Mozambique hiva sikalizara asirlimu kata kura kinye viza vano kata kura kipa chitongo na imunu inga ntukulu wa mpotu kezi kumbiko kwa niwa ye nanga ni mora ni mpotu kezi mama niwa ye nanda hiva tukulu wa mpotu kezi lava ba kinye viza vano asitongo chalo Mozambique kukumbi nika muwanela nerivalini nila kupala kunle aloku yangula usungulu wa ntirwini aloku yangula uminyiwa alani para uva benzi limu kezi zaku kanimamu kanimamu kanimamu nada ahi pata lini mamu sambitano ilwa mwina vanti mushkomba tendi na mikombela misia ukona za mwina mwina kara le misana babile meijonzi sa nukwenge mwina mwina nyikala jivududu la mwina nada nina ula uli nukwenge mwina mwina tika kufunda mwina koma jibamu milwa kudia nina likona kudia nina kufu viva combatente de libertação de Moçambique é a ipata nene minga miele lumba kamaroni yawo lola kumiula ula miba gwela miula ula mithi hina hinkele u jivuta dzila hina a hina lava ku hlupheka a hina lava ku tikuli hlupheka lava ku tikuli ku yini hi hanya kwasi man kasa li vatukulu va maputukezi inga lava vango yini vakhinya ra ku xitshungu hikuru bisangu ni swin'wanyana a yi firilimu i vatukulu va maputukezi makwapa ni fambeni ndzi durubandi va ndzi dlengele bombini
2: enyambani
0: senu nyambani hi ta khumbuxa ta number 4086-3959-5967-7 mongiset
4: gaza a ni mongiset ya lo se brother man ku sukela kwini
5: exikani papa lixiwa babai
4: lixile
5: a ni lo sa maputo ni lo sa ringisiti hinkwawo no bonga ku ta matimu lawo xibiliwaku nyamuntlha ya vhuvhuwa hina mongiyani wa ni kuma papayi
4: na wu kuma
5: ya vhela un'waku leswi a nga swiyenge papayi mongiyani wa ku swiyengela ni susi a tikulele livrovinento manje hi hina hi kona hina va xikurupiyangu va ku lumaluma hi tolo a lwile a yile a yo dyondzile a famba matikweni a ya dyondza vutlhari a ya vuya ta
4: a tsutsumile
0: senu nyambani ku na ni mongiseta a hi khwena ta ku heta va hi mamukela hoye hoye
6: hawuseni
0: baeti a vi tiutshwela ku hi mongiseti wa swi kota ku va ungena ka ndzuti wa madota
6: a i fela u khumayo wa le nkhumini ni vulavula ni lipola baramu la kwala ka bava izidrumbanzi
0: ya
6: a mina na swakutala no bonga ni tlhela ni ku vhiva frilimu a lexi mina ni nga kombela xona ngopfungopfu a leswi a nga swi endla mondlani a nga swi endlanga para yena a swi endlile para u kona la hina nyamuntlha hi tiva ni ku papila wa bala u li kola kaya wa fona u vulavula ni munhu a nga kuli ngopfu swa swinene a lexi ni xi kombelaku mina ngopfungopfu a mantigo xikombatenti a xitshungu lexi xi nga ni mabazara va xavisaku va ku yini hinkwaswo soka ni nga ta tatela hi kulana ni ku dla nkama a ni kombela ngopfungopfu leswaku ku ve ni ku hi yengetela a disinvolvement ka tiko la hina leri hi khoma xikomu hi rima hi nga dependele swa matiko misava ya hina leyi loko ncovuka ku ni macombe ku ni makhwava ya ku hi nga rima mpunga hi nga rima mazambani hi nga rima swimati tinyala swinyalani hi nga dependele va matiko hi disinvolvhela swa matikweni hi nga haya hi ku vhela hi nge swi koti hinkwaswo hi lexi ni nga ha navela xona ngopfungopfu ni ku yiwa ngopfungopfu ni wukhinyavezi va boruladori vayivi yini leswi a basa hi leswi ni nga ha navela swona ngopfungopfu mintirho yinene a hi phokopheleni ni ku viva frelimu a hi tirheni
0: bongeli felo
6: cyao
0: cyao ka gaza
4: ku tamba maputo 28 minutos gaza e numa set ya lo se blana mano ku skala kwela
5: blana João Marques ama boya zongwe
4: isso ngena makene
5: mina ni muntsa wa ku tsabe wa tipusha independence kambe ke kona kati ye pita ja sei zang mekene ni nde zang la rifuni zama kola ka
0: he wala wala he Edward Mondlane he wala wala he Edward Mondlane
5: ye na ntshai sa istora sa yene kwa yena nga kulula tiku
0: yeah
5: Isso anda a correr lá fora na babadia. Assim lá deu um teto nem. É cova. A kuna já chiu é anda cam cam caura pas. Isso se ele fez tiara a cam. Andi é na caura pas. Anda ele tem. O que é ele fazia? Andi é mo bo isso está dizendo anda o bom. Quando ele colocou chega a ser medicado. Cá crédito da que chega aqui. O que mais é? Cuma yuwa hii ni kuma tukula wa mashala kukizi kukuma kuma kama wetenda. Huku wanda subuwa ni wa mfumu sole yuwa kukuma chukupa chukupa chukupa. Luka aliku heka kunende yee kukwa nuwa hii na duwe anga duwe la chukupa. Ata kutunu wada kwa chukupa vano kakizi na mo. Te kumbela nawa wanga hee saka nishi. Wa ingi sanga luku vula vula mahale nisa makiretu yae na mahale ya usi wala. Ukumbi umpa mati ka apaka tika tungwe tika tika maa kumbela kubandanza mteto lui kumbela kawona haiva mandi ukumbela sinashura ke kumbela kwenu bandanza suwana nisu sa kumeka ku sinu uko lui katikulu kumbela akwa hama kakezi kumbela kata wa ati kambe kuna lolo mbuzi zita kukimeke kumbela kwa sen Oti la masiku mambini. Aishone sabu sungula lese. Ntamu irila. Eduardo Mondlane lo anga kusha. Ati kuli. Nesha kulokadi kona. Asunga taenja ya kazi. Asaundiri. Akula ndiwa. Ndawa wanga limanda. Afaka tukati nyi. Bilo kwa wanda lese. Lokadi kwa Mondlane. Takule nanga tafulanda lese. Asupuni sa kutala. Soko mekama jirupi. Akale abo lanza majoropa la ukungali wati nyipiko. Kumbuchi nyimpati kia kwati. Abazi la tiku. Lile kwati. Luma kumunitati. Ama lokalitati. Majizi sungu la distriki so. Singama distriki. Waibu nili nyipi distriki. Pe. Aufumu lili venga kundi. Isi jarita Frelimo. Ufrelimo. Ani falou com a minha respeito, a fama e respeito, a será que foi piwa, um ganang a prazo. Mas isso, se você punir da base, vai um culaco, vai falar fredim, e se ela se encontra, tá bom, leva na daia. O papá, se o piu, leva a minha culaca. O meu cunhado, no copa. A lavanda cuja vai, lavanda honesto, a vai. Lavanga ninti iso avangeni. Ungena vandanga suganyula ilo wangali jerasa. Kasi ya kuhike kumbira nyanda yeyo kadesu.
4: Eso wana, kensil. Kula kuwaka ita nyese lavangani. Kambe ina oito rejna 32 minutos.
0: 86-79-59-67. Kumbira ku... mungisetu lukufona uula uula hakunene shaku aka kwa ta helu mungileni ya kuhibula himungani luya nga tingetela kasuku aka tiku wa chusati kuka ukinyewezi munga heku humalingeni kuna mungisetu ya senu nyambani oya hoya
7: oya hoya mwana ngo
0: hivu wana
7: mwana mzo uula uula eseno kurizamento di zavra
0: hee avitu
7: mzo uula uula eseno makata Tanchanga do logo singa na unya muncha.
0: Avitu imani?
7: Eme na Rostin.
0: Oh, hizo wana mama Rostin. Wa kukwata unge anaka buluga hina nyamuncha, buluga ma daughter.
7: Oh, zanjena kutu. Ambile suruka kuna nga nga nga nga nga nga nga
0: nga nga. Hizo wana. Tuwa saseka, gezuga wa sati, gezuga ukamuka kwasi.
7: Ate maka leti, baba leti. mina ababa lewe anga wula wula gihwane sweswi ndza muzwile ku ati mhakata Edward Xivambu Munjani mina nanza hi nwanana ndzi hi swi mhaka ya kona ababa lewe a hi zamele loko ka tikili ga hina heza hi kumeka hi ku hi hina va muyeri mutambikane ni mani ni lava va mantibiki xikumbatenzi hi mhaka ya mani Edward Xivambu Munjani waje sha papai wa mina
0: ta kuma
7: ya tsha la sangula ababa lo anga ula ku a mfumo a hi wono mahaku leswi hi lava hi vata ku vata nyima hi hexa vati mhama papa ka jesu tsela ka holovi wa kambe hi kuna ni mapati ndi manyingi mama tsumeka la vandu vale va kare namu vandu va ka mani manyane wati wa mapati tsha hi kwini hi to kumeka ina nai na hi kumana ku hi wumbana maji ai ra xputarini bava Edward Xivambu Munjani hi yena anga hi kulula ka tikuli se za hi ta kumekela hoti maji bava liya a tirhile ri nga ta ka zwiwula wula n'wananga ni rivaleleni
0: hi rona hi bungile Mungiseti Roxtin Frelimo hikwana hi yona yi nga vumbiwa hi Edward Xivambu Munjani kuma loko la ku Edward Munjani a nyikiwa xithozo
4: Horace Romão na José Real Macuacua Matlarias e Cuva emissor provincial Liga Gás com garcala estava aqui a famosa Liga Direct depois tinha estava a sentar para com Mabulu Mava Ma Nima com garcala Milan Cuva
0: 850 está a começar
2: Loco e Gama 850 em Caruá com a minha mulher a Munguiser a Maputo Lixile
8: Isili kandi manu makwa kwa ni rivaleli kwa sethu
2: nakutwa Isidro Mbanza
8: makaili yako hina hi yo tsaka hi ntamo ku ri masiku ya manyinga hi nyiki wo mukhandi wa ku hi khuluma hi tirilimi wa ni twa madala
2: hi swona
8: a loko ku firilima hale ka polisi ka kora hina hi vadyuweli va tirilimi madala loko hi wona tirilimi hi hlaseliwa hi munhu swa hi vava se hi lanya mudyala como ele acaba a fundar, já não colme esse longo de uma regra, de uma corda, esse TV não bala aí, não vai tomar uma boa uma guaco, não é?
2: Impera.
8: Mas de como me deu a corda na ilha, zela mapi, mulher não na veio a nela, anga cola aí me, aqui cola Moçambique. Ele vem para lá levar o, a maculma dele aí nem pode ir para lá, aí fundar aí nem povo zero aí na, mara hatsa aí me criar trilhinho tudo. Uni vanhu va nga khokhomela lani ka bange la hina la va ku tivisa ku a politika la maputukezi va ganyaku hikwalaho ku nyikiwa mali hi maputukezi va hohlota matimu ya mani ya Munjani hi tikeni hi phufula lava nga rhumeliwa lavo va nga swihlubu lavo vo tala leswi hi vulavulaka vona va ya hamba balasi ni magambu swa ku xitshungu xa rila hi matitudus ya vasila voya lava nga ndzeni ka mani ka bange la firilimi futhi ka ugamu ni ku gaza hoye babayi
2: Isidro Mbanza kasi ke a suka a baramu ni kongoma a Nyembane nkarhi wa ku va ni nyika makwerhu hi Nyembane lexile
0: hiro ni bongile José Ariel i chikwana ku hi ndlela leyi hi nyika mole ka varambo va hina leswaku va swi kota a ku va hlamula swihotiso mavonelo ya vangiseti lava nga hlengela ka bulu ka suka nyamuntlha hi ta sukela ka Gaza hi rilela ku ta senu Nyembane
9: i ku khensa a ku va muta va ma hira mbile hi veko na leni swa ku va hi ta veka vumboni ka vutomi la professor Dr. Edward Xivambu Munjani kula swa ku ribonga ku va a tiko liveli swi twisisa swa ku loko vanhu va nga tinyiketeli ku tirha va to va nga guha la ku tirha ni wulile mina ku sunguleni a tiko leri ni 65 million de terra arable yi lava a mavoko ya vanhu ku va va tirha a hi tirheni ku va hi ta tsheketa ku va hi cuka se ni hi cuka se ni ya leswi nga ti hayisa ndhawu ni na ku lorhisi nawu leswo leswo ku lava ku va hi tirha a hi tirheni mina ni van'wana inyimile inyimela Frelimo. Afrelimo Edward Mondlane, Edward Mondlane etiko la Mosambiki. Etiko la Mosambiki alivileli liti lavaka litira litira ku valta likumaka litlakuka swinene. Kani mama.
0: Bungile hela hetva ku kona ka Gaza hetva hlukana ni vena ku lori ka Gaza ka siku va landzela tinwanyani ta kuela ni upalo xilahara ra Mosambiki ta simama ni bulu ga hina ka maputsu ni senu nyamba ena ku lori botela bungile tata ta wana gonyani siku
4: isona bye bye
0: bas senu nyamba ni kama putsu asimama ku va hi saphambe na bulu tshikona ku hiyamukela mungiseti lwa sindzisaku hoya hoya mungiseti
10: gichile ka
0: bayet
10: ivukile na moyinuma
0: ikona avetu zwala ku mungiseti
10: mina ndzi zwala lomu ka malamba a district masinga
0: ehe avetu rihimani
10: mina Francis Kusimangu wa ka huu
0: Bahu, ngena ka buluga hina he wala wala he baba Mondlane nena yatu ga Mosambiki.
10: Mondlane lwi nga ka yena nyamusha ndzi kuma ka loko ndzi shuku va loko ndzi vona vanhu va tanga hi ka Mondlane ku va tanga kule ka Mondlane. Mina lwi ndzi vula wala ku ndzi tala wule 60 ndzi tala wa mina Mondlane a vi kona ku fundira a ti ku ga Mosambiki va ti khululeki 62. Mina lwi ndzi wana kwasi ku akula ku Frelimo mali ya drama nga kutswa swa vanhu swambika na vakhululi tiko a hi mali ya drama wa nhlekta ya ku tiko hina hi nga lisiwa ku tivela Frelimo hi wane leyi tisi ya mina leyo swi nga ta tsakatsakasa ku tala swi lava ka hina va ka mitsambamitsambikana a hi khomani milimo wa wini hi tira ku fana na hi ka ku fana hi tiva ku tetana ku wa xantola ka xantisi lomu tira ku ka malamba masinga loko teti malamba a ku kona Frelimo ndzi dini swo swi swa pfuna ku va ku da lumba ku chi thu a va chi koti kota chuma xi leswo a hi Frelimo va tirheni va Frelimo ka ma
0: Tirone Bungile José Ariel Makoko loko hi kona mungisetwa loko ku mamukela hindza ku hita nyika moli murambo wa hina senu nyambana José Ariel José Ariel

0: Horacio Román, ahí bien va.
1: Kwara timsebeki na ujoresh na 43 minutes chive tsiberisa a mabulu shanka ku fusnene kola kuba imiso provincia
0: Horacio Romao ai nyemban e 8 na 43 minutos e meio ha kumane tindlela tinene ni vayingiseri kasi ke ni valikwerhu a yinyembana na gaza xileswo hi
2: tobitro ya radio Mozambique stich xa inyembane kumekele na hi karhi hi ya hlukani vena ku lori ka gaza hi laha hi tivaka hikwana kambili ka mapotsi swi ta sima maseni unyembane va va Kenneth de Castro Kampira hi laha mi nga swi kona vengiseti va vivekile a swikhalo swo karhi van'wani va nyika vuhlengeli ka vona swingetano hi nhlokomhaka ya sukanya mukhabuluka hi nga hi vulavulaku hi swimahu swa varidochi va mpfumondlana mi nga vula yini a ku hlamula swihotiso swa vengiseti a kona a tsindzisa ku mungiseti xi vona ku hi mi amukela hoya hoya mungiseti baeta ba vitu
3: nina Aladdin Miguel Francisco Zimba
2: hiro ngena kanzima ya suganya muka
3: ya lesina kona wana mpoto lana mina ndiri kama po tuma ndi kulungu kwa sai na mtaka wa mwini
2: okay
3: amakale nga kona la leka mfumu wa hina yiti kuga hina gamsambiki bawa mundlani mina ndzi n'wana

Iya ihlanganani swikarhato swi endleke leswaku va le ku erugaza na yinyembani hi nga ha koti ku longoloka kun'we hikwalaho ka leswi kaleke swi nga fambelani ni malongolokelo manene ya mitirho ya rad.

0: Unga titshepi uta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
3: Nanwaka ku titsalisa imahala.
2: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra xaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
3: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
4: Phatima.
5: Ya. Vamano vatsongwana. Andambi ya nyanwaka nkata iyi teke mapimo. Iyi veke ka xiyimo xa kwani nga xipimisi ma.
6: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
5: Hi leswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe u kandzeliwa makandzeliwanga nka.
6: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
5: Hi luya. Phaya nga hana nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
6: Yu.
5: Matsala ma hahlukelile. Swakudya swi nga ha ri kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
6: Yi. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
5: A ku hulukanga munhu. Se laha a ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
6: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
5: Mamana.
6: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
5: Nkato. A ni ku switsongonyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phema tshamela mabihi.

0: Byixile vovo.
1: Byixile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, u ya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni n'wi tivi n'wananga, i munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a twaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke, phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa i muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Ma un anglicani e emisor provincial de Maputo, Michelo Alberto Langam. Olo dwenka tuata chuma Carla Loveira, nishiandla shamurangilu wa materela ya banku islamiku lianyelaku, nshubuku baboyeli makungu ya shifumelelwano nitikula Musambiki kama lame manaro mataku. Shibo leshi shisayiniwe kufamini kanhlengeletano ya untlano wa makume ni imwe, yi endliwa ku hilembe, yiveke kona kama siku ya dzasishku ya fika dzanove ka kota ushika atutuma kutikweni la Azerbaijan ni shihlahla ya shingi Integração Regional Prosperidade para o Desenvolvimento. Holobye ta chuma ni mukombisi wa banku leli va hakhexile mafambela ya makungu ma landziwaku hi xihubyana lexi xa ta chuma ma katsaku ku ya ndlalata ndzilo wa gezi wu nga ni ntamu wa ku fika ka 400 kilovolt kusukela ximwara ku ya fika Nampula ni ya kusukela Temani kun'we ni ku ya ka xikolwa xa sekundaria xa xifundza xa Mueda a Cabo Delgado. Ka makungu mantshwa ya nhluvuko ku bohiwe ntirhisano wa nseketelo hi timali mayelano ni ntlhanu wa malembe ya mfumo hi khambi la ku sungula. Tiko la Musambiki li seketela leswaku ku tiyisa vusirheleri la tiko swi ni lisima swa nga ndlela ya ku vhikela tiko la Afrika-Dzonga ni muganga hinkwawo wa Afrika wa mpela-dyambu. Lawa i marito ya holobye wa vusirheleri la tiko Christopher Nxumi ku fambeni ka liendzo la kwela ntirho a tikweni la Afrika-Dzonga. Murhangeri loyi a humelerisile lisima la Musambiki a ku lweni ni ku fambafamba ka timbangi ni vuyendzi handle ka nawu tikweni leliya. Na a nge se endzela tiko la Afrika-Dzonga, Christopher Nxumi a endzelele tiko la Tanzania lana hi ku landza a kongomaku tikweni la Zimbabwe. Liendzo leli li ta endleka masiku mataku na li kongomaku ku tiyisa minawu ya ku tshembana xikarhi ka matiko ya vundzamano. Sekretari di Estado muntshwa a tirhelaku xifundzankulu Cabo Delgado a tshembisa ku tirhisana ni makhandza ya tiko a ku va ku nyimisiwa ku phalalaka ka udumeli ni ku vekisa matshamela manene ya xitshungu ka xifundzankulu lexiya xa tiko. Placido Pereira a kombisile nakona swa nga ntirho wa ku sungula ku yisa mahlweni makungu ya ku vekisa matshamela manene ni ku hlayisa lava hlaseliweke hi terorismo ku vekisa kurhula ni ku tiyisa ntirhisano ni matiko man'wana swa nga ndlela ya ku yantswisa mahanyelo ya xitshungu. Pereira a kombisiwile ka xitshungu ntlhanu lweyi swa nga mukombisi muntshwa wa mfumo ka ndhawu liya ya tiko. Varhangeli va hanyelaka vuhlayisi lamakhwati ni swiharhi a xifundzankulu Gaza va seketela ku dyondzisa xitshungu mayelano ni ta matshamela a ku va ku helisiwa ku lwisana ka vanhu ni swiharhi. Varhangeli lava va kombise swa nga swivangelo ku yengeteleka ka vanhu ni swiharhi va lwisanaku hi ku lava swa ku tipfuna hi swona ngopfu mati ni swakudya. Francisco Pariela, administrador wa Parque Nacional de Limpopo, ni mun'wani murhangeli a hanyelaka ku seketela xitshungu xi khumbiwaku hi mhaka leyi, va vule leswaku ku ni nlaveko wa ku yakisa switirho swa ku va xitshungu xi tipfuna hi swona ngopfu mathangi ya mati, ku yakiwa ka swithandelo lomasin'wini ni ku tirhisa switirho swin'wana swa ku balekisa swiharhi swa nhova lomu migangeni. Varhangeli lava a va vulavula ka nongonoko linya direta wa Radio Musambiki. Ku gameni ka lembe nyan'waka, xifundzankulu Zambezia xi ta yamukela mabyatso ya ku yengetela vuvoneleli lamalwandle swa nga ndlela ya ku vhikela vutshevi la handle ka nawu. Administradora wa malwandle ka ndhawu liya ya tiko Bela Mabaso a vule leswaku mabyatso ma nga ta xaviwa hi mfumo ni mitlhangano ya ntirhisano ma ta hlengela a ku laveleleni ka malwandle swifundzeni swa Xindi, Inyansuji, Kilimani na Makura, Maganja da Costa, Mukubela na Pebane. Namuntlha ku pfuliwa jornada la untlhanu na kambirhi la Musambelo 2026 hi ku pimana mintamu ka Costa Tsol na UDS a livaleni la Costa Tsol hi 15 yorex. Loko hi hlometela ka leti yelanaka ni Mundiali, Alemanya a banana na Costa do Marfim ka mitlangu ya ku lumba Grupo E ya Mundial 2026 yi endliwaku matikweni ya Amerika N'walungu, Canada na Mexico.
Emihlalema ungu yanhlekani emisoro provincial de Maputo mangwana matavamfukeni minkari yantolo veto.

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko senia. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni n'wi tivi n'wananga, i munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusi.

0: tiwana ni heleketa a khela ani pfuna ndzwalo lowu
1: hey atswaliwile man ani vumbilu njani swakala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
0: hi luyani ke phaya i mufana wa munene jahaleli
1: oh hosa i muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu
2: kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina

0: hi byona hi nga tekanga tikhati hi ta ya aka livala lo kumeka ku doropeni ka chaichai laha hi fanele ku tiva ka Nikolau Carlos hi wa hi ya ku sangula u nga hi byela ku ha tiva leswaku wa bile wa hlakani lowu Ferroviario de Gaza Escola de Sargentos de Bawan.
1: Kunene Drasi Makondela hi hlamula kusukela a kantsenzelo wa Mariam Gwabi lana ku bela ka tasa ti Mozambique xiyimo xa jongala tiko hi vulavula hi maputu gaza ni nyembani lanake ntlawa wa masontho wa Bowani u pimaka mintamu ni Ferroviario wa Gaza hi nga hi tlanga nkarhi hi ta vula leswaku beriwa xiyimo xa 27 minutos kasi xa ntlangu wa swinene hi ta vula leswaku Bowani a nghena na Vitorino Ngwenya Isa Paruki Moises Kabila Kumbane Julinho Kalor Pelembe Clenteni kasi ka xipela ku kumeka Bushili Fazenda Bernardinho Itu Gabriel Daniel Magaya Gerson na Mika Ferroviario Gaza lwe apelaka na Kalor Juma kasi hi vula Kalu Kalu Juma Malolote Vidal Alonso Jenny Domingues Takama Vasco Julio Gugu kasi ka xipela kumeka Magudu Rico Mazuzu Jota Rivaldo Barroso Anifu Tomás kasi aba bivampepo hitetana Manuel Silauli Gamitu Mapara Mapapari Anselmo Makamo shikamu na Edi Sitoi isha ntangu sinene itapata lana mnakulo rontiru wa Jornal Noticia Agnaldo Henye ntangu seu sungulili kunene Ferroviario tane Bowane emita wale yaku ingawa ienta shokare kasi ingere seu sunguli kasi Agnaldo Henye mikrofoni wa yena lowu tshamekeke lakulavaka kona ya tshemba swaku nga likhala tatipata ni mitebe ya Radio Mozambique loko mi xosa Edrasio hi ta mahlweni ni relato kusukela lana a Mariam Gwabi
0: xikhati ta n'wina na haha rindzelaku leswaku hi na kulori Amos Nyanombe a hi tisela matshangu ya ku sangula xingetano hi mikawa ya Costa do Sol ni Union Desportiva de Songo ka tiveka leswaku ka suga nyamuhla ku biliwa maphikizana ya Musambola ku simamisa ka maphikizana hi xinyimo xa tiko Musambola 2026 na ku hi ni mihlakano leyi na hi nga si chusa Nikolau hi leyi mihlakano yi vikiseliweku ka suga nyamuhla Associação Desportiva de Pemba ku nga hikali loko swi ku 15 horas a ta amukela Associação Desportiva de Vilankulu kasi akawa wa Costa do Sol kote heulileko tabela ni kawa wa União Desportiva do Songo a Ferroviário de Nacala tabela ni Ferroviário de Lixinga jornada lei e bitisela ko heulaula hi ronda 7 jornada ya 7 lei simamisa ku manziku loko hi 15 horas ja mashakena ku mahlo na mahlo ni xingal di 30 a Ferroviário de Maputo amukela Ferroviário da Beira kasi a Associação Black Bulls de Maputo e tabela ni kawa wa Liga Desportiva de Sofala ina kulori Nikolau chika cha kutiva segundo ni segundo leswi mahekaku a Kalivala a laha ka chikari ka Ferroviário wa Kagaza ni kawa wa Escola de Sargentos de Bowane e fase regional sul ya Musambola ya Taça de Moçambique kalembelege ga 2026
1: 28 minutos belo aka karelo ku huma va belo vantlo wa Ferroviário dla kama peta bola tselela mapele liya xinena kuna nchumu semiana kuvala ku chikumetela mala na ku chikumetela va belo vantlo wa Bowane kasi manikanga talulama laya na mbompe pale na ta uchumetela mabelu vantla wa Ferroviario na da Bowane mpela switile mpela manikelo nga toma nipola leko va chikumetela xa ntlangu swinene lwe isa teka bola veka xikosini mbompe pa mtlhelisa le na da ma chikumetela wa manene a ta tlhela pinda leko chikumetela bola laya na mbelu vantla wa Sargento di Bowane masontho wa Bowane a talulama laya na manikelo nga ta teka bola hi isa etlela mabele liya xinene a chikumetela bola lihlelisele ya kamani liya lo kumeka kamani kumeka ka ngwenya bompepo layena leyi a switshamiseka mpela layena vula ku chikumetela ka bompepo lenada ali ku ni ku karhateka layena a li ku fanele ku a tlhela mbele lweyi isa hi ku sayi kona laha chikumetelake kona a teka bola mpela a vitana vanakulori va yena layana vevalulama manikela va cumetela ka bola laya na yisa cumetela bola xiyantsongo swinene ingaku hinkwaswo swi tshamisekile ku gunya mani laya Domingues wa ferroviario a petela ku veka dlakama dlakama teka bola ku va famba vasco a pipiritana laya nombeli wa ntlawa bowani xele ya ka vasco bapepa nxikatiso enteni ka mbeli wa ntlawa masonhwa ya bowane anelsilawula kwambe ukulukumba layana ya chipisisa layana wa sulubanyi laya mbeli wa ntlawa masonhwa bowane va dlokile hinkwaswo kumbexana va dlokile a swikipa swa ku tshuka swimoriwani swa nkuxi wa sulubanyi layana mpeli wa masonhwa bowane a ntlangu nyimani katsongo layana hikusa va chipisisa mpeli lweyi ku na Domingues layana tikhoma ka masenge layana ku va ya chipisisa ku twa swaku swilo swi endlekeke va vitana va tawutawu kumbe va nghena ntlangu lowu yelana ni fase regional sul tasa de mozambique mahlo na mahlo ferroviario wa gaza masonhwa ya bowane nga espa malulama layana a nghena layana wa tawutawu ni mapedro dizelo wa muthovela layana nga li khale mpela u ta tlhela u sungulisa ntlangu malo xilawule a byela lava tawutawu ku ve va kahlulisela mintirho leyi ku ve ntlangu ta ya mahlweni hi na radio mozambique tsonga la tiko maputlu gaza na nyambane namuntlha na yi dyondzisiwa ku fika le emisori provincial ya nyambane tsundzuka na kona mitshelo ku rhandzeka loko hi ta va madlambu hi ta va hi chikisisa letelanaka ni mundial kola a tsonga la tiko maputlu gaza na nyambane vanga kulori va ta va kona va xaxameta leti nga ta va ti endleka hinkwaswo tshamisekile lana ku ta suka mabeli va ntlawu wa bowane vanhu va xilawula karhi a vulavulisana layana ni mabeli e markelo va nga ti londza xikatiso lexiyana xi nyimekaka layana markelo va mpeli we isa wa masonhwa bowane a veka bola lulamisa a chusa manhu va xilawula kwa swi mahlweni ku ni ku nyimanyana layana hikusa a mukhomeli wa ntlawu wa bowane a hlivilile maluva layana a swi vona leswaku ntlangu tengo wo nyimana katsongo wa dloka maluva se a lulamisile a tlakusa woka ku swilamile yisa ta suka ni bola yisa emanikelo yi ngwenya ngwenya ba bola hi mpfumawulo ku famba mani leya xiantlako swinene ku famba mpelwe khumbani khumbani a nga ha li kumanga hi nkarhi wa ku enela kambe laha tlhelo ya ka mali ya ka ngwenya ngwenya wa bowane a peta xiantlako swinene la ku kumeka ka mani kumeka pelembe i pelembe loyi a swinzavetaka pambeni layena ku famba ka mani ku famba ka mbelwe i mobele julinho julinho a kule ntuyaza ma ku famba layena bompepa layena ku kombisa xichekana ku kuni a xikatiso layena hleni ka mbeli wa ntlawu wa ferroviario kumbexana wa masonhwa bowane va ta londza xikatiso mbeli wa ntlawu wa masonhwa bowane markelo va nga ta londza xikatiso layena mbeli loyi a nga le nhlayo o yi timakateni khumbani khumbani a teka bola lulamisa layana kasi ku ni ku nyimeka layana kusaka ku lava ku tiva swaku hinkwini a nghena tlakusa jekani layena ku va lulamisa a lunghisa mugoqo layana i nga barrera hi tlhela vula mabele leswinene mabeli va ntlawu wa bowane hi mubeli lweyi khumbani mugoqo layena xiyan'we mbirhi nalo ku na vasco ku na Domingues a chusile bompepo manikelo va nga ta suka khumbani a babola mpfumawuli manikelo va fambaka layena va zama ku gunya nhloko va fikanga va sindzisa layena a tsema jen wa ferroviario a tseme nkarhi wa ku enela hi manikelo va sindzisaka ku huma layena mabeli va ntlawu wa bowane a sindzaveta se lavele wa mbele lexibamba hi manikelo va nga ta huma sene ka mikampu leyi kumandaka ferroviario bompepo loko ni xizatu hi teni ka mbeli wa ntlawu wa bowane parro joko a le ku ni katisi layena hi teni ka mbeli wa ntlawu wa bowane parro joko kunene marikekelo a nga ta londza xikatiso lexiyana mapeli wa bowane kunene ku fika nomu lowu ha hi nyimela kumbe hi vona bola la manyawu kambe bola li nga ni a ku nyima ngopfu swinene ku nyima ngopfu swinene laya loko londziwa xikatiso layena makelo a nga ta londza xikatiso lexiyana hi vona mani hi vona kabila nakona hi vona khumbani ingaku i kabila va lulamisa bola layana manhu lexilawula a zama ku vulavulisana layana mabelele lawa ya ferroviario hi lawa ke ma yehleke ngopfu swinene a hi lawa va nga ni mpfumawulo va lulama layana mabele manikelo va nga ta huma ni bola layana kabila kabila ku yini a hlahla ndzhaku a chusiwa mpompepo manhu lexilawule a ku yini ke a ta suka kabila a nge na suka layana a zama ku chusiwa layana a chusiwile kunene a suka kabila a ku yini a koka mpaxwa a papola mpfumawulo ku rhanga jena kunye nhloko wa ferroviario va zama ku huma mabeli va ntlawu wa ferroviario layana ku manhloko a nga fikanga dlakama hi nkarhi wa ku enela va sindzisa mabeli va ntlawu wa bowane bola liya luza hi tlhelo laha xibaba ku fanela ku cukumetela bola mabeli va ferroviario aloso ateka bola loso wa ferroviario batloke nkwaso swa rihlaza verde e matsamele la wa ferroviario komo saka yona aloso ateka bola a chikumetela xihantla ngopfu swinene a swi fika nga ndhawu mpela fanele ku va ku chumetela bola ku lombaka vabeli va ntlawu wa masonchwa bowane emanikele va nga ri chumetela bola swilinyo swilinyo a chikumetela bola xihantla ngopfu swinene laka mane ali yaka mobeli phelembe phelembe a nga li kumanga layena ku rhanga vabeli va ntlawu wa ferroviario tuka loso ni bola ba bola mpfumawuli yaka vasco vasco a nga i dlakama lweyi a badilize laya ri nge mziyoni a ku na nchumu ku tanga mani ku rhanga loso wa ferroviario a kaxa laya ndlwa zato kwenye masakapo a tshova sina phambeni ka makeup leyi kumandaka vabeli va ntlawa bowani kasi nkarhi wutsongo swa ku mabowani va ta famba vabeli va bowani xiya bomba jekani fora joko a ku helela mpela leswi a swi tshamisekile mpela swi khanyile fora joko vanhu va xilawula ku fanela ku ve ulonsiwa xikhatisi ferroviario nga voni ntlangu wa timi wa mkolo lana masochwa bowani kochota ndzelana katsongo a ku ve va kumanyana hantu jani bola mpela la kumekaka mani vasco vasco a ku le ntsinga sindzeleyi ta tlhelisaka jani jani hi xihantla ngopfu swinene aka grand silk central nga tedzela kulima swinene a ndzela ndzhaku yima saka mfama mani famba dlakama nga ha fikanga dlakama wa ferroviario hi manikeve va sindzisaka layena vabeli va ntlawu wa bowani kasi vaba bola leya luza ku vela ku chikumetela bola vabeli va ntlawu wa ferroviario hi tlhela vona mabelele ya swinene va chikumetela bola ya ka jani jani a ku le ntsinga tlhelisaka vasco vasco a ku yini ya peta xihantla kuleni lena ku famba mani layena ku famba gugu a hlantswela layena ku na va dolgash

0: okgametela a pfukeni gakolose nakolori
1: bonene ya samula etracio makondela aka mintirhweni ya radio mosambique a ntlangu kunene hi lo se wu nga ta sungula mabeli laha se va kumeka kalana ka ntsendzela lowu bowane a cinci mabeli kambe tinhlayo ta hina ti vula leswaku ku nghenile mobeli mika nakona ku nghenile lwe mun'wanyana i ito lava humeka hi vonisisaka kasi leswi tiyeke leswaku a ntlangu hi lowu se wu sunguleke ku ndlhula xipimo xa 3 segundos na ku sungula xiyenge lexi xa vumbirhi hina hi karhi hi samanyawu lawa ya ta bola kusukela lana ntsendzeleni wa maringwabe lana ferroviario ya humelelaka kufika nomo lowu hi bola leyin'we mahlweni ka masocha bowane hi marikelo wa nga ta mori bola leyani vabeli va ntlawa wa masocha bowane manike ito wa loko nghena swoswi wa ha tshamba a hlantswa ku sungula hlantswa vumbirhi a peta layana embambeni manika rhangaka layana empelweyi ekalori i mumu lweyi kalori loyi a nga hisanga nchumu ku rhangi vhasku layana a pfala layana va khama mpelo wa ntlawa wa ferroviario layana kumbe a ta huma mpelo wa ntlawa wa ferroviario imanika nga ta swi katiso vhasku handle ka bola lulamisa vhasku i tlhelela mabelela swinene vhasku a ta ku yini a nyimeka layana vabeli va ntlawa wa masocha bowane va karhi va lavetela tindlela hinkwata kumbe va kuma handzu lowunene manikelo ha vhasku a godole ku ta fana vamana ku namba juma kaptawn a papola lexi handlaku swinene juma liya ka mani liya ka beli lweyi i maloloti maloloti a peta xi handlaku ka gugu gugu a ku yini layana va mi tekelile vabeli va ntlawa wa masocha bowane manikelo u nga ta huma layana mpeli wa masocha bowane a zama ku banyana xi ovan layana a swi ha fikanga ku rhanga vabani ku rhanga vabeli va ntlawa wa ferroviario va papola suka nghozi va ta famba layana a chamukelile vitorino paso perigo a huma layana vitorino a ta ku yini ke layana ku rhanga mani ku rhanga vabeli va ntlawa wa ferroviario va rhangaka ya losa kunyeke bola petala kumeka ka jena eka tamo ali ku lentswu ya peta ka vidal vidal xi rhasaka mani ka losa losa ku lentswu ya setavena fambeni la kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi i mupeli gugu kasi i julio kasi loyi a nga ha famba se ni ya kasi a nga fikanga radio mosambique a yilekela ntlangu wa tasa de mosambique i marikelo wa humaka ni bola leyana vabeli va ntlawa wa ferroviario i nkarhi wutsongo ku rhanga mani ku rhanga vabeli va ntlawa wa masocha bowane hi marikelo wa humaka layi wa bowane a ta mpeta layana yimika hi nkarhi wutsongo basi ntsaveta phambeni cheni wa ferroviario a hi katamo a peta bola phambeni la kumekaka domingesi domingesi ha va mi tekelile layana va huma vabeli va bowane va cukumetela xa ntlangu swinene layana ku tsema loso swa ku akolomo a veka ka xifuva lweyi i clinton ha a nga ha fikanga va huma laya vabeli va ntlawa wa ferroviario i nkarhi wutsongo ku tsema mani ku tsema mpeli wa ntlawa wa masocha bowane va ba bola hi mpfumawulo marikelo va beke bola layana i kalori a nga hisi ku tlunga ni mpimo a ba bola layana a tsema lwejene a peta kumeka ka domingesi domingesi a ku lentswu ya li peta ka mani ka vhasku vhasku a li peta ka domingesi wa famba domingesi a kuyi domingesi a ni vambirhi vanharhu a ndlulile a famba domingesi a peta pambeni suka nghozi a ta famba dlakama a va kha va dlakama wa ha sindzisa layana mpeli wa ntlawa wa ferroviario a nga ha fikanga domingesi mabelela ku sezeka layana dlakama va mi nyiketa ku nena ko swela katsongo kuve a tshova pambeni a ta sindzaveta va mpepo layana ku ni xikatiso layana hina i radio mosambique tsovela tiko maputu kazana nyambane loko hili a maputu ita ku mbopito lomu ka gazi i ku muchawa mpepo a nyambane i ku mbopitula va huma mabeli va ntlawa wa ferroviario.

0: ficar prolongamento, com as escutas em qual é 5 minutos. Só chegar 50 minutos, com calcale, a gente está com ela lá na Tramcavel.
1: Kutalon sa skati sulera shlumba sorviar pandeni ka kushana pamerikan sa droga yamesa kampu kamne kampu ilumba ka Ashford Bowane Lashkar impela emarka ka tarza skati sulish Barroso atikoma masengi Barroso aguin Barroso lana asuka Barroso apapola lindzule telwene lindzule telwene kama palisa makumeru waka Vitorino Vitorino aku ini lahir ada umur lahir dan pola lahir dan peta sentuh kau bila kau mereka kamera kau mereka kampelu ini emparuk aku lihat peta kan Gabriel akan top sunggola aku ini peta sentuh kau mereka kamera kau mereka kampelu ini emparuk masuk makan sah lahir saya kan Gabriel kau cuma malu loti karena lu entangku oya kamu logo entrasio me itu sa itu enggak lah aku ber itu amari itu ya macam kau kanyisi lana kanti ndlelo a tibi kombe mini matsamele sene ka technical unwe ne drasi kuve mi khomela marito ya batlokanyise kusalana leso mpula ina kama matsamele haila manele
2: eta la kusungula kuna kuma
1: marito ya mutlokanyisi wa Ashford Bowane karela la tla marito ya mutlokanyisi wa Ashford Bowane mikarimu la ulara dumsambiki maputu gaza na nyambane amesikuwa taka kumelela mashoni ka ferroviario leitura ya 90 minuti
3: ba leitura zaku ni nga zama lana ushoni na wane zonali akampule wa ardi wala gaza babuya loko igulisa igol ya ba metri mafarajera utibana na wone então nita shashoku a como é que diz a vitória lhes da fervor de gás me desejava a ardi vou não ganhar enchetel enquanto para isso enga gás canmam
1: kungwe na Ashford Bowane azamile ku hinkwaswo a endlile mikhandlo kambe a nga swi kotanga eka swona leswi ma vula ku va arbitro va vevekile voko ku ve komandzo lowu
3: hi wena u swi vonile na wena mina nge u ni vitise xileswo hikusa wena u swi vonile hinkwenu mvalani gasa manje loko bolo ti tshamise xileswi a yi nge hi mbangu hi bolo ta tshamise xileswi na ku lusa no ku byela leswi
1: hi swona marito ya mutlokanyisi wa Ashford Bowane na li karhi a vula leswaku a ntlangu lowu anga omelelanga hikwalaho ka ku a mubi wa mpepo a influencer hi ntamo kambe tala ku twa marito ya Mr. Maduro ni humelelile mahlweni ka Ashford Bowane leswi ni mi nga swi vulaka ka ntlangu lowu 90 minutes leyi i swini leswi mi navelaka ku vula swona
4: a hina hi prepararhi a jogo leri ni valahla ku khani mambo a ekipi hi jogo hi nga maya i jogo la ku a li difficile ntamo manje hi kosigirile ku hi marika ra golo ntamo ka hinkwaswo leswi ni valahla ku khani mambo a ekipi yi nga kosigira ku i ganya hi ha ta continue a retira hi yo sungula ntamo practicathink hi tirha yi nga karhali na xin'wana xa ku ni nga valaku
1: naswona mi kosigire ku ndlhula ka Ashwa a próximo adversário, isso não me engata ainda só, né? Mas tem galera que estava na hora, quando está com a comela.
4: Aí na, está continuar a retirar, lhe se engata tirar só, né? Engata tinta a material, está continuar a retirar, é humildade, retira, porque é só o tira, se engata está uma com chumbo, do que engata tirar, se engata homem.
1: Cuidado, marido, já, Mr. Maduro, lhe anda caramba lá vula, na vula lhe saco, até ainda com enquanto ata mahlweni a tirha matshan'wini ya ku ve a ta kuma handzu lowunene eka mitlangu leyi taka Drasio Makondela ni muyingiseta ku rhandzeka hi nkatsakanyo ta vula leswaku ve ntlangu lowu tsakiseke ngopfu swinene ntlangu lowu a swi fanela ku ferroviario nambi Ashford Bowane a nga kuma handzu lowu ferroviario loko a humelela hi mambirhi manharhu a swi ta va swi pfuna swi fanela Ashford yina loko a swi kotile ku golisa golo la lin'we na yina wa swi ta va swi fanela kambe ku vula ka ku mubi wa mpepo a ka segunda parte lweyi ku vula ka mutlokanyisi swi kona swin'wana leswi ya bya wu teka kambe a swi nga ta tinkombe wa ku za swi nga za swi pfunisela ku handzu lowu u mahisa xileswi hina hi ta vula leswaku hi matshamelo ya vakhuzeli lava va kumekekelana kambe a ku nga talanga hi li vatsongo ngopfu swinene kambe ta vula leswaku swa fanela a mpfula yana xirhami xa ba vanhu va navela kuve va tshama kaya a kuveni va tihumulela kona va yingisela hikwalaho ka radio Mozambique igematalana mitirho leyi na vula leswaku Ashfa zero ferroviario
5: Bongeli khelela khwatse a ndyangwini wa wena ina kulori ni komentadori wa wena hina ka xikhatileci hi ta nghena ka musambola na swi tivekaku leswaku a kumbeleni ka siku ka usuga nyamuntlha ku ta va ni Costa do Marfim ni tiko ga Germany a mun'wani mukombisi wa Afrika a ta bela hi phendzulelani a ta bela ka hi masezoras a manziku hi wulawula hi Tunisia to mahlu na mahlu ni ntlawa wa Japan ka xikhatileci hi ya machikichiki Amos segunda parte ha swi tiva ku yi sangulile konja
6: tlhela hi amukela hi tlhela swi makundzela tlhela leswaku a handzu walowolo wa Costa Sol 2 Union Sportiva ya Songo 0 hi tlhela ni bya vabele a ku na pichaka vabele ntsena swi tiyeke leswaku hi le ka 3 minutos hi meyo lani ku veki ni jogada guardarexi wa Songo a yi gadlana ni vabele va ntlawa wa Costa Sol kutani ntlangu nyimile ku vitani va tawudaa ku ve ni a lavisiwa hi Brima munyimeri wa ntlawa wa Union Sportiva Songo sweswi ni nghena ka 4 minutos ni 15 segundos Costa Sol 2 Union Sportiva ya Songo 1 wa lavisiwa hi Brima munyimeri wa ntlawa wa Union Sportiva Songo na kuni vabele munhu wa
5: vona Amos Joan Bond loyi u nge a swi si tlhawukanya khwatsi a swi si lunga khwatsi walakanya leswaku a sina bayisiwile a huma nga humanga khwatsi a kahlakani va nga bela ni Association Black Bulls
6: ku sotisile a bela ku chava a nga beli swingeni swa tonika ku bela ka swona onje ya ku famba a ya huma bola loko a vona leswaku yi ka xoke a nga ngheni swa komba leswaku wa ti tisa ni ku chava leswaku a nga tlhela a kuma lezaun swin'wanyana ku tshaneke a bela ngopfu ku chava kale swi chwaka maxoke hi tirasi makundela
5: hi swona hi sima makwalaho hina kulori wa hanyimilisakani
6: 5 minutos tlhelo swungo sungulisa swoswi 5 minutos 2 segundos bola ndzi ka xiwo xa Neymar a beka ntlangini Neymar a kumani bola Neymar a kuma bodo yokile va kuma naka mbele ifre a kuma bodo va ka mbele linge yamukela a jamba va kona saba bola linge a nga saba bola linge a va lavisa tlhelo na kuma swa kuni mbele kulo zwi leyo sam a miketiwa kutani tlharikita linge tlha kumba li boxkari ka kama tlha kuma bodo boxkari ka kambula kona ka mbele osa leswaku loyi Neymar a kuma bodo boxkari ka kama lugama gadlo bela ntlawa songo wa pito wakai katsiu i Costa Sol kufane kwa betua bola kwenku bosh katisu katua nka wa Costa Sol ame kampe wa bila nka wa Costa Sol kufane ba betua bola ayan nivona Neymar kumeka nakone mea mbe tesokulwe ifren vai já com uma bola cá com essa cruzamento ah chulim de cá tudo cool tá ganha bola vai subir o branco ou a coisa só ali bola de baixo cá cam já senti já sou vai com uma bola dentro água ah já sou aquela bola branco ou sou na bola bola com dentro aquele louco na cá vale pito me para com uma bola andou tal bola ganha banco lá vamos subir lá o branco ou a coisa só ali na casa bola dentro água lá com ele e prima lá o meu de cá tudo cool ah bem com uma bola vai com um belo osama osama tlakula bola mahlwele ku ku tlhela ka mbele swawasongo ka tlhakamukela bola yo gam u tlapa bola ka swisile breka a ri mabola kwaele tlaplakatile armando a tlakatile armando gorzarezi wa tlawa Costa do Sol i canto nga xikhati xa nkhona xilumbaka ntlawa wa Union Sportiva ya Songo va betsa bola va Union Sportiva ya Songo lya hi alfeti a ka betsa bola kumba ku bya kona a bese bola kumba ku bya kona bela ntlawa wa Songo bapitu a ta nikela na ku le khale kutani a yimisekile mbele ntlawa wa Songo a ya babola leswi xikela va ku nyanhloko kolo

a swimbirhi, kasi Brazil a chelele munhu wa swigolo a chelelwa cin'we. A Xikosia hi yena a nga ni 3 xipontu xitsena hikuva a hi team. Hi ku mahaloko byonhle byi ta tikomba kumbitiseleni ka Jornada, kasi bya tiveka ku hi mani nhenha wa group C ya maphikizana ya u khavelo ga xikhumba ka mundial. Kasi ka suka nyamuntlha hi tlhelo ga group F laha ku nga na Países Baixos, Suécia, Japão ni ntlawa wa tiko ga Tunisia. A ntlawa wa Suécia hi wona wu rhangelaku a ni 4 ni 3 xipontu, kasi Japão a ni 1 pontu a ka xitshamo xa vumbirhi. Países Baixos a ni 1 pontu na yena u ka xitshamo xa vunharhu. Tunisia a ka xitshamo xa kumbitisela, se a chelelwi 5 wa swigolo a chela cin'we tsena. Hi ku mahaloa ku Tunisia a ringana a sindzisikile ku wina mahlweni ka Japan swi ta karata a siku gamandziku ni mixo hi Sezoras. Kasi loko hi cukisa hi grupu ku nga ni Costa do Marfim, Alemanya ni Costa do Marfim va rhangela va ni 3 xipontu, xi kova leswaku Alemanya a ni 5 ni 2 swigolo a nga swi chela a chelelwa cin'we hi IT. Ka Segunda Jornada leyi va ta ku mahlu na mahlu a Primeiro ni Segundo Lugar. Kasi Ecuador ni Curaçao va ta ku mahlu na mahlu, Ecuador a chelelwi xigolo cin'we kasi Curaçao a chelelwi 5 ni 2 a swigolo. Hi ku mahaloko Ecuador a ka tirhisera posisao a ringene kuva a ntlawa lowu wa Curaçao ka suka nyamuntlha. Hi leswi yi fambisaka swona mitlawa ya tiko hombe Afrika, kasi xungetano hi tona hi ta simama hi ku bulela ka magambu lawa ya mihlakano ya kenyeta miri hi patsa ni tisimu na hi famba kala dzoitora xa tikweni ka Mosambiki.

Roberto Xitsonzo mungana mwingiseti loko hi ku cukisa hi ku kombisa xungetano hi handzu wa musambola ferroviari wa nakala ni lexi nga va ringanile hi 0-0 kasi ntlawa wa Union Desportiva do Songo a ringanile a kaya ka Costa do Sol hi 2-2 kota hi wulile ku kubeleliwe tasa de Mosambique ka suga nyamuntlha laha ferroviari wa ka Gazanga amukela ni ku ba ntlawa wa Xikola de Sargentos de Boane wa provincia ya Kamaputso. Na hi alakanyisa ku kambile leswaku nga luzi hlakano hi 22 hours xirelato ya Avelino Antonio a hlakano wa Alemanya ni ntlawa wa tiko ga Costa do Marfim. Costa do Marfim hi yena winile ku mitlawa yimbirhi swikutile ku inharhu swikutile ku wina ka maphikizana lawa ya ku lomba tiko hombe Africa hi wulawula hi Ghana nga ba Panama hi xigolo chin'we cho kala ya ngulu ka Primera Jornada. Marocco xa ringene ni Brazil a tlhela a ba Xikosia se ka Segunda Jornada. A Costa do Marfim loyi a tibela nyamuntlha xigava xa vumbirhi ni Alemanya a vhulile hi ku ba ntlawa wa Ecuador hi xigolo chin'we cha ku kala a hlamulo. A Tunisia hi yena a nga ve ni mavhulela ya hava ku fana ni Afrika do Sul. A Tunisia a biwilwi hi ntlawa wa Suecia ku vuleni hi 5 wa swigolo swa ku anguliwa hi chin'we kasi Afrika do Sul a biwilwi hi xigolo chin'we hi swigolo swimbirhi swa ku kala ya ngulu mahlweni ka tiko wa Mexico. Ko va leswaku a ka xigava xa vumbirhi a ntlawa wa Republika d'Afrika do Sul hi wona u nga tibela ntlawa hi wona u nga ringana ni ntlawa wa Republika Cheka hi xigolo chin'we hi xigolo chin'we. Kasi ntlawa wa Afrika do Sul ni mpontu ka xikhatileci loko ku cukisiwa hi ntlawa ya Afrika a ntlawa u nga ni tipontu to tala i Marocco xi ni 4 pontus. Na abilile kuma jornada mambiri hita wona leswaku swine a Ghana ato zwimaha mahlweni ka Inglaterra aka group league Inglaterra a rangela ku vata ku mahlu na mahlu hi siku 23 hi wulawula hi wazibile wa fiki gitaku lawa magambu ya mihlakano yo tlenta miri kona ka siku legi ganyamuntlha hi patsa tisimu ni ku tivisa mahungu ya leti yalanaku ni mihlakano yo tlenta miri lomu tikweni ni handle ka matiko.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzvanzvai kansimbi bila inaitivisa 18 horas. Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
2: Ripelile. Mfumo wa xifundza xa ka N'wamba wu landza ntirho wa ku ya ka xitarato xa Pave ku sukela Ntsindza ku ya fika axikola sekundaria xa Muwamba. Sekretari de Estado de Xifundzankulu Maputo Henrique Bongese a tshinya vatirhi va ta vudavu ku va va khoma switiya mintirhweni ya vona leswaku va tiva ntumbuluko ni ku daha mavabyi loko ma tshuka ma tumbuluka. Tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungula namuntlha 20 ka Juni wa lembe ra 2026. Wingiseti byinene minavelelo wa yihi Afonso Magule na Roberto Mdlovu. Xipimo xa makilometro manharhu ya xitarato xa Pave xi karhi xi akiwa na xihlanganisa Ntsindza ka xifundza xa Muwamba ni xikola sekundaria xa ndhawu liyani ya xifundzankulu Maputo. Naswiritano vatshami va kusuhi ni xitarato va khala hikwalaho ka leswi xitarato xi akisiwaka xiswona.
3: Mama na Sara ni tshama Bairo Matador. Mina ni navela leswaku hi pfuniwa ka xitarato lexi. Alena henhle va hamba Pave. Majilaka ku jika hi laha hansi laha. A ku na energia ene movha ni makamiya swi celile a xitarato lexi. Kola ku vuya ka movha laha ku ni la ku ngirimela ka ku ku celekile lomu matubu ma humile ma le handle. Loko a yi le hi ku famba ku a wu to njhaku swi vona hi wexe maji. Hi kombelile ka Sheffield Post. A ko wa zona yo leyi a nga kombela. A ku hi kombela ku pfuniwa hi xitarato lexi. A ku hi kombela ku pfuniwa hi xitarato lexi, hikuva xitarato lexi xi onhekile, xi celacelekile, xi boxe matubu hi mhaka movha nkama a nga sungula ku hamba Pave, movha yi famba hi le hansi. A nga se hlamula ni sweswi na xi na enerjiya a xitarato lexi. Ku va ni maposto, a ku ni ma enerjiya, ma sweswa ya haliko.
4: U kombela ka xevelo posto.
3: A xi he manwanjini wa teyo.
2: Ave Sara unwe wa vatshami va Bairo Matadoro ka N'wamba lani ku yakiwa ka xitarato lexi. Naswiritano murhangeri wa posto administrative said na yena a vekile nhlamulo mayelano ni xikhalo lexi.
5: Avuxeni, timhaka ta xitarato lexiyani xi li ka responsabilidad ya SDP. Hi vona va enceka xitarato lexiyani entwini leswi nga enceka ku va xinyima ni switivi.
4: Kutana a responsabilidade a era posto administrativo se de kambe ira lava vayaka ka xitarato.
5: É verdade, swa leswi.
2: Hi ku landza hi twa murhangeli wa mintirho ya tavuyaki xifundza xa Muwamba Laurio Gastão Ubisi.
6: Hi famisa tavuyaki magezi xitarato mabuluwa.
4: Kutani lani kuni xitarato lexi yakiwaka xi fakiwaka Pave xa kusukela vhila xikongoma ampela dyambu mi xikunguhata swa ku ya ta va makilomitro mangani.
6: Xitarato lexo xa Pave xi famba ate xikola sekundaria and hi tirha hi xo lembe ni lembe hi lembe hi yentxa 100 meters wa xitarato mayelana ni mali leyi hi kumaka ku xi yenciwa hi mfumo. Ene xi ta ve ni misele hinkwaswo leswi lavekaka ku enceka ka xitarato swi voneleliwile leyi. Xi ta ve ni misele, xi ta ve ni ya passage molada loko khwelo ya xikola sekundaria ku ni ndhawu ya ku mati ya mpfula mandlula mali manyingi ni maxise swi vonisiwile swaku hi ta swi tirhisa kwini hinkwawo matividdad xitekinika swi lavekaka ka xitarato ma voniwile. Ni hlaya swaku a xitarato a xi na a xi nge te ve ni a problema xi ta ve xihelelile pa ku va ta xitizisa vanhu.
4: A swo swi lava khalaka hi matilovongo loko na timpfula ma yehla ma fika mindyangwini ya vona.
6: Kahlekahle leswi nakona hi naswo hi swi dyondziwile leswaku hi nga swi ntlulisa kwini. Leswi encekaka ku vanhu va yaki tlhelweni ka misele. Ndhawu leyi ya misele yi tekaka mati ya timpfula ku ya fika nkomati. Entan ku ni lava van'wana hi ku ka va nga swi tivi swa ku a swi lave ku yaka ka ndlela leyi ha mati va nga yaka lomu maxi ya hi swi dyondzile swaku hi nga swi endlisa ku yini mayelana leswi va nga tshama lomu ya matlhelweni vanhu. Ku ni ntirho hi wu yencaka ku hi veka a leswi marondoro pa mati mandlula ya hansi ku ma za ma fika nkomani. Leswi se swi ya kawutelana swi ya kawutelana.
4: Kutani sweswi a xitarato lexi hi nga xi vona xi helile ku ya fika rini?
6: A xitarato lexi a lo ni vulavula hi mapercentage se xi le ka ma 85 se xi le ku gameni ka semetro wa ku fambisana lembe leyi.
2: Laurio Gaston Hubisi, murhangeri wa mintirho ya ta vuyaki xifundza xa ka N'wamba, loko a tshembisa ku vekisiwa ka matshamelo hinkwawo lawa ma vekaka xisandzu xikarhi ka vatshami va kusuhi ni xitarato xa Pave lexi xi yakiwaka na xisuka Ntsindza ka xifundza xa Muhwamba hi mpfhuka wa makhilomitro mangarimangani ku ya fika a Ntsindza ka xikola sekundariya xa ka N'wamba. Sekretari di Xitato xifundzankulu Maputo Henrique Xibonjesa tshinya vatirhi va ta vudhawu ku va va khoma switiya mintirhweni ya vona leswaku va tiva ntumbuluko ni ku dama vabyi loko ma tshuka ma tumbuluka. Victoria Sithoye.
7: Mintirho leyo tanihi mavonelo ya murhangeri luya mi fanekele ku landziwa swinene ka mintirho ya vigilancia epidemiologica nga ku vonelela a vutumbuluki ni vuphalalaki bya mavabyi. Ntshatsiwo lowu wu hambiwa nkama lowu mintirho ya ta vudhawu mi kaxatiwaka hi ta ntleketlo, ku pfumaleka ka mimirhi a swipiritana ni ku pfumaleka ka vuvoneleli hi ku pfumala a matshamela. Naswilitano mfumo ni vatirhisani kulobye va nyikeli swithuthuthu swa nga ndlela ya ku yangula ku vilela ka mintirho liya a ku va ku tlhasiwa ku mimbangu ya ku kazata ku tlhasa kona hi mafambela na hi tlhelo byin'wana Bonjese a tshatshiyaka vafambisi va mintirho ya ta vudhawu a ku va va hlayisa switirho leswiya ku va swi tama swi li kona hi minkama ya ku hlawa.
8: Com esse esforço, os distritos beneficiários serão significativamente mais capacitados para realizar ações que são o pilar da nossa segurança sanitária. Estamos a falar de busca de ativas, supervisão de rotina, que vai nos permitir conhecer o que cada posto de saúde, o que cada comunidade neste momento enfrenta em termos de doença. Vocês vão fazer também investigação sobre os assuntos de transporte de amostras para o distrito, para a província, de localidade para o distrito, facilitando assim a vida da nossa população, fazendo assim um bom trabalho para o nosso povo. Nós temos falado de que o povo saudável é 50% a caminho da independência econômica. Aos distritos que hoje recebem estas motas, deixo um apelo que é de conservar, de fazer a manutenção com rigor, saber usar as motas.
7: Secretário de Estado axifundzankulu Maputo Henrique Xibonjesa a fa a khanela wa vuntlhanu lweyi hi ku famba ka ntirho ku nyikela ntlhanu wa swithuthuthu ni xin'we ku mintirho ya ta vudhawu leswi ta ka pfuna swifundzha swa ka Manyisa, Marakwene, Magudi, Muhwamba, Matutwini na Namahaxa. Hi tlhelo byin'wana, a vurhangeli bya mintirho ya ta vudhawu ku swifundzha leswiya hi lebyi kombisaka a ku nyoxa hikusa hikwalaho ka switirho leswiya swi ta koteka ku va hi xihatla ku yanguliwa a swivilelo swa mintirho ya ta vudhawu ngopfu ku miganga ya handle ka madoroba.
9: Hi mavonelo yeswi hi pimisa swa ku hi ku veni hi amukeleke a xithuthuthu lexi xi ta ka yangisela ka leswi swi nga kona. Hi pimisa swa ku a mavabyi hi ku tala ka wona hi ta kahlula hi matsumbula nambe mahali makaya hikusa hale nga ku hi nyimela ku va boha xipiritana hi ta considera ku tlhasa lomu makomunidade a populasao ndzi nga kona ku veni hi tsumbula a mavabyi na mahali komunidade.
7: Mazwitu ya vakombisi va nga li vangani va swifundzha leswi namuntlha swi amukeliki a swithuthuthu ndzeni ka mintirho ya ku yantswisa ta vudhawu a xifundzhankulu Maputo.
2: Latikweni ndzawulo ya ta administration statal yi le ku dokadokeni hi ku kambisisa nawu wa ku va ku ta pfumeleriwa hi nawu ku tirha ka vatsongwana va ntanga ya 15 ku ya fika 18 wa malembe ya ku velekiwa tanihi mahungu mataka na Jose Makwakwa.
10: Hubyana ya hanyalaka ku lavelela ta ntirho hi xiyimo xa tiko yi karhi yi yisa mahlweni mintirho mi kongomaka a ku pfumeta hi nawu mintirho mi landziwaka hi vatsongwana va tiko la Mozambique va sukelaku ka ntanga ya 15 ku ya fika 15 ni ntlhanu wa malembe na mambirhi hi xiyimo xa tiko. loko a vulavula Emmanuel Monteiro wa Ministério de Trabalho, a tlhamuxele leswaku hubyana leyi hanyelaka ta ntirho yi karhi yi landza mintirho ya nkambisiso hi xiyimo xa tiko hinkwalo la Mozambique yelano ni ku kuma mavonelo ya ku hambanahambana mayelano ni mintirho leyi mi faneleke a ku va mi yisiwa mahlweni hi vatsongwana va tiko. Henhleni ka swona a tlhamuxele leswaku loko nawu lowu u pasisiwa xa lisima xi faneleke ku va xi ta hloniphiwa, a ta va ku xiximiwa ka minkama leyi vatsongwana va faneleke a ku simamela mintirho hi xiyimo xa tiko, mimphamu leyi va faneleke ku va hikuma kun'we ni mintirho leyi va faneleke a ku gajekiwa yona.
11: Bom, dentre as várias novidades, as principais novidades que nós podemos destacar é a questão de nós reparar aquilo que são considerados trabalhos perigosos, que elas já estarão isentas a essas atividades, ou seja, teremos um instrumento que é orientador. Esse instrumento vai especificar qual é o âmbito para a sua atuação, ou seja, os menores não estarão sujeitos, dentre vários fatores que nós de lá iremos trazer, aquela situação deles trabalharam com cargas horárias não aceitáveis. Não é? Se não vejamos, temos a previsão de que o menor, fizemos aquilo que nós vamos poder trazer no regulamento, o menor não poderá exercer sua atividade diária acima de 5 horas. São 5 horas diárias. Nós teremos que ver a questão semanal que ela tem que fazer 25 horas de trabalho.
10: Loko a ya mahlweni, Emmanuel Monteiro wa Ministério do Trabalho a tlhamuxele nakona leswaku ntirho wa nkambisiso loko u fika makumu u ta va u paluxiwa hi tindlela hinkwato ku va u tiviwa hi vana hinkwavo va tiko la Mozambique tanihileswi i nga nawu wa ku sungula wa matshamele ya ku fana a ku va u paluxiwa hi xiyimo xa tiko.
11: Bom, uma questão interessante haverão vários métodos de divulgação destes instrumentos. Nós agora estamos em curso a nível do país, nesse processo de auscultação que foi feito grande parte e continua. O instrumento já está lá, digamos, já temos o protótipo do instrumento, estamos a alinhar, a harmonizar todas as contribuições a nível nacional e sabemos muito bem, tratando-se de um regulamento novo, um regulamento que de certa forma vai tocar com a esfera social, que nós precisamos de certa forma divulgar.
10: Ave mukombisi wa hubyana ya hanyelaka ta ntirho loko a vulavula hi mintirho mi nga karhi mi landziwa lomu tikweni la Mozambique hi ku kongoma a ku pfumeta a mintirho mi nga karhi mi landziwa hi vatsongwana va sukelaka ka 15 wa malembe ku ya ka 17 wa malembe, mhaka yi kaleke yi nga pfumetiwi hi nawu ku ta fika ka masiku ya namuntlha.
2: Sweswi hi ta twa ta mitlangu ya ku tiyisa miri na Amos Nyanombe.
12: Ku za mitlangu namuntlha ku hambise ntlangukulu lani ntlawa koxa tolo wu yamukeleki ntlawa wa Union Sportive Vatsongo lani va dzenganeke hadoxedoxe. Loko hi nyikela ndzeni ka ntlangu hi nga hlaya leswaku a ni ntlangu wa ku kazata ku sasa ntlawa wa koxa tolo wu swi kotile ka timinti ta ku sungula ku ni nghenisa golo kambe ke a swi hlwelanga. Ntlawa wa Union Sportive Vatsongo na wona wu dzenganisa ntlangu swi famba tano, ntlawa wa koxa tolo wu tlhela wu ni nghenisa swi hamba doxa wum ka segunda parte. Ntlawa wa Songo na wona wu tlhela wu dzinganisa kutani lani hi sungule ku vona xipetakulo xa makayikayi xa ku ve ni va dankama mintlawa hambidi leswi ncike leswaku nambi swi kona leswo a ntlangu ku yi mahlwelo ku ve ni u beliwa kutani ntlawa wa Union Sportive Vatsongo wu sindzise hi ntamu ku vhunguvuka timinti ta vugamu lani hi voniki ntlawa wa Union Sportive Vatsongo loyi a hlulekeki ku ve ni a nga cinca handlu a hambisa a treasure doge kambe ke swi swa nyima kola ka koxa tolo doge Union Sportive Vatsongo doge lani hi hatlaka swaku i ntlangu wa wukulu ntlangu wa ku karhata kusa swa kala ku vona mintlawa mibidi yayikulu yi ni nghenisa mabola mabidi munhu wa mabola wu ntlangu kutani ke a ve xipetakulo lexi voniki xa koxa tolo doge Union Sportive Vatsongo na doge lani nga hlaka leswaku a ve ntlangu wa ku karhata ku matlhela mabidi kambe ke hi tlhela ka handlu ka hlaya leswaku wa pfumeleka kusa mintlawa mibidi yi tiriketelile hi laha swi nga jikaka kona kutani ke doxa doxa a ve leswi hi swi voniki ndzeni ka kampo ambapito simo zgwambe akuna chumu ngashita yake ave alongola kana ntlango sikela ka minute ya kusungula kondo ya khatsa ku minute ya ugamu pani vathale soko ave xipeta ku xikulu xiwonike kampo ya kosha tsolo tayuma pala sikela kampo ya kosha tsolo ave amosina.
2: Mfumo wa xifundza xa ka Nwamba utamela ntirho wa ku yaka xitarato xa Pave hi mpfhuka wa kusuka ntsindza ka xidoropana xa Muwamba ku ya fika exikola sekundaria xa Muwamba. Sekretari d'Estado wa xifundzankulu Maputo Henrique Xibonjese a tshinya vatirhi va ta vudavu ku va va khoma switiya mintirhweni ya vona ku va va tiva ntumbuluko ni ku dama mavabyi loko ma tshuka ma tumbuluka. Leti ti vumbile tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungula siku ra namuntlha lowu mi kombiseke wona hi Afonso Magule na Roberto Mdlovu ripelile.
1: Mi yingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
13: Ikani lwenkulu Roberto Mdlovu ku va u tile wa tata hi kombisa matshamelo ya xifundzha nkulu Maputo hi ndlela ya madzungula. Wache tshekomba ku va hina 18 horas na 16 minutos za tikweni kwa dra Mozambique. Mintirho ya xitsonga nakona ya milumba yimisoro provincial Maputo wa Radio Mozambique. Lexi nge xa mintirho va ku zhantzeka hi famuna xone kukulu mvuxa byi ya ka byi hlometela kone ya hi nkhensa swinene vukoni byeni hi tlhela byalano hi lo nkama hi ta tsutsuma hi ya hlometela leyi telelaka ni ta vupaluxi ni swa ku hi ta teketa ndzimana ya vunanga kuko hi ya kuma nongonoko kasi umani. Ya hi kuna vulavu siku bya ku tala hi mathomo ni makhateko tinjopo ni hinkwaswonkwaswo swi nga swa lesima na u le kazi u longoloka ni mitirho yeswo na hi bandleve leswaku u nga zi u twa u kana ni xikhomo ya xakho hikuva swi tiyile vukoni byeswihaleni byi kota byi kuma lesima hikuva u li kona hi tlhelo bya halano hi le kazi hi longoloka hi le kazi hi pangaletana hi le kazi hi chanchula hi vunanga bya ku hambanahambana vunanga bya ku va byi yimba hi vana va tiko kambe tanilahi hlayeka kona hi nga sina ni nghena ka vunanga hi sungula hi ku va hi tsutsuma hi ya xixima leti ti yelanaka ni ta vupaluxa nga mapublicidad.
14: Muchayi wa xifundzankulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
15: nan'waka ku ti tsalisa i mahala.
14: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
15: Hi endlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
16: Bola num belo avanço clash mats lo akalteke xikari ka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimu sentango
17: kuri munwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
16: kasi yena endla yini
17: sati wa mbe wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
16: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
17: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
16: xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
17: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
16: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
17: swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
16: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
17: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
18: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanwa tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwisavele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: Ish, garitao la mina li fambini mati. Kumbi nta kuyini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mani?
0: Wenu, garitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nta kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii mkwashu shawu tomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir atako. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitawu la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlela u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Ma konsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-800. Unga titreti, utakuma humelelo ka swona.
4: Emisor Provincial de Maputo.
5: O Instituto de Línguas, que se 1979, lá vetela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, kanhlayo ya milu dzense senta na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
0: Njani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lwe. Se yi ntombi, wa tlanga nje.
0: Wa tlanga, kasi alina swimuxanisi.
1: He, ali wo ntungu wo luya wa kolera la ku baliwa Maseve. He, mavabyi lawa a ma lunghanga mani. Hi nkama wutsongo ma nga wundla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi ti vonela hi ti vhikela ka wona.
1: Mhaka yi kolano. Hikusa nambi swaku a makume kwini a ndzi swi tivi.
0: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
1: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene.
0: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. Anga muri u dlayaka switsongwatsongwana u phakeliwaka hi vatawu dawu.
1: Ha, na u tiva muri lowo Maseve.
0: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu hi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya tawu dawu yi tlhavela nyezani, a ku va vanhu va vhikeliwa ka

南无路南无下阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公阿公Bate ga chitu lu ha mi, ba bu cha mai la. Ata mi sa ngu, ba ngi hoya hoya sa ngu. Ba bu ya ngu ngu yan, ba bu lai jin ma je ngu ngu yan. Ba wu ya se wa am ban za wa im bete ga ba pai. Ba bu ya shi ma je ngu ngu yan. Le wu kam se wa kam ili man za wa im bete ga ba pai. Ba ngi la li ma bu gui. Ba bu ya ngu ngu. Ba bu la tu ma pali. Ba bu ya ngu ngu. Na wa kar wa shi ke. Ba bu ya ngu ngu. Na wa kar wa shi ke. Zina li ma bu la ngu ngu yan. Sa mo rangi ke. Ba bu ya ngu ngu. Zina li ma bu lu wa na ba. Ba ngi sha ya sa mo. Bambu ya mungu ya ni afi na mungu ya mungu ya ni afi na

0: Kasumani namuhla hi humile ehe ita tlasa kambuva kutani leswi hi tshama ankama wa kone loko fa he tlasana ke henkama wa unene leswi naka fa ho kuma ambusu wa mihlata ni ntumbula leswi dzimbeni bya masiku naka fa va hi kantingele mpunga mauti wa mpunga wa ku kantinga wini wa ku huma masin'wini hoyo hoyo mama kasi umane nga hi tshandzela titsongo umane a vun'wanyana ni byenu mi dlume njhani ku mi beleka kwini
1: kasi umane
2: beleko va manjakazi ka kumbani va hlaka swaku hi matshinyani ni beleko va manjakazi ka kumbani ka matshinyani
0: n'wanina wa ku huma a manjakazi ka matshinyani mi mani
2: Olinda Alfe Khosa a vito ra mi
1: kasi umane
0: kutani mama hi nga hi tshandzela kusukela a vun'wanyana byenu a ku va n'wi za n'wi tlhaza n'wi tiva leswaku n'win'wanyana ni kule njhani
2: mina ni kule ku vava mina ni kule manjakazi maze ni kule ku vava hikusa a ni kule na nina bava lowu wa ku va a kazata a nga swi pfumeleli leswaku hi famba hi tlanga hikuva hi kola tindzava ta un'wanyana majaha a nga hi pfumeleli a hi pfumelela leswaku loko lixa hi teka swikomu emasin'wini emasin'wini a ku sungula a hi pfuxa hi dyiwazora na yi nga se yimba hi khoma tihomu hi ya ku rimeni hi tihomu hi suka ku rimeni ka tihomu a ndzi mali ya yi pandziwaku yi rimiwa hi tihomu a tlhelo hi nawu era doze pasi hi ku ya na maseji hi vula hi doze pasi a yindlu liya a nsimu liya ya ndzima liya a li tlhelo ku yima wun'we tlhelo ku yima wun'we para hi seketela swifaki emasin'wini ni timanga se vhela hi va hi vhela hi kumbiwa swa leswi se loko hi suka ka leswo ka nkama lowu se hi nga tita kula jaha hi tivanyana se hi sungula ku byisa tihomu hi ntamu ni xikolo xa labizeri ni xi pfumale ku a ka kutsongo ni kuma ngopfu xa vurimi ni ku byisa ha xa ku byisa na xitivi byise ngopfu tihomu ta bava ku bava ni tlhambi wa tihomu se byisa tihomu letiya hi kula na hi kulela tihon'wini a ku wasati xikolo xa wasati i xikomu xikolo a dyondzisi vavanuna a ku xikolo xa wasati xikomu se hi vhela hi tiva xo xikomu ni swoswi ni tivaka xo xikomu se ni kule wusiwanini hi ntamu hikusa a ni swi tivanga leswaku ku ni ku a xingombela hi kinile majaha ho baleka hi lata machurhi lomu tindlwini lomu hi veka mimisi hi ku
1: kasi umane
2: i minenge mbonyela mbalo na hi ya xingombeleni a ku cineni hi ya hi ya cina hi ta kula hi tiva ku kina xingomani kina xingomani maxi swa xingomani se a hi nga ha baleki kusa hi li vakulu a hi nga ha baleki se a li nawu wa tiko hi kina xingomani se hi tata kula hi tiva ku rima ni swoswi hi va ku rima mina ni nge hlayi leswaku na swi tiva swa swinyingi swa un'wanyana ni tive ngopfu kwala ka ku byisa ni xikomu hikusa swi ve swilo leswi ni nga kulaka swona a hi leswona
0: a ku va n'wi byisa tihomu na mi le van'wanyana swi yencise ku yini dyondza yini ka swone na mi ni byisile tihomu lomu ka mfenyana lowu mi fahele kone u nyan'wa masi njhani njhani swi njhani kuva u lin'wanyana wa endla leswi
2: a wo hi tlharihisa para hi tiva hi ta tikota leswi a li xikolo xin'wanyana o va xikolo xa yena maza a li xikolo xin'wana a nga hi dyondzisa kusa leswiya a hi vekela swaku hi ta tikota hi nga titsandzi se ku fana ni swo swi ni humile phela manjakazi nilomu katikuli loka nga ndonzi sana ina ndakwe shichala shu ndonzi sana ufuhi yuku aloko nyungo kuma waku ama timba waku wani kuma humu ninga shitiva lesha kupara nifuya izaikula ninga inchi sakui ninga incha selesho papayi wa hina a yencela lesho kuva a thembe ngopfu vavanuna swa ku xikola a xika vavanuna lesi xa labizeni hina vasati hi xipfumala hi ku sa a hanyi ngopfu ka xa xa xikomo xa ku tihanyisa
0: akuva u fananisa avun'wanyana bya namuhla ni lebyi bya tolo u nga kuma ku hambana ka swone kumbe swa fana nyana
2: a ku hambana ku kona ka kukulu swinene hi ku sava n'wanyana va swoswi nombo o va n'wana wa wena u nga na yela ndzeni ka muti a wa ha mu yanguli hi nchumu swa nga hi leswi hina hi nga kulisa swona nambi ntukulu wa mina ngo tswaliwa hi n'wananga ni tshama naye loko ni ngo mpfuxa ni ku n'wananga hi tirha zora a hi fambi kumbe no va ni tihomu para ya gejweni a vatsongwani swoswi hambi homu a nga yi tiyele para ku yi byisa hambi yo va masin'wini a yi byisa yi susa amasin'wini a nga swi tivi swa ku ndza yi byisa hi ndlela yihi futhi hambi matirhelo ni mahanyelo ma le kule swinene lawa hi nga hanyisa swona hina hikuva hina hi hanyile na hi timaha swibocho ka vapapayi va hina ni vamamani va hina na kula a vo hi dyondzisa hi yingisa ta ku byeliwa ma xi swo swi lava swoswo hambi wo va mukulu papayi wo mu kuma na holova ni nuna wa yena u fika u nghena nge n'wana a nga leswi u swi endlaka hi swona a le swa ankama va le xitawotira pasada a swona leswi a swi wena u swi tivaka swa ka hina sa swi kondza leswaku wena u maluku kula hina ka nkama hi nga hanya ka wona hi hanye khwatsi hikusa hi hanye na hi twa ku byeliwa hi hanye na hi twa ku yanguliwa hi hanye na hi twa ku dyondzisiwa se leswi va nga hi dyondzisa swona ni swi vona mina ka mina na swili swikulu hikuva swi ni tirhelile ni sweswo swa ha ni tirhelaka
1: kasi mani
0: swa ku tizela hi muhlomuni kusa nambuso hambiloko wo va kuma vhela wo van'wanyana u ku famba u ya lusa homu ku zanga yena a yi tsutsuma homu matshan'wini ya ku va yi le yoni muxiximaka nga vantswini swi phazamaka kola
2: i ta va ku yala ku dyondzisiwa hikuva a swi kuma mina loko ni mu dyondzisa a swi kondza swa ku mina ni yena xibocho le ka mina ja a va ha li kusuhani na swona swa ku va va tshinekela ku lava ku tiva leswa ka mina ku ve mine ni mfuyi ni sweswi na pfuyi mina no kala homu majenguluve mbuti pfundla patu huku ni na swona ja leswiya swi ni tirhelaku leswiya ni ximaka ni ximahela leswaku mina swi ni tirhela swi tlhela swi tirhela na vona se yena a nga swi tivi swa ku leswi ni mu dyondzisaka u mundzuku la yena mundzuku swi ta mu tirhela swi sukela laha
0: hi swona mama a tivi kumbe mayingiseta amintirho ya radio Mozambique
2: kama wa kona na nini radio a ni swi yingiseta futhi a ni swi rhandza ngopfu manjhe swoswi se ni wo mfumo wu nga veka leswaku a swilo hi ta swi vona hi matihlo leswi swi endlekaka laha misaveni va ku hi ta swi vona hi matihlo nga le hi ku swi twa se hi talelela ku swi vona hi matihlo la a laya ka ku swi twa a ha talelanga kona hi talelela ka ku hi ta swi vona hi matihlo leswi ni yangulaka leswi a ni ta ti wona ka nkama wun'wanyani na ni khanela se hi talele ngopfu ka ku swi vona hi matihlo se a ha na matimba ke hikusa loko a li ni ni matimba a ni ta swi kota ku leswi ni swi rhandzaka mina ni ti xavela xa ku xikutara para mina ni ta fela ku swi twa se leswi ngo va vana va ku loko u lava ku swi vona wona leswi tshamaka leswi a na ha tirhi ku rhandza ka mina manje na swi rhandza ku swi twa
0: n'wite mukine ngoma n'wi yanga bayeleni kambe loko ho dya u ku chayela vunanga bya vukazi ku mi swo swingomana swa chayiwa phela ka radio u nga kina
2: a ni nge kini hi ku mi ni nga yali kona swa ha fambelani kambe loko va chaya u swi twa hambi ku ngunyuta hi masenge kwala ni ngunyuta ni kuta na ngunyuta ku se swilo leswi swi nga nyameni na ngunyuta wa masenge ni kutani na sweswi ni nga tshamaka xitshama kumbe nhloko ku ni kuta leswaku u ta swona swaku nambi wena u nga kula swona swaku leswiya swa munyoxisa o tsandzeka loko se matimba mali kona
0: lava swi borova hi nga hi chayela a xingomana mamana leno ata kota kuva akina hakunena ntshanchulo hemwe vona
1: kasumani.

0: Kasumani.
1: Kune mama mabuluma nanzika swinene tivendza masiko hinga ka lenga ku vitisa nga swa ku kazwe kambe na wona vala swa ku ya ku tlhasi vara dumsambeke namuhla nja ku vasiyela nja ku vabyela u byela tiku leti dzaka mbuva leti anga va wani mazwita anga va mpfi
2: amarito ani na wona ni na wona kolaka ku swo swi nga ngheneliwa hi mati a hi tiyiseleni hi fana ni wa malembe man'wana ma nghenaka hi tiyisela hi ta ku vona swa ku ku hanya hi kwini loko hi tiyisela hikusa a ku tiyisela ko ku hi nyimela swa ku kumbe ma ta famba mati hi ta ringisela hi tlhela hi pfuxa timbewu to tiya hi nga li na tona hambileswaku vhela yona mbewu a yi kona a hi yi kumi kambe a hi tiyiseleni swi ta za swi lulama a nga kona luya wa ku songa muti wa yena hi wusiwana a hi songi mimiti hi wusiwana wusiwana li kona kambe hi wugama loko hi tiyisela hi ta li heta loko ha hanya hi li ni mavoko a xikwembu leswi hi tshamaka leswi na byixana hi khongota byipela hi khongota xi ta xikisa mianakanyo ya xona lexi nga fele ku hi pfuna hi yona khani mambu
1: khani mambu hini kunene ku va wu ta va wu hi yamukelile kasi wumani wa namuhla a yi makola tata
0: kasi wumani

0: ikani sinene julio mavota ku vautile wa tata hedzimusha leti ti humeleke sikunzo kufana leti kumalembela wa mahitutumeke kulikhale fumelane va swinzo va yiseti ku va hitutuma hi ahlometele leti lenaka ni ta vapaluxi nitswaku hi ta buyela ka ndzimi na yavunanga ni mabulu hi ta swiyencisa swoleswo na yale ka nsimbi ya 19:30 ku va hi ya kuma journal da noi tata va intervyisanu na antena nacional.
1: Bola no belo avô clashmatsu lo akalte ke shkreka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
2: kune mongwe ka vakhuzeli vantango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atsulela belo mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
1: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: Loco chupo do Vela, Loco chupo Santo, 5 horas e 10 minutos, cola a emissora provincial do Maputo, com essa mina é Paulo Barango na Tomás Buruma, ni de Djungule Lavanga, e também Lima Papelava Djungule, vanga chave aí 10 meticais, vaposa Aleno, e nechante jogo Djungule, que fala na Adolfo Munar Bule, Machope de Malanga, a Djungule esposa chegou Maria Josefa Bule, Niva Svalvacue, Niva Cunhada, Niva Primo, Niva Primo, Niva Chaca, Leva Mdeva Gamale, Leva Tica Cacungue, Alavanhoz, cola a emissora profissional do Maputo e tá com uma cola.

0: se boti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambi ish
1: sei iwa yini kambe maseve. Yikusele wa ya mati.
0: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha. Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowuya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni. Kambe swi kona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha. Se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ish. Hi swoleswo u bi kona. Langusa. Loko lixa ku lomu hi khomaku kona. Na ku khomi vanhu vanyingi. Hi chevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Shona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: Bola de mbelo avo clash mat silo akalte ke shikare ka kampo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyime sentango
1: ni mumwe ka vakuzeli vantango ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbe wa mpepo nwana ngana yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokoto Re ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, Jonza Kahina, Kuvula Vula ni Matiko ya Misava.
4: Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emisor Provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshetshi, hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-821. U nga titshetshi, u ta kuma humelelo ka swona.

bya ku hambanahambana lebyi hi nga ka byi hi byi vuthuza hi nga ka byi hi longoloka na wena byone ya le ka mianoiti kambe hi lonkama wa chedri komba ku va hi na 23 horas na 17 minutos swi hlaya leswaku hoko zezela kutani pfumela hi ncencelo swi hi fanela na hi ya le ka nsimbi ya mianoiti.

na hinga rivaki leswaku hi umora ni 30 minutes kutave ma bulu ya chihunke cha matirela usiku hi dwa zwora xikonetu ta ni mabulu lawa ya chihunke hi 3 horas kutave uchinzi ka ngoma ya vhiki 3 horas ni 30 minutes xihlawula hina hi chaya 4 horas ni 30 minutes xisimu hi kwamba nsela ta xipetaka Nikamalowa 4:54 hi ta seta hi selevana ku lorela vatu simamisa ni mitiro makunulo hi wona xixameto wa matirela ka usiku ka nyamuntlha usiku ka ku cha munghana mina Arvind Masinga swin'we na Rufina Mundau hi na yumbergeine ka liku hi munavelela a Wings League 99.

Huelela, ula, ula, zivuli, kama unge vazitiva leshaku wanziranza. Vuma vuma dale kuve kuimbelela ka nanaloi wala ha South Africa nkosazana na Master Kibi heita valanzimana le ya tisimu hiku vitana Mr. Bao atata kuchisiri chamina nzako itawe ingena ka mabulu ya tamagela manene.

0: Muito estranho de Moçambique, eu sou provincial de Inhambane, sou provincial de Gaza, sou provincial de Maputo, eu Calirvik, Canongonoko, Watama, Jelamanene, Bulu, e estava aqui no Docodela, o Amacho, Tatana Dércio Lissane, o Espelho Escuro, Drupenica, Chain Chain. Que muita, e estava lá, vou levar de Mangari Mangan, ni Mavikisela Manene, ya Macho, Kuva, Kungatsu, Kikuvunuka, Avuvadi.
1: Um curcum. E guti vaka hina lomtikweni kare hanyu ra hito swa ku mavabyi ya matifu munhu atsuka vabya ya matifu matimba amangati mara inga ibyela amavabyi ya matifu inswini made loko switeni
2: amavabyi ya matifu i xana nga yenshi humelaka ku kamatifu kumbe podi mavimba hi ku makumileni ma infections pode macumane no como achar uma alergia e com a mulher não controlar nem com bacumane nem nem contacto nem leixo de calar o chinamo ele então pode manuar isso lá pode mavimba pode mavava pode mauamesela anchaca mas também pode mangavoni e com a característica lá o na ou a mulher pode abatir ele vai na mani problema lá com mangavoni fan ma miopia ma presbiopia nga ma dificuldade ya ku vona kule kumbe ku vona kusuhani ndawu lawa ya ku vona kule podi munhu a nga tswaliwa na swo maxikulu lawa ya ku funda for example nga mhaka ya ku ya ntanga a kusukela ka ma-40 ku a leswi a switsongo swa maletra matsongo nga ha swi voni ndawu i mavabyi wa ku ma kona ka matihlo i madahiwa
1: leswi vulaka loko se ku fika ka munhu wa makume ya malembe i ku ka i nga ku i ku karhala ka mahlo
2: leswi podi ku i ku karhala ka wona ka mahlo podi swi vitana kumbe presbiopia kumbe ku karhala ka mahlo i nga ku ku ni lexi va ngo i lenti xa natural yi nga na xona ngo i cristalino a ku loko xi fika ka ma-40 xona xa hama hi xa ku xi cincenca maposition xi ta xi vona ma-objeto a qualquer distancia ntawu a loko humelela leswo a munhu tenga a vona muchumu o wa engetela maletra ka telefoni o a swi koka swi ya le kule a ta kota ku swi vona khwatsi ntawu i mavabyi wa ku nga mavendela ku karhala ka mahlo
1: kambe ka mavabyi lawa matihlo ku ni mixakaxaka a loko mi bula hi xiputukezi mi ku ni mixaka mimbirhi ya matihlo hambi u byela hi xiputukezi mi bya a mixaka leyi ya matihlo mi tlhela mi hi tlhamuxela swa ku kasi a lawa ya muxaka lowu ma tshamise xileswi ya muxaka lowu ma tshamise kutani
2: kuni lawa ma humelelaka hi ku kuma ni swipungwapungwani swa ku hambanahambana swi kuma ku lomu kambe yinta swo hi nga mavabyi ya matihlo ya ku ma dayiwa hi murhi ma dayiwa hi maoperasawu maxikuni a mavabyi man'wanyana ya ku ma dayiwa hi maokolo a lava yo dayiwa hi maokolo ma ni naturalment a hi swi tiva swa ku hi nga swi kuma ka matswalo ya ku i rediteredati maxika masiku lawa ya nyamuntlha hi mhaka ku tirhisa hi ntamu xa mathekinolojiya ya xi fanele ku ma talile hi ntamu hi mhaka munhu kama ni kama yi tirhisa foni kama ni kama yi tirhisa makomputadori mathelevhizori a yi tinyiki nkarhi wa ku humula i kurisiwo podi vatswali purozidembe va nga li na wona mavabyi lawa maxi u kumaka swaku a vatsongwana va na wona hi ku nkama wunkama a thelevhizori liyana li ni mabuneko ntawu a va humuli ku bukela hi loko a ku a humula ku bukela thelevhizori a khoma foni i hina vatswali ni leswaku loko n'wana a rila hi n'wi nyika foni ni mabuneko ku pratamiyela ku yo n'wi pfuxela mavabyi lawa ya ku vona kule a vatsongwani kambe podi va swi kuma leswi a ku loko va ku exikolweni va twa ku a nhloko ya vava va nga voni be ntawu hi mhakamhaka leyi ya ku a va voni khwasi pura leswi nga kulu kumbe leswi nga kusuhani ntawu alawa man'wanyana mavabyi ya ku lawa ngo ma dwensage ophthalmological hi xiputukezi i nga mavabyi ya ku hambanahambana u nga yin'wana ma glaucoma for example katarata ngo inxanga hi xichangana ku ni lava ku mavabyi ya ku hi mumu na wena hi ntawu ni ya ku talatala ma humaku hi mhaka xipungwapungwana swi nga tala
1: mi vulavule hi mumu laha a mavabyi lawa mumu ma tikombekisa ku yini ka munhu loko ma sungula a kula ku moxa matihlo
2: a mavabyi ya mumu ku ma xikhumba ka tihlo la hina xikhumba lexi susukela ka tlhelo la ku ya ka nhompfu phakathi ka tikala dilele xikula xi nga xi la ku pfala tihlo hi xipulukezi va ipterijo inga a xi khumba xi humaku hi mhaka a marayo lawa yana ya mumu
1: leswaku xo hluka xo mila lomu ka tihlo
2: xo mila ka tihlo ina i xi ya ximila kambe loko xi kumana ni mumu hi ndhamu xi kula kan'we ra ku xi evhitara lexi kula kume yini ku lava ku hi tivhikelela ka munhu kumbe loko xidloko kumbe amaokolo ya mumu kumbe muthuzi pra hi evhitara a ku xi kumana hi ndhamu hi mumu hi ntalo ni rhandza ku xixa a ku xi vitana hi girasol ni xi vitana hi girasol hi mhaka munhu a girasol loko li kumeka ni mumu lokula a loko lila ni nga ni ndzhuti lowuna ntawu a loko xi ta wu kumi mumu lowu xi ta wuna o xi nga ta kula ntawu a loko xi kula xi fikalana xi ri magrawu hi sungula ku primero grawu segundo grawu terceiro grawu quarto grawu na ka quarto grawu laha se xi pfala ku vona ntawu ma xika terceiro grawu se xa operariwa ma xina yi nge se fikaka ka operasawu o na yi nge se xi kuma hi nga tivhikela hi ni ntalo ka bahamaokolo yo gwira ma xa a leyi nga ku hi gwira hi wona hi nga tivhikela mavabyi ya ku hambanahambana hambileswi ngo yi xanga prinzembo kumbe katarata hi nga tshuka yi li kuma mhaka ku hi kuma na ntamu ni munhu a pesa ku i mavabyi ya ku ma humaku hi ntanga maxi hi nga tshuka hi rhanga hi li kuma na hi nga se fikaka ntanga luyana hi mhaka kwandidati la mumu loyi hi wu kuma ku wona ka tikweni la hini a ka tihlwela hini
1: a ka wu dlanadlana leli hina hi kula na hi kula swa ku a sowurhali kahle ka lavatsongo ku li nga pfuxa a mavabyi ya mahlo swiko swakudya leswi swi yalisiwaka ku ngopfungopfu vatsongwana va swi delela kumbe va swi rhandza hikwalaho ka mahlo
2: ka mahlo a ku na swakuga xa ku hi swi tsimbisaku a ku tsimbisi ku ga podi ku giwa hinkwaswo a kora ku ni a swakuga leswi swi nga ni alisima hi ntamu ka matihlo hi mhaka vitamina A a swakudya leswi swa amarelo prinzemplo swi ku swi ni ntalo ya vitamina A a vitamina A leli lini a nchumu phakathi va ngo rhodopsina xa ku a loko xi kumana ximaha xa ku nge swo pfurheta a mphroseso liyana la ku mahaku a vona a tihlwi li vona khwatsi ntawu a loko wu yi dla hi ntamu a swakuga swi nga ni vitamina A lowu a matihlo ma khensa ku ri kuma ni ta kuma a nchumu lexi a propredadi liyana li pfunetelaku a ku mahexa ka mahlo a ku vona ka yena ku li kahle ntawu a ta nga la ku swekiwa swa matobwe a mafruta ya ngezi leswi xa senora ni ya ku hambanahambana mapayipayo a leswi nga ni a ku a mafruta marela prinzempo o alimento xa marela xi ni vitamina A ntawu swa pfunisela ka matihlo ya yena ntawu swa ku tsimbisa a swi kona a ku na maalimento ya ku nompudu u dla lowu a handle loko alimento leri li ku maha mali fane xidlowani prinzempo u dla xidlowani xa ku noyisisa a muzimba kumbe matilo kumbe ku ni alimento ku loko u dla lona loko maha swa mali ri ya lele swa lese podi tsimbisiwa hi mhaka complicasawu ni nga kona ka muzimba wa wena
1: se ku ni mavabyi ya mphumelo ka mahlo u tshuka munhu kumbe wu famba ku mphuma na ku khanya ma nga wu ma vangiwa hi ni mavabyi lawa
2: a mphumelo prinzempo hi na ku ni leswi ngo separasawu entre xikuru hi claro a loko biwa hi ntamu hi munhu u kama u nghena ndhawu u nga ku mphuma hi kunene ku ta kuma mphumelo lowu maxi ni chuma ku hi teka nkama a nkarhi wa kutsongo ntawu swa ntshimantshima xi lavaka ku hi ti fikela ka mumu buriki a mumu u ni ama prejuizo ntamu ka matihlo ya yena ntawu tambe ni nge kontrola a mavabyi ya ku hambanahambana ku fana ni matensawu ni madiabete buriki lawa na wonawo ma nga maku matihlo ya hina va kuma mphumelo leyi prinzempo loko tensawu li khwele le ntamu li ta fetela matihlo a loko glisema leswi nga chukela li khwele le ntamu li nga maha leswi ntamu ma va kun'wanyana u fane ni tuberculosi nawunawu hi mhaka makininu ya koho ma ni amaproperdade ya kuma ku loko munhu a phuza a wona amakininu lawaya a ku vona ka pumbeka ntawu loko ku pumbeka ku vona loko a loko gama ku phuza makininu ka vuyelela ku fana ni ku a ku pfumala mavitamina ka muzimba swi nga mahaku hi kuma amphumelo ntawu swi ni ntalo ku kumeka prinzempo ka vanhu va ku a swakuga xa vona a swi na a hi swa ku hambanahambana va dla xo xa swin'we siku lin'wanyana ni lin'wanyana tavani talo ku kuma murhi lowa mpfumelo hi ku pfumala ka mavitamina. Loko u dyelakwa swi nga mavitamina, mavitamina loko ma juntana ni muzimba wa hina mamaku a muzimba hinkwawo ni matihlu ma tirha khwatsi hi ma vona khwatsi. Ni ta n'wi xa laveka leswaku hi dya a swakudya swa ku hambanahambana. Loko swi juntana hinkwaswo leswi ya mavitamina lawayana ma maha kahle matihlu ya hina.
1: Kha ma kusina ku kumbe kona ku kwake u hi bulisile mayelana ni ku tiva vuvabyi lana bya mahlo vhiki ri ta ku ta tlhela bula hi swin'wana kumbe miniti lo karhi ka timbabyi leti nga ni ma vuvabyi lebyi bya mahlo miniti la xileto i nkarhi wa n'wina ku va mi xisika.
2: Na mina ku khensa a ku pfunetela ku hi daha mati a ku kwidela a matihlo ya hina. A recommendation ni nga tshika ku laha eki kan'we hi lembe xa laveka ku hi famba ka xibedhlele la non'wana ndodo loko matihlo hi ta kama matihlo ya hina hi nga nyimeli ku ya xibedhlele hi ku twa swa ku karhi lomu ka njhayinjhayi hi ni a dokodela a sendukisa ku ridas dahadi hi ni dokodela a xibedhlele gangeni a wu swa provincial ta swa laveka ku kan'we hi lembe hi ni kule ka dokodela wa matihlo hi kamaku matihlo ya hina ma njhani loko ku mavabyi wa ku a mana a swivavu a loko u za u ma tsungula mavabyi lawa swi lava ku vala ku a ku vona ku gekile hi xivitana ngezi i ku hi xivitisa ku fana ni muyivi wa matihlo hi ku loko u n'wi tsumbula a gumbile hinkwaswo i a ya u nge he swi rekuperari leswi swi nga giwe ta ku xa laveka ku kan'we hi lembe hi yindlula xibedhlele principal minta loko ka ntanga wa ma-40 anu laha mavabyi ya pfuleka ku hi ndyangu ta ku xa laveka ku hi ndlula xibedhlele ka matihlo u fika ku vula dokodela a ni twi nchumu kambe ni lava ku tiva kumbe ni na wona mavabyi ya matihlo kumbe nata.
1: Kha ma swona dokodela Darcy Lisani a hi bulana na laha xibedhlele xikulu doropeni ka Ncancayi hi tindlela ta ku vhikela ni ku vekisa amahlo vhiki ri taku hi ta va ni bulo lin'wana
0: a veke hi ndlela lemukiseri hi buleke na Darcy Lisani dokodela wa mahlo a xibedhlele xikulu doropeni ka Ncancayi vhiki ri taka hi ta ta ni yin'wana nhlokomhaka. Uja ikuengeta.
3: Majela manene.
4: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
3: Majela manene.

0: Ibongile Alexandre Langa hikuhi alakanyisa leswaku amali ka siku u yi kuma u fanele ku yi tirhela, u fanele ku tirha ama medical makumi hi lava tirhaka, loko u nga tirhi ama medical a wu makumi. Makoni hi wa ma medical lawa hela ku wulavulaka hi wona ka longoloko wa nyamuhla. Madota ya mina se machikele hulalaha ya Maria Susana Mkumba, hulalaha Luisa Nicolau Makwakwa, hulalaha baba Messias Manuel. Makono madota lawa hi takunauka sugiuni kumwani, hi takombisana, hi tamahanyela, hi tamatshamela ku hi fanele ku vi ni umuntu muni kasi ha vitaniwa vanhu lava humaka hi lomu vanhwini. Makono zidalo sala madota basangula marambo chisati kutati mata hi kufumeta kota vanga tani tihunyi chiramana lechi. Maria Susana Mkumba, hoi hoi kibili
1: gito lile madota kuloni moderador wa hina Masingi papa Messias mama ni Luisa Nicolau
2: bongele
1: ai chavi kambe niku losetela nguvu nguvu amu khoma khoma wa hina wa michini kota amaka lei kasi ku chikela ka nwana vengi city kula ku veni loyi ai khwenya henya ku ku nga Thomas wa ka valoyi
0: hizo makwakwa
1: la ta wa
0: kuma vanga na hlanganye tete ho inkwe ni la ta la la yele kwa tika kanye tela
1: ni chikele ga ku khata ambo ho ruma vanga
0: tika jika
3: gipelele kwa kwa Masingi ndara duro na kwa la kaya la zaba pa Messi la bosa mama Maria Suzanne
2: bungile
3: yo la samsha de valoi kwe yena hanya kwazi michini leyo kota masiku wokhe izwala kuti ku gokhe makala ka wena
0: bungile ba Messi eswe oye gipelile
2: gipelile ba Masingi mama na Suzanne na
1: bungile
2: na mama Nicolau
3: yo
2: ne ku chiketa ka baba wa hina valoi ne ka vakhangisela lava hezwako la hora di Mosambiki kasiku hokheni hiveni hokhengele ginwe lezwako va kati mhaka leti ti shoshaka ni ku bula ha tona ti chikela khwatsi na hibonga ku mama Masingi nga gezeleke na wona o gezwa khwatsi la ka hina bongini
0: kubonga mina loko hi lo seneka le chikati cha usiku le giga nyamuka na hita ula ku lezwako a hloko mhaka hele ni isule ku madota madota mina amali amali yikumwe hela vatirako loyo ka kutira amalanga ikume kambe loko ai kuma tiko tindlela leti nga tilandzisa kuzwa a kuma mali hi leswi inga tiriwa hi vanwana va munyika va mulawula ku hi leyi makunu acha hombe hilaka vanna lava hi tswalako amali anwanana zwi fanele ku ai tolovela ke male male leye inga daisa Messia tikinyeta tinharo leti tinga shavisa Jesu Messia zwaringana ku achiramule chimahago wacho leti na shigeta mara randa ko akaka mbusa muzimba achitapana leje basi avala dota igona ge ngani mbere ni masaho ni machap aba mani vata savala ndzela helindza ku ba Messia malile ye kota hulile ku lisa ku ila isile hosi Jesu ya ringana ku itoloveliwa hi vanana chikarati muni malinga na yo ka vanana
2: ndzibongile baba Masingi ni ngwetlhene nguna muhezi wako ka malomo acha hombela ka nwanana hiku yona ni fanele ku va nwanana anga tolovese uwe nguvu male a nwanana a gondzisiwa zwinwana lebyi nga ni fanele ka kwa ikota nwanana gakwe loko hi chumula ku nyika nwanana umunyika hezwilo loko ku a teka ku nga va lunch lebyi va zwivula ku khoma chokare ku pfala ku ya ga chikoleni a tolovela ku famba ni chipa wana chakwe ni zwinwana zwo vevukanyana kunwana na nga khoma para anga ya tsama ni ngala kutana kuna vha vanwana vana ana chikoleni loko vha ga zwokara he kuva loko nwana na umutoloveta kuteka male u chapaketeni u teka nwa male u nyika nwanana le oto ri vakelo la hamezeni kungava ya wena kungava ya munwana lwa chikela kutana mupfumba ata vani ntiri ho lava ku kuma male para kasi aya ga le chikoleni kutana ku ya hlanana na yona le chikoleni vangana kuta wena tanga na tshembekile le tshikoleni ku loko va swita ku ha loyo amali wa teka wa rola kwa le kaya lo munhwini kasi kuta na ila ha tshikoleni kuta va ta gani vanghana vakwe kasi loko mu gonsa nwana na ku tiva zwinene na itsongwani ita kula na tiva ku zwira fanele ku va zwimaha la tshikari ka muti loko hi vana lava xavanga ka zwikola le bya hombe kutani lava ya ku ma internato loko nga tindhawu le va ya ku va tshama kona ku swani tshikola ka tiko gego va ya ku ka gona bya pasa ku va u rumela male kwa jwezi unga ta ganya tshokshi khati ku famba helekata zwilo zwa ku aga ni ku hakela tshikola ni ku hakela zwinwani le fanele ku va zwikuma kota mabuku le va gonza kwa wo bya pasa hiku va sinia ja ile tshikoleni ku makhati mambiri ku gonza tshikola yena a zwitiva ku i munhu wa hombe ka tshikola tshenga ka jona izwi na fanele ku a zwi amukela kota ku tirhisa male liyani le anga kona ni ku lixavela wuswa ni ku hakela maphepha lawa matirhisaka tshikoleni ni zwinwani ku nga tifaleta le tshikoleni lomu nga kona lebya tshukwata na ku nga yin'wana na wa mutsongwani lowu hagisiwa ku laha kaya hlatswiwa laha kaya hlatswela timpahla laha kaya a vi yena nyikiwaku male kuta ku ya na etshikoleni leswiya homu poyile hikuva a ta kula leswi loko a mali wo nyikwa a wu tirhi kasi loko a gondza ku tirha ende a ta byi tiva ku loko mali i muwela a fanele ku va a mahayini xa xinene va xivhuna yena xi kha xivhuna ni vabava vakwe
0: xikaratimone n'wamakwakwa xi lata mali yi nga nacho ka n'wanana wena wa munhu wa hombe wa tlhamukwanyana byari vutolweni ni bya ri vi nyamuntlha a mu mahisa ku yini a male a kokwana wa wena kutani mamani wa wena papa a ku chusa ku u hlakanela lomu maleni mahlakanela hi wani
3: bongile kokwa Masingi loko u nyiketa mina hakunene kota na hakunene ndzi tile tolo ndzi gondzile kambe tolo mina lexi ndzi nga xiwona loko na ndza ha yi n'wanana jaya xikoleni kani ku hayi ku hina ndzi swi tima xi hina leswi hi nga nyikiwa kota mbuva hi wa nga yi tivi kambe ku hi lanxi lanxi xilungu hi wa gondza kwazama xi hambi xo xilungu xexa tolo xi hambana ni lexa nyamuka ene hi wativa ku va ku la ta longa timbuva ta ku yaga xikoleni loko kuma a rekereyo hi wa nyikiwa rhale hi nyikiwa mtsumbula hi nyikiwa hambi wuxa ku famba khema wuxa lomu ya ka bota lomuya fumbela lomu ka kartuxi vurikiwa ya kona makarti ya sikirina loko hi xava la mitiloxini yi wa pimiwa cha lomu ka tikartuxi a phepha ka kaki ka ginene be endhawu hi lomu hi nga chela kona a ti chapawu ti wa hikalele hi ku hambi ku ti wona ka kona a tiloxini wa famba swin'we ni vakokwana brava va xava leswi va xavaku chetela lomu ndzaveni hi riwexwa hi tlhela hi vuya kaya ve a nga ri ha a nga xava hi kokwana wa mina makunu a ku hi ku hi ta swi wulawula nyamuka bya bindza maxi hambi ko nyamuka loko hi wo swi kota nga hi nga va peti ngopfu a vana na tihloko ta byi amale hakunene ha swi wona lomu swikoleni hina vamamani hina vamani ha famba hi ya hi ya a hi ya veka swilo swa hina lahayani swi nyingi swi xavisiwaka masi byo kele leswiya hi leswi swi mahaku ku a vana na vaxanga tenga ya ya xava lahayani lahayani ku ni tibula a xava pipoka vamanimani vamamani va sukile hi makaya va ya tshama laha gambugoga a khingela swijapana vito kuma vanana van'wani vanana hakunene vo yiva a nga nyikiwi hi yini hi ku xa wa yi tiva ntirho wa yona mali ya hina yi kulile ya ku yi nga yi tivi ntirho wa mali ma ku na ku ndzi ta hlamula lebya tolo hi leswi ndzi swi vulaku nyamuka
0: Maria Susana na wena wa lomuka layeni yaleya yin'we ya lava nga rhanga va wona masani tijapawu ka n'wanana xikarati munhu hi xi byalaku
4: xikarati xa hombe kambe a madoda kuloni ma wulile swa hombe ndzi to tatisela hikuva a mhaka leyi ya hombe a ku nyika mali n'wanana xikarati lexi xi mahaku ku manziku a ve wo yiva hi ku kota ni siku u to yi vhumala a siku u to yi vhumala a n'wanana ni xikolweni a nga ta vhumela ku famba i ta lava mali kasi ku khoma a ya ya xava a swilo swinyingi leni ya mamani lozi wolawulelo hi tipepoka mabulacha tipipoka manga zvinga zvibuvu makuno zvinga eh makuno hina vatsvale fili kuve higonza mhaka ya hombe ya ku anwanana aizameni kumugunzisa ku hambi go wadinwa lokugidinwa dinwa futsi uvandla uchela lomuka china ilonana uteka chipawana lokuchikona lokunga hina dinwa loko lechijole chingakona ukhomisa nwanana kasi kuve chikhati lechicha va humesa kuve va ya gachoga ya rekere ileyo makono aga hekuleziya a hiku epa kasi kuve axura a epa ra xura ku hungata nyankhwari ku ndzi lavelela ya chekela wora wa hata kama wo ndzi ya kaya ndzi yaka makono loko u n'wi khomisa timali lahayani va kona lava va xavisaka zvona zvonke i la ku xava leswi a le kaya a swi nandzihi i laha leswi hiku muto loyo timali loko ku teka pawa ta ku mina ndzi lava hi mali hi ku swi kona le xikolweni makunu leswi ho gondzisa vana na va hina a ku vi va gondza a ku tiva mhangu leyi mandziku yi to va ma hava nghena a wusiwanini hi ku yiva makunu hina vatswale a hi gondziseni vana na va hina ku vi hi nga va nyiki a timali a hi va nyikeni coga kasi ku vi va va huma a rekireyo va ga coga wa wana ku an'wana na loyi a nga chisikwana lexi co kala ni nchumu ku swi lama mani muni a siku leko i no kuma swo swi ralana leswiya a kuma ehe a kuma 20 minute kaxe loo a ta ya xava a xikopana xa timanga kasi ku ta tshimbela ku la ku a va na na yi yo 20 minute kaxe liya makuno loko mu gondzisile a swinene leswi swa ku teka leswi swi nga kona loko swi nga hi kona n'wananga gana u ta u ya zama u ta wuyi ututaga hi hlengela kuga leswi ndzi to longisela ku muga hi ku u nge wuyi xikolweni ta tshama ni ngala ndzi ta longisela swo muga laha kaya kasi ku yini hi murindzela a dina kutani gambu leki hi toga a n'wana loyi a nga ni mali i landziselwa hi vonkhe vanani i hosi laha i walawala hi ku yena i nazo loyi a nga hava nazo o pfuna wuna a ku wena va nga ndzi khela mati i hosi yo rhuma vonkhe hi ku yena wa swi twa ku i ta velela a mali leyi a tekaka laha kaya mun'wanyana a nga nyikwi o teka loko wo dziku phazama u siya titirokwana laha ka cimezana hambi u nga mu nyikangi u ta wu heleneko ndzi tshemba mali liya a tekile n'wana na yi le xikolweni a ya ya velela makono a hi tiveni ku ve a n'wanana hi mu gondzisa a ku mu longisa swo ya ga xikhati xa ku ve ku ba simbi ya ku va huma va kuma coga
0: leswa laha ndzi alakanya matimu yo karhi ya mamani loyi hi ku a wu telaka zwona a hi papa ya maha ku zwona mu ta ndzi tselela va mamani ndzin'wini
3: noko na yena na hi ku hi papa ya
0: a va mamani hi vona va bohaku atipicha jahana lego ga hi le ka ku belekiwa a mamani a mi tolovetele ku loko a hi lemuka ka ku ringa u pfungela muri kutani u bondza wuswa mamani ndzi ku wa ringa a teka na ringisa n'wanana n'wananga i tolovele ku ringisiwa wa ya chiphicheni leyo i tolovele kombe ku heya kombe
3: wa ringa
0: hi nga vona ku loko va chikelele exiphecheni se ha ka tiriwa swa bufa swa kuka laha mamani hi ri belekiwile a va vona lowa ringa a va la ku rila a laha kombe leswi a nga tolovetiwa kaya a va la ku rila i ta ku nyikisa ku yini kombe hi laha kaya
4: laha hi laha kaya
0: hi lomu ku fambeni ya weyo a n'wanana loyi zwini n'wanana loyi n'wanana loyi zwini n'wanana loyi a va rila a nhondza kona nkaxi wana a nga saka a kaxi a kaxe nopudi a tivisa vonke laha ku hei lava kaxe a kaxe ka n'wina mukala munga wu tiwe kaxe i kombe ku leri ripawu hi xilungu aku i rila maka bya ku kaxwani a nga sala kaya
4: loko a ringa
0: hi kaxe lowuya yena a ringisa n'wana na n'wana toloveti makuno swa danisa swi fana ni sweswa timali lomu ka nga lava laha na ndzi tsemakanya hi mulungisi swi va eka hun'weni ndza wona mihlakano ya bola ya futsal lomu nga laveni a n'wananaka a hi ni mali na khomile mangeni ya 20 medikaxi i n'wanana a nga na malembe mambirhi Namuntu masikula ya namuntu atolo muli likhwatsi ke ni mhlowa yona monga itiva kodwa unga hebanana makuri namuntu hina banana ase haitiva vinde haitiva lonzi kunika chikenge au chilave ola le ya pepa
3: no kire kamarao
0: hikuyini
3: kapanje
0: chini chigoheka kula zwigwekela kwihi a umuntu lege inga kula hegona kila heka ka bana vahina bamisi
2: Ntsibongile baba singi hina hila hili umuntu ka hina hi kola ka ku kala hinga labe ku landzisela libi hinga tisa zwona ka hina kale pranya muthi kale zwiwa yila ku mina ndzive ni khume gamazana ka tipondo ku yana uchitolo ku vandzi ashiva chumo kare ndi wa chikala chitolo ni mali ndzinyikela loyi a xavisaka ku ata ni mali leyi mu mahele ni chaya Go fihlo le unga u mahelwa jana bana kuti vaku uta hikuyi him ikaya ka mani uta tshwala hikunwa ti jaya sinia kasi vatsi tumili chitiri ku achi avitana asha ga wana le kaya kula kuti ativa ku mali le ayi kumisa ku yini nwanana hi mananga muroma ni mali ya hombi yo mahalele chiwa jikale leje entawo loko uno yiva le kaya o kutani zwinwana tekala ku khomwa hi laya utsayisiwa kutani waisiwa paeleni uya ya kaukiwa utekiwa hi laya pra kaya manje ku nga ta haphinda Nyamuntu lebyo avanhu vo longa zwilo pra kwa xavisela mwana na mutsongwa la chikoleni wa khoma khanwa ti pondo wa aka hina
0: zana mamiri
2: ya ti pondo ehe aka ha gemi ukula kuti ku mwana lebyo mutsongwa ndo kukala ata ni mali yo clear hombi leyi
0: zwimahisa
2: ku yini a isukisa na yo kaya ku loko yi kuma utela ku teka zwipawana zwimbiri nyana ni zwinwana ya munyika teka mali ya veka akutana ta ngisela ku mwana ta kunzela chichi ndo anga ngila ve chichi yena uja i kumile mali kwala haya yele zwanga longa kuti ata xavisa ni ku khayivela vanana kwala chikoleni manje ku mwana na o khaphinda mazwa zwinwe angala ku wona ku chikara ti munhu a munyika kuma mani loyi a yivelwa ku mali hi mwana na loyi ku kasi yena a hi kuma mali la ku vevukeni lebe zwima chikara cha hombe nguvu Ndangu ka hina au munhu ka hina go khegila khegile loko wa kwa zwa tshuka zwiuya ku tsongwana ku la ku teka ei anwana loza kwa khoma mali le mamani wa kona oba wa kona o holisa ku yini ku kala teka mali yo tala anyika nwana wa mutsongwana ha yini mina ndzi kala ku ndzi nga hina humbilu para ku fela ku tiva ku landzelela nwana loyi ku kala ndzi ya tiva ku zwini a hanyisa ku zwona kutani nwana loyi o lo hlahleka o kutani mamani wa kona o lahleka o kutani nwana loyi o hanya mahanya la u khamba laha muti nanga swi tivi hina leswi nga kurisa zwona loko va la ku phasa le kaya le ku va teka leswaku ku hani chikotela lexi tshamaku a mali nyana laha henhla laha ya andawu a byi lava a veka mali ni ya fika mali lomuya ya khwana yi fika nyamukhelo wa swiyela ku hi mesiya andawu nghena lomuya swiyela wa wena wu ku swiyela swiyela loko ya kuma mali u veka Ah, desi amiel manzi kula swiela ku hisuzana ifika tele mali lomoya angena suzana swiela ku mama ale veka muka chikotela mungwani lo swiela ko Luisa Nicolao aya swiela ku mama ale veka muka chikotela ah okay amungwani ko na himana swiela ku mesia a so veketela mali lomoya uya ku ma ah pronto ja hi ali vako
0: ya
2: ntangu sha la mutini wa zwitiva ku loya a hlanga ni mhaka Himesiye. Awuso lava siwa ku hinganzi nyika mali leyo nga swiyela siku go eh. Ndzi nga vekile ndhako eh. Ni le ndzi nga vekile ndhako eh. Ni le ndzi nga vekile ndhako eh. Hi wonga swiyela siku leko. Aga siku ya unharu ga umuntu hi waka munga swiyela. Ama ndzi nga veka lumanzi kumangi. Ah ndzi teka ku ah okay. Ti ta wisana kala utsika hanyela nga nako. Mashinya muka zwa hama yeke. Loko unyamukha ukau ka nwanana go hile. Loko unyamukha
0: wa hala ku ya kwala. Hikuyini hina vabeleki nyamuhla Maria Suzana hinga vhumeli ku avana mahina vakaukiwa he vanwana loko ku heni chimuchokare chukati nga fambi khwatsi fanele mwana mwana ine ni mali handu wena ku hlamulisa leswi handu wena loko nga ina mali ka ka wena mina ndi kwa mina ndi nayo
4: edukasanwe ve komese nkasa loko mina kota mutswali wa mwana lwi Zinga zwitivi ku kauka akumunyika mali yo talo loko ateka mali yo talo o ndziveni toloveto akumunyika ti mali ni lomo afambako loko kokumeka wo pimakula ku kauka loko loyi a xavisako akuhinga yavitana mamani manziko ata ata muvitana nanga kuti muvitana la yini loko ota chikela ata ata mukhamisela ku ei ndzino mwona ni sichapo totala la tonza tanga yakwe loko mina ndzinga hina mapimo yo la ku tiva ku kaukelwa nwanana hi ku nwanana ne kaukiwe hi mina mutswali ni vanwani vatswali kasi ku ve

0: pekelela leswi a swa ha hi kona hi ku hina vatswali a hi nyiki gonselelo lowunene ka vana va hina loko va suka hi laha kaya a va swi tini ku gichile papayi gichile mama gichile manu ku la ku ve u gondzisa a n'wana ku gichile papayi gichile manu gichile mama a suka ya xikolweni loko a ya wuya a ta kuma vatswali va tshamile i hlekani mama i hlekani papayi loko yi n'wana a nga ni nawu a veka mabuku zvine zvi nga kona zva ku hi longisela kasi hi fehlula ndzi wuya ku hi xikolweni a zva ha hi kona lawa ta chika la bangalasa loko ku yini ni zvo karhi wa teka a nga byeliwangi ku leswiya mina ndzi nga mama ndzi xavile zvo karhi kasi vana va mina va wuya va tanga vambirhi vanharhu i muni ku ta rhanga hi loyi a to rhanga a ta hawula a teka wagaliya a ka ha hina nawu laha ka hina vatswali hikuve a hi vhumeli ku gondza a swilo leswi swinene mina ndzi wa yi chava mali mina ndzo vala ku tiva mali leswi ndzi nga madala leswi ndzi nga tshangula ku tirha kambe loko ndzi a siku ndzi ya ku ndzi ya hola ndzo tela ku khwatsi ndzi to yi veka ka ni ku yi kha ndzi yi chava hikuva mina ndzi yi tolovelangi mali kota ndzi swi tivaku ku ndya mina ndzi endza tshamala handle ndzi ku leyi ndzi tirha le leyi tirha le leyi tirha leri va ya hi ku dadavala vona vanana hi ku a va lavi ku zwa nawu wa vatswali ka ni leswi hi wa zama so ka ni leri a va ha vhumeli vanana va hina ku zwa a minayo ya hina vatswali hi ku hi tsakisa hi ku teka a n'wana u kumu kiga 200 ka xa ya hlaka na yona le xikolweni a ma ndzi kambe laha yin'wanyana wo hola mali munhu wana kuze uye ya munyika a makinyeti 16 a n'wanana ya famba na exikolweni a ya mahahosi la xikolweni hi ku vona ku na ni mali ngo landzisela kasi luya cini ko ye luya no weke murihi wa zwona zwontlhe la xikolweni
1: muzaya makwakwa wa xilata a hundzulukwe hi ta swi kota ke ya ri maisa ku yini a ku avanana vakula na vativa wa munhu ga ku a mali ya yila phemani loko loko u hlanganela ka yona u ta vona mawona wona manziko
2: mina a ku wana ka mina ndzi wona leswaku a ku cica podi swi kota ku cica
1: swa koteka
2: maxi lexi xi laveka ku leka ku kuranga hina vatswali hi swi kota ku cica a ku hi kota ku cica hi ta cica ni vana va hina ku vona leswi swo ala ku layelwa n'wanana hi mun'wanyani swi bihile sweswiya va le a n'wanana ngwa wena na hi lomu ndzeni wona hi ku ba xa ha huma loko u suka hambi ko ya bazarini hambi tichichini ku a n'wanana u ta mu vilela wena n'winyi wa yena a rhendzelekele ni va mawoko ya vanhu a tekiwa laha na tekiwa lahayani na wa kula yena leswi vulaku ku ni loko xana hi wa hombe vhumela a layiwa hi van'wana a n'wana a hi wa wena wexe wa wena u nga mu byala ku hina wokheni tenge hi ve ni tixaka hini ve ni ku yini hikwalahayani a nga wa wena maxi hi ka mintirho leya wu munhu zva hina wokheni a hi vhumeleni leswo ni ku hi cica ku teka tipondo hi nyika vanana hakunene loko a ya humelela n'wana na laha ka muxavisi n'wanana wa mutsinyani wa masetiyani old a ya ku nyika 200 xipera ku a xava a xiphakana xa pipoka no ni kofeto wena u teka mali liya u veka u ku vayi hi xilungu a gora na u tetroko u ta wuyi tu ta teka i n'wanana be a nga ri vakelwi purika n'wanana wa ri vakelwa zoke maxavi wa matshamelela wa nga ri vakelwi wa wuya vasi ni u ta teka swin'wana ni munyiko ku u ta kontari laha yaka liya u nga ndzi nyika vasi u gumu ta mi bya ku dinero ya wena yimbelile ha yimbelile a yo gili yisu gili ya gilo gilo yi ndava dinero aka boya basi a ka mawuyaku a ta ta lava yin'wana mali a nga ha lavile yo kombela ku vula ka papa emisini a ta yiva makona loko hi patsana hina ni vola va ya va ya ku laha ku xaviseni laha loko va humelela vanana lava nga ni mali ya hombe yena na hi mutsongwana ku laka ku swi mi hlamalisa u yi kuma ku hi mali fambi ya vitana mamani ku vula ka mari ya Suzana para yini pero hi ta ku tiva ku mali leyi hi wena u nga mu nyika.

0: ai wanu nga mnyika doji hina ai toloveleni kuva nyika zvoga zvalashi hinga vagonziseni kuya vaya shava akusikela kaloko kwa kushava hekuta nyaka mwanana atakula na ativa ku amale kasi yashava michumo majiloko nzomulongisa pao munyika bulasha chibodorana chari chale kuni zvayo diluiri lija vango kana zvine mari yasuza wajitiva wa eh juice yalwe utaka lija loko woshava lija utsamana
1: ndo nzoko kape eke mina nichi khacha mina juice
2: azvingaiko
3: azvingaona
0: le rijane yula ula ile
1: takamata
0: ina yula ula ile zvanyamuka ujuja le utaka chibodorana uchulula lomuya umpimela lechi para yayanwa ni Pauli yunga mnyika.
2: Ngani shitekana.
0: Ngani mateka nyana hili. Ila ashili yani. Hizika kuteka wana na wamati uosu na waiva tsongwani. Yuku walanzelelewe wangana kota. Wanyingi hakuna ni wafumba kumanga ina chumu. Majiba wanyingi kambe wafumba kuna waini mmale. Wayashe wafibu yota langofu. Ito wamati uosu tawangwani. Ama kuna haku hivi chicha. Fasil. Sukela kahina kambe.
2: Yusona.
0: Yes, Lepenga vivalisa zona. Pode ir chicha kambi na venyu vazvona.
2: Bamese. Wavumela konzo kulayela mwana wero ndzimukumana kana bendeka petseka tsika ngela daka ngela.
3: Hina baba masingi hotlene vakale ha tsaka hikuva vana va hina hilayelwa hi vanwanani vanhu. He kuva a hativa lebyaku loko hina hi huma hila hamutini. Kuna ni zwilu zwo tala lebyi maheka ku hina heka lenga zwihoni hi mati khumambiri basenga nawo a himuni loko wa mahimuni manwana ma wata wona lebyi sala kunzako mazvikuveni mati khumambiri basi enda zwa pasa ku va hina hi wona tsena zwa lephambeni ku hunza ku wona zwa lenzako anwana wa mina loko akonwa hi munwana munhu na gohile zwa sasa ku va akaukiwa agondzisiwa ku kombisa lebyo ku lebyo zwa mahako a zwi sasi ka yena ne a zwi sasi ka mina so hi ku mina ndzi zwi wone lebyi amva mukakela ku zwona a chinwana chile chinga fana kuva hina hi chimahalo wa kwa zvakoteka anwana na auya ni zwilo la kaya mina ndzi tsaka hiku amukela zwilo ndziga o kutani ndzi amukela zwilo ndzika ndzika mina ndzi na mali munyika nwana na loyi ni le zwa uya kuna
2: izvikumisile
3: ku yini zvita hika mani zwo tsaka eh nwana wa mina ya hi zwona mahako mina ndzi zwita ku angatire angana lebya ku va rendzelekela ku mahatswe khwakhwatela lebya va zwula ku mitirwanyana yo kare afana ku a chikhwakwa ku mahatshikhwakwa nga mahatshikhwakwa mina ndzi tsaka ku vona ku yena wa uya ni zwilo la kaya ita ita tsama higa o ita amukela wa tata yindlu andzi zwiti ku zwita hiku andzi la ku zwitiva manzi kuna munhu ndo vona ku eh a nwana kuna ni maphoyisa kuna ni vanwanhu vana o kuna ku nwana wa ni khongwele idelo ish swi mahatshiri ku yini ku ish loko va ta choka va ta chikela mutini wa kuma kuna ni zwinwani zwilo zwikala ku zwinga lombeli ha kaya uvumani cho wula wena kota munhu wa hombe mina ndza vumela ku vandzi kaukelwa nwana wa mina loko a huma aya mahadzwa hava le hanga a zwinwana lebyi mahako ku mina hi tsandza ku va a nwana wa dojiano u likota ku wula ka wona ku a tshama ni mali ku wa ala a nwana na wa dojiano a ku tekeliwa mali a nga tivi ku wula wula a nga ti pasa ni chumu mina ndzi tiswa ku a nwana le wa ala lutuka loko hi munhu wa hombe wona hi ni khano wa malembe kutani ku ya hehla ina yalo hi munhu wa zwikota ku va a zwi pasa ku va a zwi mazo zwo zwala ke a zwi pasi enda hile ndzi nga la ku wula ndzi ku i chukwana loko hina hi wa zwana na hotlini hi vuxa chikale hi fela ku tiva ku hi giha nyala ga ginene ku va n'wana wa mina a kota ku kheseka le hangi loko a humile loko na mina ndzi kha ndzi tohi matshandza ku ah masingi wa mina ndzi mu rhumile ka Maria Suzana i show na ina Maria Suzana loko a ya chikala n'wana wa mina siniya akhe eh Mesia ndzi wa kombela ku n'wana leyi implement ta tshama na ilembe hi ku wona hanyela ga n'wanana kasi loko a nga hina hanyela ga ginene n'wanana ara a ndzi la ku endza ba Mesia ndzi wa ku ta tshama vhiki eh leyi komo ndzi tshikota ndzi nga ndzi kombela tshaka o nyenya hanyela ga n'wana wa mina
2: ni tshapa wana zwako
3: ni tshapa wana zwako xa lexi tshikarari wena kota baba teke ku fela ku zwora a n'wana wa mina yele ka Maria Suzana anga mbeta ngivikile anga ikombela manzi kwili kama singi anga mbeta ngamaviki mambira anga mukombela andzi le famba ya pasela mafere le ka Luiza oya mbeta masiku mambira tero zwikoso kare ndau la kona chikarato anwana wa mina anga na hanyela ginene e ka miti le a famba ku ka yona mina andzina lisima ka miti liya nda le vingala ku wula ku ho khene a helweni ku va hi gonza ku ka uka vana va hina hi ka ukela ginene ku la aya ku kona va kombela nwana ku hey anwana loyi hey zwo mushuva ku alata tsama la ka mina pele me chikola ta gondzela sena ndzi hinaye hi ku wona hanyela gangwana na wa mina
4: izwana Maria Susana ndzi kunile na u karo ba mandla la na u seketela magezi ya baba Mesia la ka ti chapa wa vumela ku ndzi mukuma nwana na wena hine king and medicasi khano wa dipondo let ndzi kanakana aku zima hakrufa akuranza kakwe ni malelia ndzi kanakana kunwana ndzi wena wa khano wa malembe kutani khuma malembe una ni docent medical ula kusha ku fit ya single medical nota ni mali yonkle unyiko he papai hi lisini ya kona mesh
5: ndzi la ku khwaze ndzo khelela nyana ku tsongwa nyana ndzako na ndzi la kula ku leswi unga wula ku sanguleni moderator wa hina ku hina va mamani hina hingana natso hina wo mina ndza vumela ndzi mamani ndza vumela hi ku laha kaya hi mamani na papayi va lava ku kawuka papayi wa kawuka a ku u nga mahi leswo mu nyika a mali lo tala mu nyikele a swi khenga nyana swo leniya hambile wo xavisa a nga ta kanakana hi ku ha i no mu nyika nyana swo kaku yo kaku vuna nchumu makuno hina va mamani hina ni mhaka ya ku wena o tshika ku a n'wana na mina mu nyika male yo kara ya xura xikoleni a tshanana na vela vangana hi ku mu nyenya n'wana na wa mina wena a wuye hi xikoleni i nyikile mali leyo tala leyi a tlhela a ta lava a kuga a xura laha kaya ku ve i tekile mali a ya yaga xikoleni leyo tala makuno hina va mamani hina ni nandzu van'wana va papayi va swi tiva ku kawaka macha hina vamani hi veka barhera laha xikarhi hi ku wena wo nyanya vanana wena ku veni a va papayi vo lava a nawu lowunene loko ku wokhwa hina vamamani ku wula ka mamani lowuyizaku hi wa swiwukota leswi hi nga kulisa swona xikali xa hina hi gondzile ku ve hi longa a tikarusu hi longa a mitsumbula hi longa marale hi longa mibunju leyi kandziwaka a nusa mamani a chela lomu ka xiphakana a ku famba xikoleni kani leswi a xikhati leti loko u longa leswi ndzi nga swi hlavutela la vo ya ku hlaka va tlhela va pulwundza va khu wena wo wa nchumu u longa wa ka ni xikhaba laha hina mina wa mina papa yo ndzini ka mali ndza xava swilo swi nyingi la xikoleni a hi soli lava hi voya xavisa lahaya hakuva vona vo lava wutomi hi la ku lavo xavisa va ni wumbilu ga wumamani va loko ku yi mali ya hombe a xava a tlhela wutisa ku mamani hi mani a nga ta swi tiva n'wana hi mani ha xi ta be hi mani wa mani wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisa ku i n'wana na wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisi ku a n'wana na loyi i n'wana na wa mani hi ku mugondzisi ta lava ku tiva ku i za ta ndzi wutisa hi ku yini hi timhaka leti ta timali leti hlomulo u nga ni vagondzisa vana va kawuka a va zwiwi vose porque
4: no tena
5: to akasa no tena to akasa mazina ni utivile ga ku nyika ku wena ila ko sima mati nyika utivi ka wena hi kuve u ni haku tibubu cha timali la xikoleni makona mina va mina vanana a va kawuki u ndau legi ni legi va famba ku ya n'wana na wo tiva a nawu hi ku muchuka basi loko a ku hi ni nawu la mutini hi ku muchuka a ta swi twa ku papayi na mamani a nga swi tsakelangi
4: sibongele madoda ya mina a hi vhumeleni ku vana va hina va kawukiwa hi vulavule ngopfu hi tichapawu laha a vanana va fambafamba ni tichapawu leswi swi koka lisongo ka tixaka swi tisa xikarato ka tixaka hi ku n'wana loyi loko a kula na tolovelele mali loko a ta tshuka a yi vhumala mali leyo a
3: ndita wuyi
4: hi ta mu kuma kin'wana siku na vabohele tisinga a xifuva xi huma mahoko wonkhe matlhela ndzhaku hi mhaka ya mali murhandzwa Mngiseti ndzi Armindo Masinga ndzi bungile litsako ndzo hlekelela hi ku leswi hi nga boha ku ta hi ta bula laha swi khwa swi ndzi akile ndzi zwile na swo khwa ka wenawu murhandzwa Mngiseti u swi zwile ku swa lisini leswi hi nga wulawula Tomas Valoyi ivi ka michini madotela wa mumativaku Mesias Manuel Maria Susana Mkumba swin'we na Luisa Nicolau Salan hi ta wuya ka

0: 1 hora y 41 minutos, sale así esta vez como longo loco, guay. Chuncho, ya me tiré la, yo sigo.
1: Lipelile inkari wa kuva hi hlangana ka switichi swinharhu Maputo, Gaza na Inyembani. Ni namuntlha a hi potlanga amuthetho hi ta ni na kulori lweyi a nga ta titshandza hikuva hi ku rhanga a vula vito lakwe ku va phambeni ka swona hi ta tiva leswaku kasi hi mani hi ku hetiseka a tumbuluka kwini va veleke hi va mani entelelo wa mabulu ya hina ma ta famba hi lana.
2: Inkomo Jose Ariel Makwakwa a tlangela ka vayingiseti va swifundzankulu leswi a swinharhu Maputo, Gaza na Inyembani. Hi wolaka nkarhi lowu ka mukhandli mu nyikaka a ku va hi titshandza swa ndlela ya ku vayingiseri va tiva leswaku hi mani Fernando Sidumo. A vito ndzi Fernando Joaquim Sidumo, ni tswaliwa Ximbutsu, a vesiku ra 12 ka 8 ya Fevrero ka lembe la 1974. Xileswo ni dyondzike wa Ximbutsu, ni ta landza tidyondzo tin'wana a xinavani leswo se a siya no a xifundzankulu Maputo, ngopfungopfu a xifundzeni xa ka Manyisa. Se ndzhaku ka le xinavani se ni ta hetisela tidyondzo ta mehe hi ntshimantshima a dorobeni la Maputo. Xileswo hi lweyi Fernando Sidumo i n'wana Joaquim Gabriel Sidumo na Atalia Josias Mathwasa.
1: Swikarhato mi hlanganeke na swona ku dyondzeni ka n'wina a ku kumeheta tidyondzo to rhanga a ve swihi swa ko xana swi ve kona ko ka Gaza Ximbutsu kumbe lana a xinavana mi yeke kona ku kumita fika ka Maputsu?
2: Wa tiva ku nkarhi lowu a nga le swikarhato swa mina ntsena, hi nkarhi wa kona lowu hinkwavo a vatsongwana va nga ya exikolweni hi vulavula kusuka ka malembe ya 1973-74 pokophela vatsongwana va tlhangana swikarhato swinyingi hambi nkathula ya ku ya mbala a ku va u tivhikela emumu lowu wa ku twatwatwa u veke kona hi lembe la 1973 tanihi laha tivaka kona ka lembe le la 1973 a ve nkarhi wa ndlala ngopfu swinene a ku ve ni xiwomisi ngopfu swinene leswi a swivangiwa hikwalaho ka ku va timpfula tingani ene a dlambo a ri tlhava ngopfu swinene a mumu a wu li kona kasi a ku va u ya xikolweni a swi sindzise ka hakanyingi akuva u famba hi lo bata le a wu ri kota u fika xikolweni na u pfa u nyima ka mindzhuti u famba hi ka magwanyi swi nga ndlela ya ku u nga namuki ya a nkondzo hi mumu lowu nga hisa ngopfu swinene. Xileswo a hi ya xikolweni ina kamba na ya nga na matshamela ku fana ni vatsongwana laha hi nga na vona swoswi vana hi nga va tswala swoswi a wu za a lava swoswi vungu khala va khala ina hikusa va le ka matshamela manene kambe nkarhini wa kona hambi a mapasta ya ku veka ya ku faka mabuku makadero tilapi leti makarhata ya chelaka machekasi
1: a swi tika
2: ngopfu swinene a swi pani leswaku ya xikolweni a swi nga loko a ku famba hi xo ximolowani xa wena lexi hi xikipanyana phoki lexi mbutsi le ko ku ni madonaka ta makanju leyi a xikipa xa wu xa wu basanyana kumbe a xi famba na xa chimile hi mafi ya tinkarosi hi mafi ya makanju laha hi nga bumabuma hi tlhelo hikusa swi tlhangani mange ni wukutlu ya kambe a ya xikolweni na yi dyondza
1: i ku tsundzuka mpela
2: eyi ku tsundzuka swa tolo leswa swa nyamuntlha n'wana u fika nyima la muvhe a fika nyima la phangwini movha u ta mi teka u ya mi tshika
1: xikolweniitransport xikola
2: wa mi teka u tlhela u mbuyisa lana.
1: Fernando Sidumo, a loko hi zama a ku kumbetela manghenelo ya n'wina ka muti wa radio Musambiki ave wa hi ya kona
2: a ve xi hintalinyana makwakwa loko hi vulavula manghenelo ya hina la radio Musambiki hikusa ku ve ni radio nkarhini wa kona li nga chiwa radio Mutiana leswaku ku fambeka lembe la 2000 2001. Xileswo ndzhaku ka ku va hi wupisiwile ti telelaka ni matirhela ni makolela ni maxelela mahungu hi nhlangano wun'we wo kala u nga lombe mfumo muchi waka AMCS i nga Association de Mulheres na Communication Social swi ndzi se a nhlangano lowu a wu lava ku pfula radio Mutiana vhela u ve u pfula radio lelo hina hi lombe endla wa wu sungula wa vahaxi wa vakoli va mahungu ka xitichi lexo radio Mutiana. Xileswo na nali ko radio Mutiana ku ya humelela i nhlangano wun'we futhi wo ka u nga lombe mfumo wa vangrandi a wu lava i muhlanganyetelo wa mintirho ya wona a xifundzankulu Gaza ni ntsindzo wa kona a le ka Jainjai se va nga ndzi vitana ni ya ku va ni ya rhangela makungu lawa ma landziwa a swifundzankulu Gaza Inyembani na Maputo lana a hi nga evulavula leti ti lanaka ni vahanyi va yaka ni vulema hikusa nhlangano lowu wa awula wakuwa vandava nyaka ni ulema va tipaluxa va vulavula hi matshamelo ya vona hi vutomi bya vona swikarhati va hlanganaka na swona siku lin'wana ni lin'wana ndzeni ka xitshungu. Nhlangano lowu u chiwaka Power Mozambique hi lowu u tirheke ngopfu swinene eswifundzankulu leswi na urhangeri wa mehe se ndzhaku hi ku saa mahungu lawa a ya fanele ku mahaxiwa a Radio Mozambique hi ku tirhisana na Radio Mozambique ka nhlangano lowu swi endle leswaku vurhangeri bya Radio Mozambique byi ni kwehleta leswaku ni ve kona mina ni lumba un'we ka lava va tirhaka Radio Mozambique. Awe mengenela mina Radio Mozambique lawa leswo ku fambeni ka lembe ka malembe la 2004 ku ra fika sempe.
1: La Radio Mozambique matirhele ya kona ma hambanile ni tinkomponi hi ku tala ka tona hi xiyimo xa tiko la hina hi minkarhi min'wana nkarhi lowu vana va tiko va kumekaka ku humuleni hina hi le ndhuna hi jambu
2: kunene
1: xihundla u xi tirhisaka ku va a ntirho lowu u landzaka Radio Mozambique masiku man'wana swi lava ku va u nghena hi mimpundzu leyi ya xivungu mpundzulu wa mahlamba ndlopfu xihundla u xi tirhisaka ku va a ntirho u famba hi tindlela tinene hi xihi xa kona
2: xa u sungula makwava ku tivekisela ku tiva leswaku a ntirho ni wu landzaka a wu pfuni mehe ntsena a wu pfuni ndyangu lowu ni nga na wola u pfuni lavanyingi vanyingi makwakwa va kotaka eku tivhusa va kotaka eku tiva eku mapfukela ni mahetelela hikwalaho ka wena hikwalaho ka hela Radio Mozambique wa vona ku hina la Radio Mozambique hi pfuna vanyingi ngopfu swinene ku ta ku a ntirho wa wona wu famba hi tindlela tinene hi vulavula hi lava va voneleli va lo amintini va lo mutinkomponi lava tirhaka ni vusiku hina hi hina hi va hungataka a ku va va nga biwi wrong va nga phazamisiwi hi silavoya hina hi va pfunaka hina hi va hungataka hikwalaho ka tinsimu hikwalaho ka swiyintani hikwalaho ka mabulu hikwalaho ka mahungu eka swo tala ngopfu swinene hambi lava va fanele ku pfukela va ya masin'wini hi nkarhi wa khwezi va kota ku pfuka hikwalaho ka Radio Mozambique loko se a paluxa a tivisa ku yini kama mune a pfu hi ni ntirhokulu ngopfu swinene leswo a ku va mehe ni kota eku pfuka swi ni ya ntirhweni hakanyingi swi tsinisa ku ni titsona wurhongo ya u nga hetleli u tshama u bula ni ndyangu kumbe u tshama u yingisa loradio leri u fika nkama wa ku ya ntirhweni a movha vuta ku teka u ya ntirhweni.
1: Mimpfhuka leyi hi tsemakanyaka leyi xa bandela ka titimeta mi ti vhikela kanjhani ku va minkhuhlwana leyi tanihileswi mi tirhaka hi rito a rito la n'wina hi masiku ni minkama yo leha lile ka matshamelo manene ya ku kota ku yamukeleka hi tindlela tinene ka vayingiseri
2: swi ni lisima ngopfu swinene makwakwa akuveni a rito leri hikusa
1: hi lo pawala kona
2: hi xo xibamu xa
1: kona
2: se ku la ku vekisa xibamu lexi ku la ku vekisa e rito leri u lisulasula u li nyanganyanga ya ka lisima ku ve u nga rhandzi eku phuza swo titimeta ngopfungopfu ka nkarhi lowu wa wuxika hi nga ka wona lowu hi fanele ku hi hambana ni swo titimeta ngopfu swinene hikusa swo titimeta leswi hi yena lankulu ngopfu swinene wa rito kulaka kuve u tshama u nga khunguvanyekanga u nga xikuvalanga u nga kwatanga swi nga ndlela ya ku vekisa tshamo byinene u vekisa emapimo manene u vekisa a ku va u ta kota ku loko nghena la hambi lwa hi twaka a nga a phela a va vayingisela a va pime leswaku u munhu lweyi u nga ni mbilu lweyi u xikuvalaka lweyi u tshukaka u khunguvanyeka leswo swi endla leswaku u tluleta a ntsako u tluleta ematshamelo manene ka vayingisi lava va ku yingelelaka va ku vona hina hakanyingi makwakwa a swi kota ku chimula timhaka ndzeni ka mindyangu a nga ve ndzeni ka nuna na sata a nga va xikarhi ka va ni vatswele swinyingi swirhangana leswi nga kona lomu emitini kambe hikwalaho ka mavulavulelo ya hina hikwalaho ka mabulu ya hina hikwalaho ka mitsatso ya hina hikwalaho ka ku va vhusaka swa koteka ku va kunene hi tsaka hi le u tiva swa ku a swi kota ku ve hi chimula etimhaka to karhi
1: hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivungu hi minkarhi min'wana swi lava ku va hi uma wera madrugada na u ya ntirhweni 2 hours, 3 hours u ya ntirhweni mi ti vhikela kanjhani muzimbeni a ku va mu kuma ku dzisa hi tindlela tinene hi nkarhi lowu wa xirhami
2: xa lisima makwakwa ku va ni mpahla yo kufumela a nga va Jesu a nga va makazaku ni swin'wana swa lisima ngopfu swinene u va kota ku ti vhikelela yin'wani mhaka ya lisima i ku va u vhikela enhloko a nga va hikwala ka xigqoko ka maguru swi nga ndlekusa a xirhami lexi tshivamisa kaxi ku khoma ka nhloko mukhuhlwana wa ku tela a leswo a swi chotile sweswi amkutwana wa ku vhuta kahle kambe loko une ku divikela mbe ka kulumuka makama voka mandla loko uveka emaluva hi leswi akanyingi swi sizaka hikusa hey a ka xiramileshi swakarata vhela ku vuka hambi amapfukela ya kona swa lisima eku va hondla wetela u tiva swa ku eh mina lotsho ku mathu no pfuka
1: vakona va onekeliwa ka mintirho ya vona hikukala vanga hloniphi swileleto swinene swa malandzele ya mintirho ya vona vanwana va famba na kwe vagatsile nyana kutsongo vanwana vatwa vurongo kambe vanga tinyike nkarhi wa ku humula loko vale kaya vanwana loko vaya fika ko ntirhweni vanga tinyike alisima la ku veneni va ulandza hetindlela tinene anga va winza tiyo unga siyela ka lava valandza ka mintirho ya vusiku tani hi maphorisa va ongori va khande va mapawu ni vanwana hi kutala
2: xelisima ku hlonipha ntirho o wana makuwa kwa loko lela hayi wena ndzi yangwela mina ni vona wela kambe uni line likulu lichuvuka ka wena siku ni siku a loko we u tlanga hi ntirho u luzekeliwa hi ntirho tiva leswaku hayi wena ndze vanyingi lava va hanyaka hikwalaho ka wena hi ntirho wu landzaka ka wena vulavula hi vana va makwavu lavatsongo vatswele hikusa vatswele hakanyingi hi hina se hi va vundlaka vatswele va hahani u talaka vana vakokwani loko va hali koho hi hina va hanya hikwalaho ka hina xileswo wena loko luzekeliwa hi ntirho i vanhu vanyingi u va vekaka ekhonzweni xileswo swa lisima a ndzi tsatsiwa u kulu ku vhela ku hi hlonipha entirho
1: ka vachayeri va mimovha lava swi sindzisekaka ku va hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivungu hi landzaka mabulo lowu va twa vurhongo u valela wa hi ya kona marito hikuva hi kusuhi ni ku fika magamuka mintirho ya hina leyi
2: ngopfungopfu ka vachayeri va mimovha makwakwa swi ni lisima ngopfu swinene a ku va va tiva enkarhi wa ku humula va ta kota ku pfuka na muzimba wu le kahle hikusa hakanyingi leswi makwakwa swi endla leswaku ku veneka etinghozi ta mimovha hikwalaho ka ku va bohe wurhongo na vo etlela va etlele hikwalaho ka yena hi ku a va humulanga la swi fanelaka ha kona ene na koho va etlela na va gatsile si va nghena emoveni va la ku ganya nkama va la ku tsutsuma ngopfu swinene a ku va hambanyana va rhendzelekela swa mpimo a ku va kota a ku va endla emale ya n'winyi wa movha ni ku va setile vana vona xileswo a ndzi tsatsiwa kulu ngopfu swinene i ku va va chayela emimovha ndzeni ka nawu hi ku xixima ta mafambela eswitarateni swi endlela va ku pumbeka eku luza ka vutomi ka vanhu vanyingi van'wani va vavisiwa mhaka yi vekaka ekhonzweni ntalo wa xitshungu xa Mozambique
1: a ve nkarhi wa mabulo hi ku kombisa swihundla swi tirhisiwaka ku landzeni ka mintirho ya vusiku ka swona hi le ku dya hi ku yengeta mundzuku yi ta va siku lin'wana.